0: Rates ang bowel movement. Pun, magamit gani kita sang Southern Gold Capsule pinagi sa moringa, mayara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool naton. Pagkatapos mayara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para magsupport sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amo ning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kun ang unod sang mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sini nga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. The secret
1: of health. So, if constipated, mag-inom sa Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: May fiber ka na halin sa Santhone Gold Capsule.
1: Oo.
0: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinai sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini. The secret
2: of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko. The secret of health.
1: Santhone Gold Coffee Mix. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhone Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhone Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhone Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sini to maintain sang manami firm na to sini nga skin at the same time nagapanami sa to sini nga mga joints. So Santhone Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhone Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sini nga brain. The secret of health.

0: Pertulika. Sa uman, may dead nga gahon katong tanan. Happy Sunday, everyone. Subali kita sa tayo pagpangalaga di programang Eksperto Legal. At sa gihapon, na kanyang kumakaibahan, ako si Katropang Marian Tulini. Yung mga katropa, pati ka mo sa pag-comment sa tayo Facebook Live. Hasta pa kita't alas 8, so yung medyang mag-ililiba. So kung kamo, may mga pangutana concerns about sa tayo niya topic, magkaroon niya agahon, pag-abot sa pag-proseso. O proseso mga katropa sa pagpatituloy at rekanya gugtay sa Pungsod Pilipinas, pwedeng-pwede ka mag-comment sa aton karnya Facebook Live magkaroon niya agahon. And of course, don't forget to follow gita ng mga katropa sa mga karnya Facebook page. Ag sa may mga load mataraw na, ag gusto mong paabot sa nandakan min sa pagtamiyawa, ay bukas na bukas sa aton karnya hotline number, sir, 998-591-5186. Tanbayan ka mga katropa, ay una na sa piyak nga linya, no, si Attorney Darren May Astosokes all the way from the USA. Para nga ni ipathag ka to ng mga processes pag-abot sa pagpatitulit gugtay sa itong karnia Pungsod, Pilipinas. Attorney, good morning. Welcome sa programang Eksperto Legal.
1: Good morning, Katropagyani. Good morning man sa talagang nagapagamati. Nagantabay sa rin ko

0: buo ititulo sa anda nga mga propiedad, no? Mm-hmm. Mga gugta, kagugtaan anda,
1: yes,
0: no? So sa Pilipinas, do pagpanag-iya ita property title or titulo or land title, hayraya ha ginagovern under sa torrent system of land registration. So raya nga ni Hana establish siyar sa idawom ko Presidential Decree number 1529 or PD 1529, also known as the Property Registration Decree. So raya nga ni nga sistema hayro ana karang pinakatuyo ay para mag provide ita indivisible aga imprescriptible titles to real property. Para masigurado do seguridad ita pagpanag-iya ag mag-facilitate do mga transactions. So, property titles nga rahay raya ro nag-survey nga conclusive evidence of ownership. So, raya nga ni hay gina-issue to Registry of Deeds or ROD under sa supervision ko Land Registration Authority or LRA. So, titulo or mga titles nga rahay, may daywara ka two main forms. Daya nga ni rong ginatawag nga Original Certificate of Title or OCT nga gin-issue upon first registration ag may una nga ginatawag nga Transfer Certificate of Title or TCT nga gin-issue upon subsequent transfers. So, rong proseso sa pagbuog obtain nga ni itong titulo nga rahay nagakasari-sari. Depende kung ro gugta ay untitled, so nag-require da its original registration. So kung rugugta matahay titulado gun, raya ay nag-require it tinatawag nga transfer or reconstitution. So aton nga iga discuss makara pro mga legal frameworks, pro mga methods, agro mga nagakasari-sari nga rekisito, mga procedures, mga potential challenges nga naga-involve sa pag-acquire or pag-obtain it mga property titles sa Pilipinas. Ang iga-discuss naton do mga relevant laws, tama na kong Civil Code, RA 11573,
1: yes,
0: amending PD 1529, ag mga administrative insurances sa nagkakasari-sari ng mga government agencies, kama na kong Department of Environment and Natural Resources or DNR, ag Bureau of Internal Revenue or BIR. So sa pag-abot sa legal basis ang mga principles, do Philippine Land Registration System nga naton is raya gita hayro ana karang pinakaugat hayro ginatawag nga Regalian Doctrine.
1: Mm-mm.
0: So raya nga ni hay makita sa aton nga 1987 Philippine Constitution under sa Article 12 Section 2. Kung sasiin, gina-declare nga all lands of public domain belong to the state. So tanan nga mga gugta nga public domain, hay of course ginapanag-iya estado.
1: Yes.
0: Mm. Oo. So, ro private ownership ay pwede yang ma-acquire through modes of through mga modes nga recognize ko mga lagi naton. Tama na kung original registration for alienable public lands or transfer from existing owners. May mga key principles nga nira, kama na kong indivisibility, no? So once nga rehistrado hon, pro titulo hay hindi pwede nga basta-basta nga maislan.
1: Mm-mm.
0: Except through direct court proceedings. So mag-aagi gidra sa korte.
1: Mm-mm.
0: Mag-undergo it mga court hearings. Raya nga niya ay nakaipaidagong sa PD 1529 under sa Section 48. May kinanganon man nga notice. So, the registration, nag-survey nga constructive notice to the whole world under sa PD 1529 Section 52. Ang may ginatawag man nga prescription and adverse possession. So, mga untitled lands ay pwede

0: gamang nga ma-acquire through ordinary prescription. Sa suod it 30 anyos. So sa makarangan ni hay may bagong amend nga law nga pwede nga maka-acquire it ordinary prescription. Mm-mm. Sa suod it 20 years.
1: Wow.
0: Or may ginatawag man nga ordinary prescription which is 10 years kung under good faith and just title.
1: Mm-mm.
0: Under nga nira sa Civil Code Articles 1113 and 1137. Daya hay kung ro land is considered alienable and disposable. So under mat as a Public Lands Act, raya hay ro mga laye kamana kung Commonwealth Act number 141 or the Public Land Act. So raya ro nagagovern sa mga homesteads, sales patents, ang mga free patents for public lands. So raya nga mga land title of course the underco sa DNR.
1: Mm-mm.
0: Or may mga pwede man sa DAR, no?
1: Mm-mm.
0: So may mga recent reforms no under sa RA 11573 ko 2021 ging simplified do mga procedures kung sa siin ging pa shortcut do mga pag-process no.
1: Mm-mm.
0: Aga napadali so gi-introduce yun do mga electro para basukan do yatong mga fraud or pagtanguloko ag inefficiency. So may nagakasari-sari nga ni nga method sa pag-obtain nga right mga property title. So may nagakasari-sari nga pathways no para makabuo ka ita property title.
1: Yes.
0: Gina-categorize ra broadly into original registration for untitled lands and transfer ang iba pa nga mga modes for titled properties. Number one, may ginatawag original registration of untitled lands. So original registration raya nag-apply sa mga gugta nga wa pa hatituluhan no.
1: Mm-hmm.
0: Lands that are not previously titled.
1: Yes.
0: So kagamanan raya nga ni ay nag-involve sa mga gugta nga public domain or public domain lands nga naging alienable kon. So pwede ra mag-agi sa judicial meaning mag-aagi sa
1: korte
0: or administrative through government agencies. May ginatawag nga ni nga judicial registration under sa PD 1529 sa sections 14 to 24. Kung sa sendos ang ka-applicant, ay kinahanganon nga mag-file it petition sa Regional Trial Court or RTC nga may jurisdiction sa property or sa gugta. So may mga eligibility tara. Pero aplikante hay kinanganon nga mapatuoran na naro ginatawag nga continuous exclusive and notorious possession.
1: Mm-mm.
0: So yun. So kinanganon hay starting June 12, 1945 or earlier for imperfect titles under sa 11573. And of course, dugugta hay dapat hay ma-declare nga alienable and disposable ag nat-certify ko ato nga Department of Environment and Natural Resources Office ag uwa it prior title ag mga adverse claims.
1: Yes.
0: May mga requirements palid nga ni Kara. So kinahanganon nga may una nga approve survey plan from licensed geodetic engineer.
1: Mm-mm.
0: Certified by the DENR Land Management Bureau. Kinahanganon man nga maka-secure ka a technical description kung ta. And of course, do proof of possession. Kamana ko mga tax declarations, affidavits sa imo mga witnesses, ang mga old photos. Huh? And then, kinahanganon man it mga certifications, kamana kong tax clearance, halin sa provincial or city assessor, ang no pending administrative case, halin sa DNR, ag no public land application from the Department of Agrarian Reform kung agricultural.
1: Yes.
0: And of course, gahinanganan mo gid nga magbayad it mga docket fees. So, ano ro mga procedure, tara? So, kinanganan niya mag-file ka petition with the regional trial court. Kinanganan nga include mo ro mga dokumento. Kinanganan man nga may una nga court order publication sa official gazette at newspaper of general circulation. At nakapost ra sa public or conspicuous places, no? So yes, may posting notices.
2: Mm-mm.
0: And of course may una nga survey sa mga adjoining owners. Kinanganon man nga mag-agira sa hearing. Ang ikara i-present nimo ro mga ebidensya ug of course mga oppositors kamana kong government or claimants nga pwede sanda nga mag-intervene. Ang ikap-at, kung approved gon do korte ay pwede yun nga mag-issue it a decree of registration. So, the Land Registration Authority ay mag-transcribe ng decree ay considered as original certificate of title.
2: Mm-mm.
0: Agraya ay ga-deliver sa Registry of Deeds for issue once it sa applicant. So, may timeline, no? Sa RA 11573, nag-mandate the resolution within 120 days from submission for decision, mm-hmm, extendable once for 90 days.
2: So, dapat
0: ikaw, may ginatawag kita nga. And then, may administrative registration.
2: Mm-mm.
0: No, for public lands, may administrative mode nga available nga nira sa mga under sa aton nga Public Land Act nga, and iba pa nga mga related laws. May ginatawag kita nga free patent, no? For residential or agricultural lands nga na-occupy for at least 20 years under nga nira sa RA 10023. So, raya nag-apply with DENR Community Environment and Natural Resources Office or CENRO. So, may mga requirements, kamana kong survey plan, mga proof of occupation, and certifications, no? Aga, mm-hmm, of course, ro processing karahay magalid to a patent. Of course, registered as an original certificate of title.
2: Mm-hmm.
0: So ano mataro rayang ginatawag karanga homestead patent. So for settlers on agricultural public lands or under sa Commonwealth Act 141 Section 12. Nag-require it 5 years of cultivation and residence. Of course, kinahanganon it application sa DNR.
2: Mm-mm.
0: At may mga similar requirements man. May una man kita ginatawag ng sales patent, no? For purchasable public lands under sa Commonwealth Act number 141, Section 61. So, of course, raya ay nag-involve it bidding or direct sale, mm-mm, no? Pwede man nga payment in installments. And of course, may miscellaneous sales patent kita for non-agricultural public lands. Example, hayro mga residential lots in town sites. Of course, may mga procedures for administrative patents. Kinahanglan nun nga mag-file ka it application with the CENRO or PENRO or the Provincial Environment and Natural Resources Office. Ang mag-undergo right investigation ang mga appraisal,
2: mm-mm,
0: by the DNR. No? Approval by the DNR Secretary for Regional Director. Ang issuance of patent, of course, followed by registration with the Registry of Deeds para makabuo ka it original certificate of title. So, ikaywa, may ginatawag kita nga transfer of title properties. So, sa mga properties or mga kalugtaan nga may una nga mga existing titles,
2: mm-mm,
0: the ownership, of course, is transferred through voluntary or involuntary modes. Ang daya ay pwede ka nga makabuo it ginatawag nga transfer certificate, mm-hmm, of title.
2: So, Raya, attorney, so, gaban-gaban, di ka ra, attorney, hitag sa partition, no? Siyempre, may original nga, ano, baga, iba ro, may hawak, mm-hmm, ng titulo, tapos pag-abot, ay mana sa mana-mana, gun. Siyempre, ga-partition, gusto, mm-hmm, man it kada isa, ga, may sariling title.
0: Yes, yes, mm-hmm, pwede, no?
2: Yes.
0: Or pag-abot man sa sale of property, no? Mm-hmm. Halimbawa, kung my mother title as babakal ka lang it portion.
2: A portion, yes.
0: It bunta, no? So, kinahangano, may una ka nga approved subdivision plan.
2: Yes.
0: So, of course, sa voluntary transfer, common, of course nga ni Iro, common modes kara is sale, donation, or exchange. No? Under sa Civil Code, Articles 1458 to 1494. May mga requirements da, no? Executed deed or ginatawag ang mga deed of absolute sale ang kinahanganan raya hay notaryado. Kinahanganan man the original title or OCT or TCT ag, of course, through tax payments, kamanak ng capital gains tax, which is 6% of selling price or zonal value, ag documentary stamp tax, which is 1.5% of transfer tax nga 0.5 to 0.75%, depende sa locality, ag BIR, certificate authorizing registration. Mga clearances, like real property tax clearance from local treasurer, and of course, hay, kinahanganan nga wait mga encumbrances o wa nakaprenda. May mga procedures, so kinahanganan nga parties, hay, mag-execute it ginatawag ang mga notarized deed, no? Magbayad it mga tax sa BIR, ang mag-secure it, certificate authorizing registration within 60 days from execution, ang bayad kara it fee sa registry of deeds, and of course, mag-submit it documents from registry of to sa registry of deeds, just like a deed of sale, title, a certificate authorizing registration or car, mga tax receipts, and of course, the registry of deeds ay ga-cancel the old title, ang mag-issue it ginatawag nga new TCT sa buyer's name. And if finance, ay ma-annotate pro mortgage sa title.
2: Yes.
0: So, pag ginahambay matanga, mana, gimana nga mga propiedad for extrajudicial settlement or inheritance, no? Under sa RA 11573, gi-simplify kara for sole heir.
2: So,
0: so kinahanganan niya ang it.
2: How about attorney, halimbawa, mana, may gugta mana ako, tapos ibaligya ko sa foreigner, pwede imo magpa-title the attorney? Siyempre, may kakilala ka, bimana
0: Sa layo eh, Pilipinas, hay ginadilian or bukong it allowed do mga foreigners na magbakal it.
2: Gugta, direct.
0: Ginadilian sa da nga magpanag-iya, it gugta sa Pilipinas, no? Kasi kung gina-allow doon, of course, syempre, pero mga aliens or mga foreigners
2: ay abutan
0: ng korta.
2: Yes.
0: Base mag-abot do tiod nga sandaw taro tag-iya Pilipinas.
2: Tama.
0: So ginadilian doon. So hindi kita hindi pwede nga makabaligya pwede ka magpanag-iya do foreigners unless
2: nag-asawa.
0: Nga, hindi, yeah, may mga allowed man nga mga ro layin, no? Just like sa mga corporations,
2: yes.
0: Of course, kinahanggan nga 60% owned by Filipinos. No? 60, and 40% yung ownership foreigner. Yet foreigners.
2: Yes.
0: Or, yeah, even kasatado sanday, ro Filipina man gihapon do tag-iya. Although, do foreigner, of course, hay entitled yung imaw, no? Sa ana nga kwarta nga ging bakay, no? And of course, sa fair market value, no? Aga, kinahanganon sa mga extrajudicial settlement or inheritance nara, ay may publish nga deed of extrajudicial settlement, kinahanganon man nga magbayad it mga taxes if applicable, ag mag-register, no, para maka-obtain it kinatawag nga TCT, no?
2: Yes.
0: Sa involuntary transfer man, no, may ginatawag sabi kita nga nga eminent domain. So, government naton is pwede nga mag-expropriate it gugta, no, under sa RA 10572. So, korte naton hay ginadetermine gitara ro ginatawag ang just compensation agro title sa pag-transfer, no, upon payment. And then may foreclosure man, no, which is judicial or extrajudicial. So, sa judicial is governed ra by Rule 68 or Rules of Court Rule 68. Sa extrajudicial mata, Daya is governed sa Act 3135 or may una kita nga gina-auction do. Magadaog, no?
2: Yes.
0: Pwede sanda nga makabuo rayon ETCT after redemption period. So, may adverse possession on title lands mata. So, of course, generally, raya hibukon it applicable due to indivisibility, no? Unless kung may una nga mga fraud or errors nga ang pwede ma-challenge da within 1 year under sa PD 1529 section 32. So what if man kung naduga abimana rotitulo it inyo nga karang agugta.
2: Yes, or nasuno.
0: So may ginatawag kita.
2: Tama. Mm-hmm. Kasi uso, eh, yes. Kapin makaroon, tigbagagyo, ay kuamat, may mga circumstances nga sa panawan taka mo, tapos matawas yung bagay, alam ba, may sunog, may baha, paano matawad attorney, kumaduga, I mean, uwa, uwa ang dandang title.
0: Mm-hmm. Okay. So, may ginatawag kita karanga, reconstitution of lost or destroyed titles.
2: Mm-hmm.
0: Kung ang title is naduga or nasambad, administrative or judicial, may una kita nga ginatawag karang administrative or judicial reconstitution nga, possibly, no? Under nga nila sa RA 26 as amended by RA 11573 or 11573. Sa administrative, no, ro, registry of deeds, ay may una nga duplicates ko. Kung original is intact.
2: Okay. Ah, yes.
0: Okay lang ganun niya nga mag-submit it affidavit of loss o mga police reports at publication. So, regional trial court naton, kung original title is naduga, similar man sa original registration, kinahanganan niya nga may proof of prior title.
2: Mm-mm.
0: May mga special considerations tara, no? Kung agricultural lands under sa Comprehensive Agrarian Reform Law or RA 6657 as amended, to transfer nag-require it directly lands. Ang may una nga ginatawag nga retention limits nga mag-apply, no? 5 hectares per owner. And of course, may condominium and subdivision titles. Kaya ginagovern under sa RA 4726 or Condominium Act and PD 957. So, of course, hatungan is imo pangutan naman kay ina kung pwede ro mga foreigner makabakal it property,
2: yes.
0: Pwede sanda makapanag-iya under sa Condominium Act, no? And PD 957, no? Subdivision and Condominium Buyers Protection Decree, no? So, mga developers, ay kinaganan nyo mag-register at master deed aga buyers, ay pwede nga makabuo itinatawag na Condominium Certificate of Title or CCT.
2: And retitle nga ra, attorney, pangutana ko lang, attorney, retitle nga ra, sambilog ang gidka ra nga copy ro gina-issue or pwede ka magpa-issue man nga daywa or tatlo?
0: Sambilog ang gid-issue ni karon do, ano, pro original title.
2: Yes.
0: Oo, unless nga gusto mo nga maga secure it another, no?
2: Like,
0: pero,
2: like duplicate.
0: Ano lang, usually ro gina-issue gang ko ROD is a certified true copy.
2: Yes.
0: Yes. So, and then sa indigenous lands, no? So ancestral domains naton under sa RA 8371 or IPRA, may una nga gina-require nga certificate of ancestral domain title or CADT from National Commission on Indigenous Peoples or NCIP. May electronic titles man kita under sa RA 11573. Raya nga ni nag-introduce it e-titles for faster processing. Raya ginastore sa Land Registration Authority Digital Registry. Of course, may mga challenges and remedies common, no, sa issues kara. Just like mga fraudulent titles.
2: Yes.
0: No? Ay pwede lang ma-challenge via petition for cancellation under sa PD 1529 Section 53. Mga overlapping claims, so kinahanganon, no, pwede nga maka-file ka it action for quieting of title, no? Quiet title actions or reconveyance suits, no? Halimbawa, kung may mga delays man under sa RA 11573, dahil nag-impose it mga penalties for unjustified delays And of course, may pagabayaran kagid kara, no? Nga kasari-sari man, no? Ro bagayran. At mga intelligent applicants ay pwede nga magka-seek it exemptions kara.
2: Yes.
0: May mga remedies just like ko appeal, no? Sa registry of these decisions sa Land Registration Authority. And then, pwede man nga mag-appeal sa Court of Appeals. And of course, kung gusto mo mag-file it, criminal actions for forgery under sa revised penal code. So, in conclusion, sa pag...
2: So, how long ka attorney, roughly, abe, sa most, mostly sa mga cases, how long ra anda ka rang ginahugat, attorney? Kasi kabo-abo, ibi mo, series, ibi mo, documents, sa iba-ibang agency ro ginatunan.
0: Yes.
2: So, ma how long gid abe, attorney ro? Ro, pinaka madali, ag pinaka mahabang period itpaghugat?
0: Yeah, so that's a very good question, no? Of course, aton nga, halimbawa, kung may una, abe nga, deed of sale, no? Na may na-transaction doon sa kaparty, no? Ang gusto na nga patintuluhan or magpa-transfer ka na roan ng property. For example, no? Once nga mabaya, magkabagayran yun, no, both parties, no? Maka-execute yung deed of absolute sale, so kinahanganon nga magdiretso ka sa BIR, di ba?
2: Yes.
0: So it will take, of course, kinahanganon nga bayaran mo ro ginatawag nga capital gains tax and documentary stamp tax within 30 days. Pero kung mabayaran mo matayagi, it will take only like 1 to 2 weeks para makasecure ka if e-car. Kung kompleto, doon mo nga mga dokumento. Pero kung mag-aag, may mga bukon kompleto, like, just like wakapatin, so kinahanganon mo magpag-secure, kung wak kapait mga tax clearance, so kinahanganon mo magpag-bayad sa munisipyo, kung wak ka pa nakabayad, i-transfer ka, so kinahanganon mo magpag-bayad sa local treasury, yun. So, it will take another 2 weeks, 1 month, no? And of course, kung makasecure ko, ni ikar pag-abot sa registry of deeds, no? Haya, maghuhugat ka 1 month, no? Pagabayaran mo. So, abo ka pa nga mga certificates, abitara nga, it's secure.
2: Yes.
0: No? So it will take ro kung pa-title kara is mga 3 months do pinakamadali. Pinakamadasig.
2: Oo.
0: Madasig yung gidaron.
2: So, nakadepende mo attorney sa availability it na mga papers and documents
0: mo muna
2: pa.
0: Oo. Yes, oo. No, yun. So it will take like 3 to 6 months. So 3 months is the fastest, no?
2: Mm-mm.
0: Pero kung mga ano gidamana like exceptional cases basta makasecure ta within 2 months kung kompleto ang gitaro imo kara nga mga dokumento.
2: Tanan, yes.
0: Yes, oh. So, ro yun nga ni. So, in conclusion, sa pag-obtain it property title sa Pilipinas, hay raya isa nga gid ang ka metikuloso nga proseso. Of course, raya nga ni hay gidisenyo para ma-uphold do property rights at maprotektahan man do public interest. Whether through original registration, transfer, or reconstitution, ay kinahanganon gid na magsunod sa mga legal requirements para masigurado nga valid ang secured imong titulo. No? Pero mga prospective owners ay kinahanganon gid na magkonsulta at mga licensed professionals, kamana ko mga lawyers, surveyors, para manavigate do mga complexities ang maiwasan do mga pitfalls. No? So, with the ongoing reforms to sistema, nagapadayon, nga nag-evolve towards efficiency and accessibility, ma-reinforcement of stability at land ownership sa aton nga bansang Pilipinas.
2: Yes. With that, attorney, thank you so
0: yun
2: much.
0: Lang lang ito,
2: Yes, attorney, thank you so much,
0: of
2: Ana.
0: Yes, thank you so much, Patro Pangyani. A good morning and happy listening, guys, ha? Tanan nga nagapagamati especially sa akon nga number one fan former warden Teddy Masagnay Esto akon nga tatay akon nga mga igmang hod nanang Dorothy si Chiet si Tintin si Dindin ang si Bel akon nga mga ugban ko Bella siya Chloe Day Talid ang Toynoy LJ Tisha and of course Bibi Chut so good morning and happy listening gid kay General retired Police General Sir Ray Tang good morning and happy listening. And ay at kitagahan sa mga nagapagamati, no? Hasa sa masunod ni Domingo Rayer, inyong Esperto Legal Attorney Darren May Estes-Stokes.
2: Alright mga katropa, napatian natin, kita raw manami ko niya pag-explicar, very, clear, and of course, madali maintindihan. Nalipay kita, kita no, always kay attorney Darren Yara. Thank you so much once again sa anak kanya presence. As always, yes, ato niya programa ang Eksperto Legal. Yes, mga katropa, huwag ito remote absent. Kung hindi man yung mga maka, ano, abimanat live, kasent ana ron remote anak kanya recorded audio. Diba? Kaya makakita kita ka grateful sa anak kanya presence. Agro, sambilog pa is madali maintindihan sa anak kanya explanation kasi gagamit imot layman's term mga katropa. So, ruato niya ginya kinahangan, pamatian, and of course, intindihon ruana karon niya ginahambal. Agro manami sa tanan, hindi mo kinahan magpangutana eh. Kasi ruma, kailangan natong ipangutana, ginabato-bato ni attorney. Kasi side na na, ruma, kailangan naton, di ba? Rumanga basic, rumanga mostly sa mga ginapangutana. So, ginapat-pat na natig sambilog mga katropa. Macharo feeling naton ba, naraga-reporting sa karon niya eskwelahan. Diba, ginatawa ka to teacher do topic tapos kita utarog hat-hat itanan. Tapos kung may mawa ka naiintindihan, that's the only time gagapangutan na ka. Pero nonetheless, mga katropa, ay very, ano gidana, no? Mabusisi. At syempre, very clear gidana. Importante kang gid is gapamati ka. At syempre, intindihon mo rukada detalye na ana karon niya gina feed ka to. So we're grateful sa programa Eksperto Legal nga ra kasi abo-abo kitang natutunan na pwede gita nato niya magamit sa aton karunya pang adlaw-adlaw. Agro pagpapatitulo nga ratgugta mga katropa, importante ra nga butang. Sang ka proseso nga side naton series da eh. Mahaba-haba, kinahangan niyang gideta patience. And of course, ro pagpila, di ba ga? Pagbayad sa mga kinahangan mong bayaran. And mga documents nga dapat nimo karon nga buon i-process para sa saubusan niya mataon kimo raya karon niya land title. So it's a matter of ano ang gid mga katropa? Time kasi ro pinaka fastest kuno is 3 months. Mayo na kung masyado kang swerte, pwede mabuo mo 2 months. Pero gabanyaban gid ana mga katropa is mabuhay-buhay pa. So depende sa inyo kanya pagsunod sa proseso, sa pagbayad sa mga kinahanglan niya mga rekisito, and of course sa iba pagid karon niya mga agency mga katropa na dapat ninyo kanya agtunan aga sundon man ro anda kanya mga requirements nga ginakinahanglan. So that's all for today mga katropa. Thank you so much gidana ha sa inyo kanya pagtutok, pagsubaybay sa programang Eksperto Legal. Sa mga nag-comment, nagpa-shoutout sa aton kanya Facebook Live. Sa ito man yung mga katropang nagtutok, nagpamatisan, ako niya Aksapam Radio Mobile App. And of course, sa ako niya mga radyo, thank you once again. And of course man, sa ito niya technical partner, kay katropang Noel Estellero. So thank you once again mga katropa. So sa susunod yung Domingo, para sa ito man yung masunod karon nga tupiko. Iyong magyapon sa ito niya programang Eksperto Legal. Sa gihapon, ako yung magkaibahan, ako si katropang Marian Tolentino.

0: reason po. Hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santone Plus Herbal Oil,
9: ang pamahit
10: ng all-in-one sa presyong
9: magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sa Santone and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Santone Gold Live Testimony.
16: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santone Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pa ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, Hay, itry man ninyo ro, Santon Plus Gold, base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa inyo mga suking butika.
17: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
21: X FM.
22: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
24: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
25: Sister Pain.
26: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 52 minutos makataliwan sa oras at alas 8 sa agahan.
1: Live mula sa XFM News Center Calibo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon. Headlines. Headlines.
0: Mayroon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gaon, Filipinos all over the world. Ako si Katropang Claire T.I. Yan ang kinasa itong mga headlines. Makaroon niya Domingo, Agosto 9, Dagong 2026. Para karoon sa itong mga balita lokal. Heking kwarta, uman niya nagagapnag sa probinsya Taclan. Magkasunod niya pagbiktima sa mga vendor na ilista sa Banwat Calibo. Banwa ita okon makato PNP. Padayon ro pagtipon it ebidensya ag testigo kasunod it pagpamako pata ay sa sangka padre de pamilya. Aron karon sa tanyang balita national. Proposisyong layi sa West Philippine Sea Education ginadihon sa Kamara. NGCP nagapanawagan ni dugang base load power plants sa nagataas nga demand it kuryente sa Visayas. Balita sa Guat Nasyon, Balita International. Bilang produkto at Amerika, ginpasakaan it sanctions it China. Drone niya may bomba sa Germany. Nadiskobrehan niya may kargang military ammunition. Balita showbiz kon balita entertainment. Komedyanteng si Dagul, nagpanawagan it bulig sa kaparehong artista. Balita hinampang, balita sports, rematch sa tunga nanday Joshua Van ag Alexandre Pantoja kasadugon sa September 19. Balita sa ikayong ngawa sa kon balita health news. Pagkaon it hard boiled egg antes magkape sa gahon makabulig sa mas stable nga

0: At para sa mga detalye at balita lokal, ay tatgato ni Senton Vitamin C. Presenteng ginatutukan ni mga kapulisano sunod-sunod niya serye o kon insidente at pagkabiktima gabi tropikeng kwarta sa pilang bagaligyaan sa probinsya Taklan. Suno kay Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer at APPO nga kagabanan sa biktima at peke nga 1,000 peso bill hay unga ag senior citizen nga bantay sa mga bagaligyaan kung siin ulihing na ilista ang insidente sa Banwat Kalibo. Kagabanan sigon sa mga biktima hay ulihigon nga natupang dan niya peke ruging bayad kanya. Samtang may did yun sigon na rayang ang ginaimbestigahan. It mga kapulisan kabuligit provincial intelligence unit. Padayon man ro pag backtracking sa mga CCTV para matumod ro pagkakilangan ng mga suspect. Aga ginatanaw man ro posibilidad niya konektado mga magkasunod niya mga insidente. Ginapasiguro man ni Major Ayon yung mas pananda yung ginapasan niyo ro kampanya kontra sa uman niya pagapnag mga counterfeit money sa probinsya Itaklan.
1: Pinaka maulihing nga nga mga insidente, ma'am, no? Sambato karamam nga insidente is minor de edad o nga doon nagabantay. The same man sa Sambato man nga instance, senior citizen doon nagabantay it Baraka. Kung baga kung tanaw naton, ma'am, do pattern, ma'am, is kagabanan nga nabibiktima karamam, hay ruro yun nga, tama ron, ma'am, kung bukon it, o nga, hay senior citizen doon mga nagabantay, ma'am. Dahil mga insidente, ma'am, is pagarihas handa, ma'am, nga ulihing o nanda natagupang dan nga peke undo kwarta. Mabaho nga bagay nga nakareport sanda, ma'am. Do aton nga ginaano makaramam is ongoing do aton investigation. Ina do backtracking monitoring naton agro intelligence monitoring ma'am ginabuligan man it aton nga provincial intelligence unit ma'am noro aton nga mga municipal police stations ma'am para daya is maimbestigahan do daya nga ranga natabo ma'am nga mga sunod-sunod nga tagwa it mga peke nga rao counterfeit nga mga kwarta.
0: Si Police Major Aubrey Ayon, Chief Public Information Officer it Clan Police Provincial Office sana karon niya pagpahayag. Para man karon sa tunya katapusan balita lokal. Sige da sugi nahimo nga follow up investigation in Makato PNP sa tabo nga pagpangbugbog patay sa isang kapadre ta di pamilya sa barangay Poblasyon Makato kun nagtaliwan niya gabi it Hulyo 25. Sunay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, Hepe at Makato Municipal Police Station nga padayon ro pagpadayon. Ukon padayon wa ginapadigayon nga mga tipon it ebidensya ag testigo para makapag mapapag-onro igapasaka nga kaso. Naunagon sigon nga nagdihon ro pamilya ni Dominic Quinto ni kasang frustrated homicide kontra sa tatlong suspect at na-confine pagamang rise sa ospital. Raya ay matapos ginaligar wa magsunod ro mga suspect sa nakasugtanan niya ginpirmahan sa barangay nga pagkasabton ro atanan niya gagastusan medikal at biktima. Nasayuran niya nagtaugamang ro mga suspect. It 1,500 pesos nga kwarta kusiin sa bilog gamang sa tatlong imbulbado sa pagpamako ro nagtao. Madumduman niya nagugat ro kinagamo matapos ginaligara ga kabuligan nga bakuon ni tatlo ro biktima samtang ginahatod kunta raya pa uli kasunod ita pagtambog sa sangka birthday party. Base sigon sa pahayag at mga suspect nakaangkurit may init nga argumento samtang sandahay nagabaktas kung sino nauna nga nagpangbayor biktima. Di karagon sigon nagumpisa ro kinagamo hasta sa bumuog it bato agihinandos sa tangkog it biktima kadungan ita krabe nga pagpangbayo. Pero insidente nagresulta it pagkautod it dila agugat sa may tangkog it biktima. Nahimo parayang madagas sa ospital ang na-confine it kapin sa napung adlaw antes madugaan it hugam nga kinabuhi.
2: Nagdesisyon sila na ihatid nila ang ating victim. Pero along the way, nagkaroon na naman ng another heated argument na naging umabot sa pisikalan. Kaya doon po nangyari yung incident nung hinahatid nila pa uwi. Habang hinahatid nila, actually, during the incident, kasama ng ating victim, ang anak niya, minor lang po siya. Siya yung naging witness natin. Pero at the night of the incident, hindi po tayo makakuha ng statement sa kanya kasi syempre minor, trauma, na trauma siya and umiiyak siya kasi nakita niya yung pambubugbog sa kanyang tatay. So, after the incident, nahuli na namin, dinala namin dito sa station. Kaso, wala yung family para magbigay ng decision kung magpailang complaint. And wala rin eyewitness na gusto magbigay ng kanilang statement. So, wala kaming grounds para ma-detain namin ang mga suspects po natin. Pero ngayon, idadaan pa rin namin sa regular filing. Actually, yung final talaga ng family is a frustrated homicide. Actually, yung major injuries po niya is may ulo, likod ng ulo. Binatukan po siya ng bato and meron siyang sa loob ng bibig mismo, which was probably caused by fists, no? Pinagsusuntok talaga sa muka.
0: Captain na Vincent Kenneth Mercader, hepe at Makato Municipal Police Station sa nakaroon niya pagpahayag.
3: Balita sa gahon. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Ang sa mga detalye at balita nasyonal, ito at Katanit Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nagdihon ro House Young Guns in House Bill Number 10587 on West Philippine Sea Education Act para magakip sa kurikulum at mga eskwelahan ro tamang edukasyon angot sa West Philippine Sea. With proposisyon niya turaan ng mga estudyante angot sa kinamatarong itnasyon sa West Philippine Sea, sandig sa Constitution Philippine Maritime Zones Act aga sa 2016 arbitral ruling. Sunod sa author, importante nga matawaan ro mga pamatanon ni tama ag base sa ebidensyang impormasyon nga agud indi sanda mapatagang itsagang impormasyon ag propaganda. Inmanduan man it proposisyon ro Department of Education ag Commission on Higher Education nga magbulig it learning materials guideline kabulig ro nagakain nga niya ahensya it gobyerno. Nakabaghag man ro pagturo ay nakabaghag man nga ro pagturo ay dapat magpabilin nga bukon it partisan. Nakabaghag sa ebidensya ag anggida sa mga opisyal nga pulisiya dapat ro igaturo ag particular do international law sa mga estudyante.
3: Express balita sa gahon.
0: Para man sa katapusan balita nasyonal, nagapanawagan ng National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP, it must mabahong investment sa mga baseload power plants halin sa mga lokal nga gobyerno agoda masabat rupadayon niya nagatinaas na demand sa kuryente sa Visayas. Sino sa NGCP? Nailista ko Mayo ka 14 rupina kamataas na consumed kuryente sa Visayas nga umabot sa halos 2,780 megawatts. Bangod kara, ginkinahangan pang magbuo idugang nga supply kuryente halin sa Luzon ag Mindanao. Agod masabat ro kinahanganon it mga consumer. Ginpayag man it NGCP nga kaabuan sa mga yellow alert ag red alert sa Visayas ay tugay kulpiadang pagpundo it operasyon it pilang power plants. Kung nagdeklara it yellow alert, nagakahugan na raya nga manipis gunro reserbang supply it kuryente. Samtang red alert ay nagakahugan nga kurang ro production it kuryente nga posibleng magresultat rotational brownout. Para man karon sa atong foreign exchange rate update, piso o kon US dollar bagayluhan kontra sa piso 60 pesos 0.81 centavos.
3: Express balita sa gahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Para man karon sa atong balita international, balita sa Guat Nation. Ay etod kato and eat Santon Plus Coffee Mix. Nagbago sa China sa ginhimo nga pagpasakit sanctions it America sa andang mga produkto. Sa anunsyo at Chinese Ministry of Commerce, andang pagpasakaan sanctions sa ilang mga produkto at US. Kaki pro biotech ag research analytics firms. Kaibahan man ro pag stricto sa eksperto controls sa mga drones ag pila mga parts kara maging mga teknolohiya. Kapinsan o nga mga kompanya halin sa Amerika ro gindugang i-China sa andang counter measures list bilang pagbagos. Kung nagon niya gimbawagan ni US nga magsugod sa andang nasyon no 43 Chinese companies bangod sa allegation it human rights abuse ag pilang minority groups. No summit niya tikang higin patuman sa buwan antes sa ruang nga pagbisita Chinese President nga si Xi Jinping sa Amerika. Express Gahun. Para man sa katapusan balita international, nadiskubrehan it mga otoridad nga may kargang military ammunition ro Ukrainian cargo aircraft nga unang ni-report nga may nakakabit nga military grade explosive sa Leipzig Hill Airport sa Germany. Yang man sa mga report niya na confirmed mga forensic expert nga rupang pasabog nga nakakabit sa drone high military grade. Ginapatihan niya uwa sumabog drone bangod ginaligar na kankon ni technical defect sa explosive device ka. Mas pang ginahugtan ro ginapatigay yun nga counter-terrorism investigation sa paguparan nga nagaserbing nga nagapangunang cargo hub ag NATO Military Logistics Center sa Germany ag ginakabig nga kaparteit countries critical infrastructure. Pero insidente ay ginakabig nga isang ka-hybrid attack nga nagapakita it nagataas nga pagag sa seguridad it nasyon. At ayon man nga ginaimbestigahan it mga otoridad o iba pang

0: FM.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: X FM.
0: X FM.

0: Sa atong karon nga pagpadayon na 17 minutos makadaliwan sa oras alas 9 sa agahon.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Para karoon sa detalye at mga balita, entertainment, balita, showbiz, rated content and premium D3. Nagpangait pulig sa kapareng artista o komedyanteng si Romeo Romy Pastrana o kung mas kilala bilang si Dagol. Kasunod raya tangkat sa kabuhi nga anang ginapangatupa. Ginpayag it sa 66 anyos nga komedyante nga nabulayan yun ni Mo sa pinansyal nga aspeto bangon sa kawad-anit mga proyekto. Una agon si Gon sa maayos nga kahimtangan ro anang ikayon nga was kumpara kung nagtaliwan niya Dagol nga masami imo sa ospital. Ila sa mga sakit, karahay ginmit lang. Hayro sleep apnea, holmo ag ginamonitor man ro anang kidney. Problemado man si Gon ro anang tuhod, bangod hindi unraya makatikang ag makatindog it derecho.
1: Balita sa gahod, balitang sports, balita sa sports.
0: Ang sa mga detalye at balita sports, balita ng pang United Catonit Herbal, ay tari Herbal Supplement Format. Kasado ko ang rematch sa tungay daywang bigatin niya martial artist nga Sanday Joshua Van at Alexandre Pantoja. Base sa ginpagawang Ultimate Fighting Champion nga fight details, paghiwatan ng hampang idaywa sa Crypto.com Arena sa Los Angeles sa Setyembre 19. So, 24 anyos na si Van, isang ka-flyweight champion. Agbuyot ro win-loss record niya 17-2. Ulihin na nga nabuo ro 125-pound title sa December 2025 kontra kay Pantoja sa pamagit first round technical knockout. Matapos ro madinagon niya ang pang uman nga

0: Babak si Vanya, sisengke match kung Mayo kontra kay Tatsuro, Tyra. Tapos natungdan niya hampang pabor kay Vanya via 5th round TKO. Samtang sa pagbalik 36 anyos nga Brazilian legend, Jinanaro 35 win-loss record.
1: Express Palita XFM Health News.
0: Sa ato niya balita sa ikayong nga wasukon health news. May bago nga pagtuon halin sa natural sa expert nga ro pagkaon it sa hard boiled egg antes maginumit kape sa agaw na posible makabulig sa mas maayos nga pag-umpisa itadlaw. Sunod sa mga pagtuon na rutina nga makita sa itlog ay nagabulig sa paghinay it pagtunaw it pagkaon. Paglimpyo ita pagpalimpyo it pagtaas ang pagnabait blood sugar matapos it kap ag pagpabuhay ita pamatsyag nga busog makabulig raya agud makalikaw ro likawan ro dali nga pagguya o kon anxiety nga ginatawag nga jitters nga masami mabatsyagan kung nagainomit kape nga white pagkaon. Tagmanit mga eksperto nga ro cortisol levels ay natural nga nagataas sa agahon agud makabulig sa gawas nga makapabugtaw ag maging alerto apang ginapadumduman nga nagkagainyain na reaksyon it kada tao rason nga maskin masustansya ro itlog ro pag mintina it normal nga blood sugar ay nagadepende gihapon sa pag sa giya kabilugan niya pagkaon, kalidad itugog, regular nga pag-ehersisyo, ag iba pang kondisyon sa gawas.
1: Express, balita sa agahon.
0: 22 minutos, mga taliwan sa oras, at alas 9 sa agahon. Agroon yung mga balita nga ng tipon at bilog ng pwera sa XFM Network Philippines, 96.5 kalibo. Raya mga balita, hitod kinyo at Senton Plus Gold, Senton Vitamin C, Senton Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, ro kapsula para sa inyong mga mata, Senton Plus Herbal Capsule, Senton Plus Liniment Oil, Senton Plus Herbal Soap, Agroma Productos Yes to Health Incorporated, ro Premium D3 Coffee Mix, Senton Gold Herbal Tea, Senton Gold Coffee Mix, Sasdapin, Clear Skin, Gluta Kojic Soap. 23 minutos, mga taliwan sa oras, at alas 9 sa agahon. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Claire Tiad, Agraya Ru, Express Balita sa Agahon.
2: XFM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Senton Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or pass.
3: Senton Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Gluta Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Gluta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
7: XFM. Zantone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
8: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
9: Zantone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
16: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulo.

0: Pika.
1: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
2: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga bukika.

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar El Bonbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.

0: gold. Wala pa nga ho yatang selling. Hindi na ho ako na-CD. Talaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
1: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: ating libido. Kaya, subukan mo!
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Sa mga butika.

0: XFM. XFM. The secret of health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, aragad parmi mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao, madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan niya nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaunta, ama dapat pagwaon, mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingat yan.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest, kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid, kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halakapang puga, tubla, sa sulod parang nga kwaon niyang duga, mambala, ari ako kinanglanon duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josiel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag circulation kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nagaangkon ni siya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josiel, nagabulig panami sa aton sininga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josiel, nga epekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josiel sa nitric oxide production. Nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka maprodukto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
0: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo. kayo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. May ara sa sanggi na tawag glutathione kag may collagen.
0: The secret of health.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: XF.

0: Hanson Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinali po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Hanson Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sentong plus cup mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santo Plus Copa Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rus Santo Plus Copa Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Kagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Gary, sa ka-service ko.

0: Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi

0: on it? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.

0: Abi sa lawas tay. Na makapulo pabalhas ka gamay bala. Mga simple lang ni mga reminders naton ah. Ha? As always, sama-sami kag sa tanan nga tiyon, ginahatagan kita sang choices o kun palapilian. That choice is ours. Depende sa aton na hatagan kita da utan, pilian naton utan ka versus mga frozen foods. Kung mag-frozen foods ka, the choice is yours. Ugaling, ginapensyon data, nga mas nami kung tani, kung utan ang inyo siring kanon, kagpasulon sa lawas, agud to makalikaw kita sa pamaratian, ha? Ang programa The Secrets of Health. Mabatian kita sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay. Kag sa tanan man siring nga mga XFM station sa Negros Island Region. Sato sini nga pagparagad para maghatag sa inyo sa dugang sini nga mga mapuslanon nga mga health tips and informations upod naton. Ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant. We have the Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sini nga pagpangalagad. Kag-upod man, siyempre, sa kinandan sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag. Ari naman kami ni Sir Josil nga panong balik sa pagalagad, pag-share sa inyo sa pila, sa mga, pila naman ka mapuslanon sini nga mga updates or pila sini ka mga tupiko nga makahatag sa aton, ano, kaayuhan, especially pag-abot iya sa prevention.
0: And today, paghambalan tado, pariho sini sang pelikula. Katanaw ka mo sang pelikula nga the bad, the good, and the ugly.
1: Mm-hmm.

0: Tatlo ini tanan ka mga komedyante nga nagpasikat way back mga late 90s or if not mga early 2000. Subong yang nga aton sini nga topiko daw mo amo man Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: The good, the bad and the excess.
1: Amo ni ang isa sa tokibo na aton Sir Josil. Ano bala ning good? Ano bala ning bad? Kag ano bala ning excess?
0: Magkamal kita excess daw tawag dato sini Melo. Dok ka tolerable pa no?
1: Mm-hmm.
0: Pwede pero hindi talaga pagpatamaan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ti ang tanan actually pwede man mapasulod sa lawas ta hindi talang ugaling pagpatamaan.
1: Pero sa piyakman nga bahin Sir Josil, ang punto bala nga pag-abot iya sa lawas ta ini mga balatian bala. Nga posible kina experience na sang iban subong why ni mag-develop overnight nga kagabi kun kahapon pag sika pa why ka pa sa diabetes why ka pa hypertension tapos pagtulog ang pagbugtaw mara na. Kun di resulta ini Sir Josil sa ginagmay nga mga sulusubra.
0: Oho.
1: Ang ginagmay nga sulusubra nga nasupot sa lawas na pag-abot sa panahon, nagtipon.
0: Bangod kay wala kita ideya kung ano gidman bala kadamo ang dapat naton pasulon sa lawas ta. For example, carbohydrates. Ano gidman bala kadamo ang dapat nga intake naton kada kaon ta? Kagang pamangkot sinay, makapila kita dapat kabeses magkaon sang rich in carbohydrates kada adlaw. Timiyara na hambal nga, katatlo man lang ako magkaon, pamahaw, panyaga, panyapon. Galing sila niya, nag-snacks ko kayo na tinapay.
1: Amo ni bala Sir Josil nga kung may bala nun bala na agyan ko lang isa, kwan, sa isa sinika video nga nagahambal isa ka speaker siya, kung gusto ka magmanggara nun, tunaan mo ang about sa pagmanggad.
0: Mm.
1: Kung gusto kasi niya magmalipayon, tunaan mo about sa ni sa happiness. So sa akon man yung opinion, Sir Josil, kung gusto mo man maging healthy, magtuon kita dapat sa health.
0: Mm-hmm.
1: Para nga ma-maintain naton ang aton sa health, hindi ang balatiano ko ng sakit.
0: Kag sa kada ambisyon ta, may mga ginasakripisyo, kag sacrifices kita, Dok Leo.
1: Correct.
0: Just to give you a specific example. Isa ka famous sining nagabaligya insurance policy.
1: Mm-hmm.
0: At the time, gamay pa lang ang mga nagabaligya insurance policies. Bangod kayang target niya, may migo siyang ara da sa isa ka airline company. Siling niya kung makuha niya ini ang mayuriya sa mga employees, labi na gina mga pilots, co-pilots, and crew, sinihedak ko ini.
1: Mm-hmm.
0: So ang ginihimo iya, niya nung activities ang mga pilots nga ini kag mga crewman, co-pilots.
1: Mm-hmm.
0: So na-notice niya nga ang mga kalabanan sa survey niya nga why insurance policies nga mga pilots naga-jogging, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So ang ginihimo iya, sinihedak, I'm not used to it. Why kuya man nag-jogging?
1: Mm-hmm.
0: So nag-jogging siya upod sa mga piloto, nagkilalahay sila, hambal nga, hello, how are you? Oh, sinaya, I'm one. Pagkatapos niya, I'm selling you about this. If you have time, you can sit and talk.
1: Mm-hmm.
0: Tiyasta nga nakuha iya, almost na monopolyan niya ang airline company employees from mm-hmm. pilots, co-pilots, and crew.
1: Mm-hmm.
0: Hasta sa ulihing nag-millionaryo, Dok Leo, mm-hmm. out of that.
1: Mm-hmm.
0: So anong isakripisyo iya? Wala sa mana jogging, pero nag-jogging siya, bangod kay gusto iya, nga mag-millionaryo. So correct. Nag-millionaryo siya, ginsakripisyo iya, ang discomfort kontani para sa iya nga pag-jogging. Pero sa ulihing, nga sa jogging, you know, up to the last day, nga makaya iya, Dok Leo, ga-jogging sa bisan once a week na lang.
1: So, tungod Sir Josil sa mga sacrifices niya, na-use ng lawas niya sa ginatawag healthy lifestyle, nakakwarta pa siya.
0: Oo, nag-millionaryo siya.
1: Correct.
0: Nakakwarta. And then, na-used man siya sang healthy lifestyle na mag-jogging sang ulihi. Actually, sang primero, actually, almost daily. Ah.
1: Mm-hmm.
0: Every day, kung hindi aga hapon, sang ulihi nga daw, medyo batyag na lawas siya kay ga-edad na. Once a week na lang gani kun kay isa Dok Leo, but why gid gina kalipatan nya kinanglan ko gid magpabalhas.
1: No, kapin pa tinakwa ya naman ang yasring akwa na yasring
0: nalabot ya
1: naman ang tuyo ya.
0: Oh, ti para sa aton siya niya pwede taman galing mapabilin nga healthy ang aton nawas, but we need also to sacrifice, sakripisyo kita.
1: Correct, Sir Jocelyn, ang mga kuha na ton, ang mga pleasure na ton, ang mga nauyunan na ton, ang mga mahapos para sa aton lang hindi makapayos lawas, sakripisyo na ton. May mga tao, Sir Jocelyn, nga ginagmay nga mga bagay na budlayan sila mag-sacrifice mo. That's why hindi nila malabot ang ilasan ni dako nga mga handom, suppose yung potential bala nila. Like for example, ultimo pag-inom sa kape, Sir Jocelyn, kadamo sa ni makasakripisyo sa ni.
0: Alaban! Amo na ganing hambal daton si ni Doc Leo. Ti ko nag-inom ka mo kape, hindi ka mo sakripisyo abi sa mahambal nga naanda na namo na bini. Ti para nga may susansya kag binipisyo ka mo makuha, may nutrients mo makuha. Ti testingin nyo blang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Plus Coffee Mix bala, Doc Leo?
1: So, kung hindi makasakripisyo, Sir Jocelyn, pwede man galing nga mapili kita sa isang makabig na ton nga bisan paano may binipiso sa lawas.
0: Titi, may choices man kita sa kada hulag ta, Doc Leo. Paris din sa kape. Linibo ka brand siguro sa kape ang available. Pero pamangkot sina kung ano ang makuha ni mo sa imo sini brand sa kape nga ginagamit kag ginainom, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Pero hindi man siling na ginadayaw na ton ni Sir Jocelyn kati dirini sa ton sa nga pagpangalagad. Pero kada mo nagidiyas ang nanamitan, especially sa nga ton sa nga Sunthone Gold coffee mix. Yung kanamo naka-appreciate, Sir Jocelyn, hindi lang sa humot, kundi sa yagid sining sabor. Kagang manami, pagid sa nika, samtang padayon ka nagainom sining coffee, like amun na ning regular mga coffee, ginbulos mo sa imo na andan yung coffee, nagkapasulod ka padlaw-adlaw sa isang collagen ng glutathione, Sir Jocelyn, nga pampahuben.
0: Damo nang ginatawag nila nga, kung Santon Gold Coffee Mix bala imnon mo or Premium D3 Coffee Mix man or Santon Plus Coffee Mix, the more intake, the better, Doc Leo. In short, the more ang imo sininga pagpangapi, masako imo pagpangapi, basta kaya lang sa kagalingon imo, the better para sa imo sininga lawas. Kaya damo nga collagen, damo nga glutathione, ang imo mapasulod, damo nga mangustin, damo nga palaya, damo nga malunggay, damo nga garlic, kaya damo nga spirulina, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kag sa mga tao, especially, nga hindi i-expose permiso sila sang adlaw nga nagaresulta sa vitamin D deficiency, Sir Jocelyn, ya kadamo sa mga posible nga idulot nga hindi maayos aton sa ring lawas, ultimo sa pagpangapi galing, Sir Jocelyn, mabuligan gyud naton galing nga makahatag o kun madugangan naton mapasudlan naton sa vitamin D nga aton sa ring lawas kundi kita maka-expose ni sa silak sang adlaw. Pag-inom lang sang Premium D3 coffee mix, Sir Jocelyn, ginatawag din naton din sa expression naton nga vitamin or sunshine vitamin sa kadatasa nga pag-inom nimo sa ni.
0: Ang tawag naton sa ni, you have the power of the sun in a cup or in a capsule.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kagang manami pag-inom sa ni kati sa kombinasyon sang sunthone, salin, sari sa panit, sa mangustin, kag vitamin D3 mismo, malikawan naton, Sir Jocelyn, ang madata kamalapnagon sa mga lifestyle disease nga mo ang type 2 diabetes, doon yung nagabulig yun pa-improve sa aton sa ni insulin sensitivity.
0: In short, sini may added benefits nga makuha ang nawas naton. Basta, amo nang ato sini masami sini nga imnon kung magpangapi kita. Di ba, balang mga kabataan kung sa gasabit, Doc Leo. Bal nila siya, si nanay, si tatay, ito gapulo pang api, mayad man na gapulo pang api, way datakong inabaklang ko nakirim nun. Ti ara dang Santon Plus Coffee Mix, pwede, mga 5 years old ya bata, pwede nakajoin kay nanay, kay tatay, hambal nga, tay, nay, pangapi kita.
1: Correct, Sir Jocelyn, no? Agisagin ni, pero hindi ni pagpasuhon sa mga bata, nga sugoon niyo sa tatay niyo magsagi edit tubi, ha?
0: Hambal nga, nay, tay, init o tay tubi? Hindi ha, kamu init.
1: Kamu ya init o. Respetar kamu sa ganikanan nyo.
0: Para hindi makamumagsinggit nga, tay, init o tay tubig.
1: Ang punto pala, Sir Jocelyn, manutara na ton bala. Nga kung ano ang lifestyle sa ganikanan, ginasunod din isang kabataan. Kadamo ko sanay balaan, Sir Jocelyn, ang kabataan, makabalo na magpanigarilyo sa lingkod nga edad. Anong rason? Ginasugo sa tatay or nanay nga magbakal sa sigarilyo sa merkado or sa tindahan.
0: Okay lang akong ginasugo, Doc Leo, ha? Mahambal pa na nga sindihin na lang tutuway ko di lighter.
1: Amo na nga maanad na ng mga bata, wala, Sir Jocelyn. Amo man sa coffee, ginahambal bla ni Sir Jocelyn, wala nga. Sa pag-inom sa coffee, nga sabit ng iban sa mga bata, pero may ara kita, Sir Jocelyn, nga pwedeng-pwede gidiyas mga bata, kagwaay sing caffeine, instead makabulig pa ya sa brain, makabulig pa sa heart, makapanami pa sa blood circulation. Pwede sa bata, pwede sa mga hamtong, pwede sa may edad-edad. Amo ni nga to,

0: tanong ni pasulod sa atal sa Rigilawas. Kasubong sa mga ginatawag na andan bala naton, Sir Josel, ngang iban sa ni, nagkakabalaka na, nagkakagilty na kumagkaon sila sa mga carbohydrates, sa mga pagkaon, Sir Josel, o kung mga source of carbohydrates bala. Ang iban gani, muning hambali, Sir Josel, nga masakripisyon, o kung magwanta na lang ila sa nga kaugalingon, kay hindi na sila magkaon kanon. May fear ang iban sa nga magsigi na pasulod tungod nga may mga condition o kung may mga balatian na sila sa lawas, especially insulin resistance, fatty liver disease, type 2 diabetes. Nga iban sa ni, dagi na gutom pa kuntani, kung makatilaw man sa kanon, pero limitado katama. Kagang iban, why nagid yan ni Sir Josel nagatilaw sini?
1: Okay. So we have so many sources. Damo kita sources ang carbohydrates sa Doc Leo, no? Hindi man nga mahambali ko. Ay siya, grabe ang carb intake mo. Siling niya, bad for your health na. Bad for your body na, Doc Leo?
0: Depende, Sir Josel, liwato na ton. Sa kung ano nga klase ang carbohydrates, ang aton sini nga gina, pasulod.
1: Pero kinanglan sa lawas ta ang carbohydrates, Doc Leo?
0: Kinanglan gid sang lawas na aton ang carbohydrates, Sir Josel. Tuman na ni ka importante, no? Kay nga man, ang carbohydrates, among isa sa ginatawag tatlo sa mayor nga nutrients, ang ginatawag naton nga macronutrients, nga kinahanglanon sa aton sa nga lawas. Kinanglanon ang protein, kinanglanon sa ang fat, kag kinanglanon sa ni Sir Josel ang carbohydrates.
1: Kaiti sa masami, ang nanda naton ha, and this is true especially sa mga medyo plupigadob lang pag sinalayo, ang overconsumption sang carbohydrates. In short, sini, ginapadag-anta na lang sang carbohydrates para mabusog kita, Doc Leo.
0: May ara yan, Sir Josel, no? Siguro na andanta na bilang mga Pilipino. Ang bala nun, balang bahala waay sudan.
1: Basta
0: may kanon lang.
1: Oo.
0: May asin lang yan, Sir Josel, daog na mo.
1: Oo, makaginamos ka kung isa, hambal mo, maya na na.
0: Sakto na.
1: No. So, ginapadaganta lang. Why? Ano gidang nutrients na sa asin man? Sodium, sodium chloride lang na makuha na ito. So, maghambal ka chloride, chlorine na. Maghambal ikaw sodium, an element, also an element na. So, sodium lang gid ka chlorine or chloride makuha na ito. That's why it's called the sodium chloride in SAL. Ang asin, di ko na may ginamos ka dati, somehow, Doc Leo. Isa dati, asin gapon makuha na ton. So, why kita dugang sining intake? Ang resulta ya, overconsumption sang carbohydrates. Kaya ginabusog ta lang ang kaugalingon ta sa kanon. Kaya why kita utan, why kita prutas, amulan ang pagkaon, Doc Leo. So, what's the danger, ha? Anong delikado dari, Doc Leo?
0: So, makulangan kita, Sir Josel, sini sa makinahanglano na ton. Muni amon nga hambal bala naton kaina sa pag-umpisa naton. Gusto kita maging healthy. Tuna naton ang gidatawag about sa health. Para nga may mga gidatawag informed decisions kita, mga pagdesisyon naton untatan ko blani, sigihon ko blani, o kun basi may choices malanggali nga healthy sa aton sa nga lawas, nga hindi man masakripisyo ang aton sa nga health, hindi man magresulta sa nga sa nagkarin lain nga komplikasyon ng badatian. Nga bala nun, Blaser Josel, nga hindi ka magkaon sa carbohydrates kay malain na. Kilalaho naton kung anong carbohydrates gali ang hindi maayo sa aton sa lawas, kag ano iya ang makapaayo sa aton sa lawas. Like ang naanda na binaton, Sir Josel, kung magkaon kita, syempre staple food sa mga Pilipino and Asians, rice.
1: No.
0: Ang kinalain lang sa nakita ako man, Sir Josel, sa akin yung obserbasyon, sa ibang nga pungsod yung nagkakaon rice, Japan, sa ibang sa Thailand, Vietnam, nagkakaon man sila rice, pero aktibo, galing abis sila, Sir Josel, physically.
1: No.
0: Sa napanilagan, kumandari sa aton, may araman niya pagtapos kaon sa nga rice, active mang Japon. Pero ang iban, Sir Josel, sakto lang lang magpahunay-hunay, bla.
1: Sa Vietnam, for example, kalabanan sa mga tao dito using bicycle as a means of transportation for short distance travel, Doc Leo.
0: Correct. Kag kung makaya gani, Sir Josel, lakat-lakat lang eh.
1: Kag may nagaguyod pagani dito, iasang, dari sa aton, tricycad, tricycle, why much of a physical work. Dito sila, yan, may ginaguyod pagigani nga daw karo eh.
0: Tawag ganyan nagaguyod.
1: Tawag aguyod.
0: Correct.
1: Oo. Pero they are much healthier gani kumparan mo sa iban nga damo kwarta, grabing panginaon, pero hindi healthy ang lawas.
0: Correct, Sir Josel. Tigakaon mo na sila sang rice.
1: Oo.
0: Magamit lang galing nila, Sir Josel, ang kaloriya ako ng energy halin sa rice or carbohydrates sa ginpakaon nila. Kag sa aton man, dapat kilalahon man aton kung ano ang ginatawag sa isang carbohydrates sa ginanglanon sa aton sa nga lawas. Kaya man, ang healthy

0: three carbohydrates gali nga dapat ipasulod naton sa lawas naton, nagaupod ni sang may ara sa gitawag fiber, may ara sang vitamins, may minerals, may antioxidant, may water. Samantalang naandan na iyan naton sa radiosil ng carbohydrates, muna mga siling kita nga doon ni Mayos lawas naton, may sugar, may calories, kag very little nutrition. Nga aman, kay ang kalabanan sa ni Sir Josil, highly processed food. Hindi lang sa ginatawag carbohydrates in themselves nga ginapasulod naton sa aton sininga lawas, kundi tungod sa pagproseso sa ni Sir Josil nga ginasatisfy lang ang aton sininga panabor.
1: So diri kita sa excess. We need carbohydrates. Kinanglanta magkaon, kanon, kinanglanta ang carbohydrates and ina makuha naton sa kanon, makuha naton sa mga bakery products, mga tinapay bala. May makuha kita dira nga no, carbohydrates. Pero what if masubrahan kita kakaon sa carbohydrates? What will happen, Dok Leo?
0: Amo yung problema, Sir Josil. Ang carbohydrates, sabi, kung makaon na to na sa ginaprocess ng lawas into glucose. Nga may energy kita sa ni after that. Kag, ang sugar, Sir Josil, ano, nga ginagamit sa ton sa ng lawas, magluwas sa ginapasulod na ton, pinagi sa carbohydrates, ang lawas mismo na to naghihimo gadiya sa sugar bisang na to magpasulod sa carbohydrates. Amo na ginatawag na to ng gluconeogenesis. Pagkagab, wala ma-producer niya. Pagkagahon, na-producer niya ang aton sa ningalawas, ang sugar, pinagis aton sa ningatay. Isa sa rason sina, para nga magbugtaw kita, energize kita pagkaaga.
1: May mga convertible to sugar kita, nga mga istaka sa sulod sa lawas, Dok Leo.
0: Ginastore na sa aton sa ningatay, Sir Josila, no? Pero, ang aton, kung ang aton sa ningal lifestyle na anad kita sa ni Sir Josil sa basta lang carbohydrates. Huwag kita sa ni nagatuon kung ano ang manami nga source ng carbohydrates. Diri sa ni nagkakaproblema kita. Kaya basi karon highly processed food. Ang hindi lamang carbohydrates ang napasulod na aton sa ringa lawas. Kundi pinaagi sa ni sa mga may sugar, may ginatawag mataas sa calories, kay very little nutrition. Ang overconsumption sa ni mga carbohydrates, Sir Josil, pero ihambal pa naton, Sir Josel, kung ano yung mga carbohydrates na masabi na itong ginakaonaw. Mga sources na ton.
1: Ang balang ko lang niya, unagid, kanon kag tinapay, Dok Leo?
0: White rice, Sir Josel, specifically. White bread. Muna kung isa, medyo gaan taman sa gamay, Sir Josel, nga kwan, ano, nga pag pain.
1: So white rice is number one, ha. White kay hindi makita bi magkaon sa hambal. Hambal naton sinikon may mga nagabilin pa blang daw yabok-yabok bala, Dok Leo. Sinano man na siling nga daw laon man ang imo sining buga siling nga. Siling nga nang gapugati blas niya makaglahan naman kanon na nakagigid bala palis, Dok Leo.
0: Ang iban, Sir Josil, kagang kalabanan na anad na bi sa mahamis, maputi, kag mahumot. Pati sino mo na bindiganahan sa Sir Josil man?
1: Tikon sa tao pa, way gurot may mangindi si Nadok Leo.
0: Ginalagas pa na gani. Pati sino mo na bindiganahan sa Josil ang ganahan sa na nga dahil magani ka panibin suraya man. Pero ang punto rin sa ni, pag-abot iya sa rice, kunan polish na nga ito ang saling pagkawan, Sir Josil, brown rice yun ha. Why na iya makiskisan?
1: Not specifically, magambal kita nga brown rice. Nang brown ang kolor, ha? Magambal kita nga brown rice, Dok Leo. I-define nato ng brown rice, butang balon sini. Inang wala, gidbala, malisgisan, itmayad. Hindi siya kay will or well-milled rice. Inang may ara, pasasang daw yabok-yabok kon imo sini nga hakpon. Nga may ara, sang powdery like, nagaputos pa sa iya bala. Maghambal kita nga white rice, inang pamatsyagan mo, pwede mapangispihuan sa kaputi, bala, Dok Leo.
0: Yeah, pag kumusun mo, Sir Josel, huwag ka na ganis yung pulbo, sina nga makuansay mo sa yung kamot, eh.
1: Sinaw na ganikon ka isa, eh.
0: Yes, Sir Josel.
1: So, mo ng white rice, ang brown rice, ang may pulbos-pulbos pa.
0: Kag ginanglan mo sa nakalalaw, Sir Josel?
1: Tapan?
0: Tapan mo pagin. Kitsakto lang naging kuhaan sa upak mo. Kung masubrahan kita, Sir Josel, sa carbohydrates, yung ipaborable sa itong siringalawas, anong matabo? Posible, Sir Josel, may elevate ang aton sering triglyceride. Nagataas ang aton sering risk sa fatty liver disease. Hindi lang sa ilim nun, no? Kung makahulubog ng ilim nun, pati mangali sa carbohydrates. Ang blood sugar naton, Sir Josil, hindi ito mapaktan. May blood sugar swings kita, kasubong blas ang mood swing man bala. Amo man blood sugar naton, saka naog, saka naog. Greater appetite sa pila sining mga tao, Sir Josil. Observare bala, kung nagkakaon ka sa mga makalamay o kung mga matamis sa mga pagkaon, Sir Josil, hindi ka basta sina makabatsyag sang kabusog. Gusto mo pagigani magdugang, iban sa nilagya crave. Pero hindi man tanan, ha? Kag kun mahilig magita sa carbohydrates, excess in excess per me, matigli aton ngipon, Sir Josel, posible nga maapektuhan sa dino tungod sa frequent exposure sa fermentable carbohydrates nga nagahatag sa mga ginatawag oral bacteria more substrate to produce acids, increasing tooth decay risk.
1: Ah, mo manggalin ko nga nagkaguab. Ikaw, abita ko umum lang permi ka. Dulce ang ubrata nga nagkaguab kita. Galing mo kay pati man ang excess consumption sa carbohydrates, ha?
0: Tika may sugar, Sir Josie, lang kwan eh. Ang dulce.
1: No.
0: Magluwas pagid sa ibansin ng mga sangkap niya, dira. Amuman na may efekto man sa aton nga sa aton sining panit kay ang high glycemic sining dietary patterns posible, Sir Josel, nga magpalala sang pungkod sa pila sini ka mga tawo. Nagapataas man sa aton sining uric acid. That's why iban sining may mataas nga uric acid, Sir Josel, magluwas sa ginapalikaw naton sa pagkaon sini sa mga purine rich nga mga kalanon. Might as well, ikawan man ang damo ng mga carbohydrates, especially kung hindi siya healthy ang source nimo. Kaya posible, budlayan ka magpanubo sa imo sining uric acid levels. Micronutrient displacement. Kung dagaya, permi kung bastante kita permi sa ginatawag unhealthy nga carbohydrates, posible, Sir Josel, amun yung mag-dominate sa aton sini nga pagkaon. Kapin pa, ha? Tandaan na, kapin pa kung naanda na ton, kagkadamo gid sini sang guilty, yung magkaon kita, una gid permi ang white rice.
1: Mm.
0: Ulihi permi ang sudan or ulihi permi ang utan.
1: Tama sa galuan na hindi ang pinakamauna permi sa atonis. Din ka man magkadto. Ang ginauna permi, the typical type of Filipino servings, kanon and then sudan.
0: Mm-hmm.
1: Pero dapat kuntani, prutas, utan, kanon.
0: Correct.
1: Dapat katapusan ng kanon. That's why makitaan ninyo sa mga fine dining restaurants, especially abroad. Kadto ka mo sa mga fine dining restaurants, sa mga 4-star, 5-star hotel blah, and hotels, manotis din yung ang rice ara na sa pinakapunta sang ginapilahan.
0: Mm-hmm.
1: Ginauna, gina, ara, dami sa ka-section ng fruits. Ang sunod sina is amon ang sudan, tawag ta, vegetables manda or karne manda or isda manda. And din ang pinaka-last sina, amon ang carbo supply. Kanon.
0: Matingalan niya, Sir Josel, ang mga Pilipino, mga Pinoy, Sir Josel.
1: Hindi kanon man.
0: Kaya dapat unagi para may kanon.
1: Oo.
0: Amo na yun, anda na ton mo, una kanon, tapos may gamay nga utan dira.
1: Mm-hmm.
0: O kung may sudan dira. Unahon yun para may kanon, Sir Josel, ano?
1: Mm.
0: Hindi naman kapaayo. Kaya disugon niya sini ang protein, disugon sini pila ka mga vitamina, disugon sini pila ka mga minerals. Instead niya makapanghikot sila, una dito sa aton sini nga lawas kun unahon tani naton ang prutas or utan kag ang protina kag pinakaulihi ang carbohydrates.
1: Mm-hmm.
0: Kapin pa ko ng carbohydrates, Sir Josel, simple or hindi healthy sini nga carbohydrates.
1: No.
0: Ang imo sini ginapasalod sa lawas. Pagkatapos, Sir Josel, kun sobra man ang aton sini nga carbohydrates, ang resulta ini sa post meal sleepiness. Mo na ginaluwat diwat aton bladre.
1: Ga gausap pag apongoyab.
0: Sini ka lang daw. So, ay mo ko na tuyo hagina antes ko magkaon. Pero tapos sa kaon, kanami tulog haw.
1: Tibiyara, gani nga hambal nila bala, Doc Leo.
0: Mm.
1: Why pakaubos kasi namo sa pinggan niya gahuyukan, no?
0: Ano yung problema, Sir Josel? Buta balon, isa mo na gali ka patimaan nga sobrahan na kita sini sa ginatawag consumption sa aton sini nga carbohydrates. Kag indirectly, nagpataas man sa risgo, Sir Josel, sa cardiovascular disease.
1: Oh. So, amo ng excess and excesses. Buta mo sini excess consumption sa carbohydrates. Ang ginatawag nato sini nga hindi man healthy nga source ang carbohydrates, kaya may healthy source kita sang carb o kon carbohydrates. Now, kung may excess ginatawag, may kulang man niya, Dok Leo.
0: Correct.
1: So kung kulang ikaw sa carbohydrates intake, anong delikado sa lawas na ito, Dok Leo?
0: Amo ganin ni Sir Josel nga nagahatag kita sa suggestion sa mga option na, no, mga choices.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi kaya, kung hindi mayong resulta sa kafe mo, Kagini kanya makauntat sang kafe, ari ang mga choices natin, Sir Josiel. Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Kung hindi ka pagidya, mag-inom sang Wising Cafe o caffeine, kagini ka man mag-inom niya sa mga version of coffee nga bisan way pa sang caffeine, kagusto mo tea, ara man niya nga ito, Sunthone Gold Herbal Tea. Kumbaga may mga choices, Sir Josiel. Kaya ang problema sa kadamaan, Sir Josiel, untatan nila ang hindi makapaayo, why man sila sangin bulos, may imbalance, Sir Josiel. So, diri karon, untatan nato ng carbohydrates kaya hindi makapaayos lawas. Na mention nato ng excesses ang motong result, ang consequences. Pero ano naman ang matabo, Sir Josiel, kung ay kita sangin bulos, makulangan naman kita sa sa carbohydrates. Actually, ang lawas nato, Sir Josiel, kung mag-untat kita sa carbohydrates, mag-adjust lang iniya. Pero hindi sa tanan nga tao.
1: Ako nang hambal to sa joke time mala, Dok Leo. Kinahanglan ta naman ang isa ka-M actually mo. Dumdumon ta gigid permina. Sa carbohydrates intake, kinahanglan malansi. Malansi ba? Malansi.
0: Malansi, hon gudap. Kaya nga man, kung madula kita, Sir Joseph, sa malansi, problem gud. Ano mga possible signs? Kung nalibawa kulang man kita sa sa carbohydrates, kiti sa rason ganyan sa iban, hindi na ko magkaon rice, hindi naman ko magkaon bread, kay hindi gali makapaayo sa akong saling lawas. Nakulangan kita sa pag-intiende, may pwede magaling kita sa mabulos. So, no resulta ka rin kung makulangan kita. Number one, constant fatigue. Pirmi kita kapoy. Bisan pa nagtulog kita sa gabi, Sir Josiel, pagbukta na pagkaaga, kapoy gyapon kita.
1: Why persa?
0: Hindi kita kondisyon. Ang iban, Sir Josiel, hindi makatulog sa gabi kay kadamo sa ginabatyag sa ila sining tiyan. Kati kulang gani mo ang ila sining ginkaon. Pero, kwan lang ha, reminder lang gin sa aton sa mga tagparamati, as much as possible, ang pinakamatayog na kontani nga kaon sa gabi, kung maluoy ka mo sa lawas nyo, alas 6 or alas 7 sa gabi, pinakagabi na gidina.
1: Because you need to give your body a time to digest at least mga 3 hours before kamo tani magtulog.
0: Correct, Sir Josiel. Kapin pa kalabanan nga dan, Sir Josiel, ginakaon sa gabi, healthy bala. Mga instant bala ka, mga processed. Kag ang carbohydrates gin mismo nga ginapasulod na ton sa ton sa ring lawas. Pero may ara kita, Sir Josiel, masuggest sa ni. Kung ang problem nyo sa gabi is hindi komportable inyo pamatyag, nagresulta sa hindi mahamuok nga pagtulog, kag dugay-dugay ka mo sa ni nagbugtaw sa gamay lang mga kulas-kulas bala, para mabuligan nga makondisyon inyo pamatyag, unahon anay pakondisyon ng tiyan, Sir Josiel. Kaya kung kondisyon ng tiyan, laban-laban gid manami ang aton sa ringa tulog. Abi nyo kung nano, ang isang makabulig pa kondisyon sa aton sa ringa tiyan, hindi kita mag-inom sang coffee. Though may mga tao, Sir Josiel, nga nag-inom sang coffee, nami gyapon nila tulog, tungod nga may mataas silang threshold kung tolerance sa caffeine. Pero kung mag-inom ka mo sang Sunthone Gold Coffee Mix, makabulig pang panami sa pagtulog. Sana nga pamaagi, ginakondisyon sa ng aton sa ng digestive system. Kung manami ang kondisyon sa aton digestive system, naganami aton panunaw, naganami ang nutrient absorption, naganami pagin ang bowel movement pagkaaga, kag madamo na si Sir Josiel ang nakatilaw ka nakatesting sa pag-inom sang Sunthone Gold Herbal Tea, 1 hour before bedtime, nami tulog pagkaaga, nami ang pamuhin. Pero, kung nalimbawa, Sir Josiel, kulang kaya sa carbohydrates, isa sa pamatyag mo sa ni constant fatigue. Halin sa pagbugtaw sa aga, Sir Josiel, hasta na lang maghapon, daw kakapoy. Kag amuman ni niya ang ginapanugyan na ton sa aton sa mga tagpalamati. Nga pagkaaga gani, kung gusto ka mo nga magpabilin yung mapagsik kung tanin nyo sa ningalawas, amat-amaton nyo. Nga ninyo pagbumbahan sa sobra-sobra carbohydrates ang inyo sa ningalawas.
1: No.
0: Kaya hindi man makapaayo. Pero kung kulang, hindi man makapaayo, Sir Josiel.
1: So, dapat malansigid.
0: Malansigid, oo. Parang hindi kita sinim magka-problema, Sir Josiel. Ano?
1: Ang tawag, sign number one, constant fatigue.
0: Yes.
1: Kung sa Ilonggo pa, allows performance.
0: Wag gini, luya gini.
1: Oo.
0: Kumbaga, wag na ganda ang tulaan, lumok pa gid.
1: Oo.
0: Problema gid. Pagkatapos, Sir Josiel, ining brain fog.
1: Loading.
0: Loading per me.
1: Oh, no.
0: Nag-lag.
1: Pinaguro yung wifi eh.
0: Diba sa ni Sir Josiel, inugtas mo.
1: Buka
0: kapintabla ko may importante kasi ng document kinasend, Sir Josiel.
1: Pagkatapos,
0: loading pagid. Kagtapos, limitado pagkat ng time mo nga ginahingagaw mo.
1: Irritable ka.
0: Doon yung maintindihan mo.
1: Ti, iniya ng ginatubang mo bla pagkatapos, klaro-klaro pamangkot mo, hambalo niya ka, ha?
0: Ha? Tapos, kung nag-joke-joke ko bla, Sir Josiel, after 5 minutes, para sa makadlap. Brain fog. fog. I can't think clearly. Masami ako malipat sa mga bagay-bagay nga sang una do aktibo man nga kon sa nga memorya. Nagahinay nga kon sa nga utok. Initungod, nag-adjust Sir Jose lang aton sa nga brain sa ginatawag glucose availability. Especially kung nag-adjust ka din sa carbohydrates, mga inadlaw kung sa ni mana pa lang bala Sir Jose, ang imo sa nga adjustment. Ang pinakapunto na ton, dari, pinakamanami, siguro kilalahon lang na ton ang carbohydrates na dapat ato ni pasulod para hindi man ta sa ni ma-imbalance o kung ma-out of balance Sir Josil sa carbohydrates na ito na kinanglanon sa niadlaw-adlaw. And then number three, mutong habal Sir Josil gina, irritable ka.
1: Arabuton.
0: Arabuton. Naga-irritable. Tama may mga, may termino kita Sir Josil sa Ingles, sige na tawag hungry. Pero H-A-N-G-R-Y. Hindi iya hungry Sir Josil ng H-U ha.
1: Oo.
0: Kundi kombinasyon na ni sang hunger kag angry. Ning gutom ka nga gainit ulo mo.
1: Mm-hmm.
0: Kalabanan kay man Sir Josil, sila nagainit ulo eh. Tungod ini sa ginatawag pagnubo sang carbohydrates sa aton sa nga lawas. Muna sa limblan nilang ginambal naman Sir Josil sa nagligyan pa nga. Hindi gali tambo kagunod sang baboy makapahiblad at makaperitars tao.
1: Mm-hmm.
0: Kuning tulan.
1: Okay. Pagka-irritable, pagka-arabuton. Isa pa yun na rin, Dok Leo, ano eh? Permilangga, sakit ang ulo? Tama na sinig, daw malitik ang ulo ko.
0: Yes, Sir Josil. Kadamo sang mga nag-message sa ato, nagpangayo sila sa question, kung ano ang ila mahimo sa mga palanakit sa ila sa kalawasan, Sir Josil. Lakip na sa may mga migraine headache, balang pabalik-balik. Abi mo kung nano, ang suggestion na to, number one, dugangin yung inom tubig. Kasi kulang lang kamo sa pag-inom sa tubig. Pagkatapos, ang inyo sa carbohydrate source dapat complex. Instead na magkaon kamo damo rice, kaon kamo bala tinanok nga kamote, tinanok nga mais.
1: Saging.
0: Oo, kung na saging. Pagkatapos, kung di kanyang magwantang sakit, tumarin yung cess the pain. Kadamo, Sir Josel, sa naka-appreciate nga amo ng aton sa nga suggestion, di kadamo naman sa naulian na ngayon ang hindi nagatumar sa cess the pain, subong, tungkol yung ay na nagbalik ang sakit sa nga sa ulo.
1: Pero may hara kung kaysa nga kulang intake mo, Dok Leo, sa carbohydrates bala. Lingin ulo mo, dumatumba ka mo?
0: Kay number one, Sir Josil, sa pagbugtaw mo palang sa aga nga dan, kulang ka na sa energy. That's why, sa bilog nga adlaw mo, Sir Josil, affectado, gid, aran ng lingin sa ulo, arang exhaustion, tumansin na nga kakapoy sa bilog, halaw sa nga adlaw. Tinugangan, pagkat ko naga sinakit ang imo sa nga ulo. Tungod, Sir Josil, no, ang carbohydrate intake ni mo, nagresulta, Sir Josil, sa ginatawag pag-decrease ang glycogen, nga dira na nga dan sa lawas na ton. Water loss increases, kagang electrolytes na ton, kasubong sa sodium, nagkakalost man, Sir Josil, kagang iban sa niti, ginapapapapapapapapapapapapapapapapapapap pati na lang ila sa nikagalingon nga maayo gid ni siguro nga epekto sa ako na no kay nagamatamat na ko sa nibiya sa carbohydrates. Be careful lang kita kag dapat may guidance kita Sir Josil sa mga nakahibalo especially kung gusto naton maglikaw sa carbohydrates pero simple naton yung panugyan Sir Josil piliun lang naton para hindi man magdulaan sang hindi man kita madula sa malanse Blazer Josil dapat piliun naton kung anong ipasunod naton lakip na sa carbohydrates.
1: Isa pa ang kulang integrally sa carbohydrates, Dok Leo. Amo ning dapat naton tandaan ay hindi lang niya padamo-damo sa kaon. Nagaka-constipate ka gali. It can also result sa ginatawag nga constipation, Dok Leo, kung kulang ka sa carbohydrates sa intake.
0: Hindi man, Sir Josil, makabig na ton nga daamog ining kausa, no? Sa constipation. Kundi masiling na ton yung factor ini kung kulang ka sa carbohydrates. Pero, liwaton ta ha, masiling makita nga masobrahan kita sa carbohydrates o kung makulangan kita, posibleng yapon Sir Josel ng constipation. Like for example, ginakargahan mong imusin ng lawas ang sobra-sobra na ganyan carbohydrates eh. Pero kung refined source, refined carbohydrates Sir Josel, ang imusin ng source, why yapon sang fiber? So constipation gyapon na result. So kung makulangan ka man Sir Josil, constipation gyapon kay nga aman. Kung hindi man healthy ang imo sining ibulos sa carbohydrates like ginatawag fruits, whole grains, beans, fiber rich vegetables, kulang ka sa fiber, kulang ka sa water, resulta sa constipation Sir Josil.
1: Okay. So importante ini ang ginatawag nato sining balanse. Kasi mga katulad sini, Dok Leo. Ang pagkaon sang kalabanan subong sa aton. Ibandara may kwarta pero masako. Hindi na makapreparar sang healthy nga mga kalanunon abi or sudan. May ara man niya, may tiyempo pero kulang sa kwarta.
0: Mm-hmm.
1: Ang pamangkot siya ni paano na ito inibalansihon kag paano na ito masuplementuhan ng lawas ta. Make it a habit niya kung masami naman lang kamo kulang permisa ginatawag sini utan bala Doc Leo. Yun ang pag-inom sa Sanson plus gold capsule, premium D3 soft gel capsule, plus ang vitamin C nga Sanson vitamin C, makabulig para mabalansi ang mga kakulangan sa nutrients sa ato sining lawas nga pwede makaresulta sa naglilain sining balatian Doc Leo.
0: Yeah, correct Sir Josil. Kag ti ang lawas na ton, liwato na ton, nga kinanglan ini sa mga macronutrients Sir Josil. Kinanglan ini sang protina. Kinanglan din isang carbohydrate, sa kinanglan din isang fat. Kagti ang carbohydrate, Sir Josil, isaman sa isang type gali, amo ang fiber eh. Ang fiber is a type of carbohydrates. Magaling din niya matunaw, hindi niya digestible carbohydrates na ginahimo sa ngaton sa ringalawa. So glucose, i-convert niya kung makaon na naton. Then, ang fiber, Sir Josil, halin sa nisa balunggay.
1: Oh.
0: Ang fiber halin sa nisa ampalaya. Ang fiber sa nihalin sa bunga sa isang mangustin or panit sa isang mangustin, makabulig ni Sir Josil sa aton sa ning lawas ng ginapasulod na aton. Kati mo ning mga mayor nga sangkap sa aton sa ning Santhone Gold Herbal Capsule. Kag since nga may ara sila Sir Josil sa ginatuwag fiber, a type of carbohydrates man, pero hindi na to niya masaligan Sir Josil nga mangin source ng carbohydrates gina aton. Siyempre, kaon kita sa ginatawag carbohydrates from good sources. Yeah. Amunin ko nakilala na naton ang bad, dapat usisao mo naton kung ano ang good, kag dapat dira kita Sir Josel sa husto lang para nga malansi gani, malikawan naton na excesses.
1: Ang mga healthy sources or sources of healthy carbohydrates, amuning brown rice, butamalus ni unpolished bala, may ara pa daw, ano ah, yabok-yabok bala kung kumuun mo, kamote, pagkatapos sa mais, tinanok bla, vegetable and beans, whole grain bread, kami aras ang white bread mo, may label na dapat sa label ya kay balo kita dara maghambal kag makaintindi kita dapat kung ano buta malo sang whole wet bread.
0: Correct Sir Josil no, pero mabalaan na ton kung damo ang wheat sa Sir Josil sang bread. Tig-asa kang masagupra. Hindi siya mahumok kag nagadalhay lang.
1: Kalabanan siya ni Doc Leo nang usapon ni Mobla Mambal dumagabol.
0: Correct,
1: tawag na ito, dumagabol. No? Yung may mga bilog-bilog ba lang daw magisrang sa dilata. Tapos ang whole grain nga pasta. Ang mga bad sources naman. Candies, sino-sino na gagam dulces bong, soft drinks, bao, sino-sino naka 1 liter. Mga cookies or bakery products, mga sugary, tamis ba lang mga cereals, mga sweetened beverages, mga unhealthy sources inasang carbohydrates converted into sugar sa kinanglanon sa ato sininganawas. Pero ang pamangkot sini Doc Leo, kung maghambal kita ya Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhone Vitamin C, para iniya sa tanan eh. Supplementation, para mabalansin naton ang mga kulang ng mga nutrients sa lawas ta. Pero, mamangkot abi kita, Doc Leo, ang pamangkot, sino dapat ang mas may madamo nga konsumo? Hindi man pwede nga, niya si Parito, sila nga 1 cup of rice lang hinakaon niya, nag-opisina. Tikunin mo iya, manugarado kaya, buta malo sini, dako man ang demand sa imo sini nga carbo intake. So, sanday sino, kalabanan sini Doc sa Filipino settings bala, sa pangabuhi, ang mas nagakinang na sa damo nga carbohydrates intake ka.
0: Kung sa salakyan pa, Sir Josil, ano nga salakyan ang kinanglan sang damo sini nga krudo or gasolina?
1: Ang nagasakas bukid.
0: Kag ang permi, Sir Josil, nagabiyahe. Kay kung dira malang permisa imo sa nga parking lot or parking area, huwag kasi kinanglanon sa Sir Josel, sige tughong. Pero kinanglanon mo kung sige hulag. Kaya ang carbohydrates, amo ning serbig gatong kung fuel na ton Sir Josel. So butang balon, ang mga tao kinanglan sang dugang, kag mas mataas nga energy, amo ang kinanglan magkaon sang dugang nga carbohydrates Sir Josel. Isa sini, ang mga kabataan, kag mga teenagers, Mga nagadako ko bla Sir Josel. Tao manotis mo kabataan Sir Josel do ay ginakapoy eh.
1: Palahulag.
0: Palahulag. Kag ini ka mo matingala ko ng kabataan palahulag. Mas matingala ka mo sa niko ng kabataan o kung mga bata magpahimuyong.
1: Mhm.
0: Kami ginabatyag na sila.
1: Magpahimuyong kagang permi lang sini ginaingos mahambal nga may food pada mama. Mm-hmm. Ang delikado.
0: Kagang mga kuan bala, mga ginato agri-refined carbohydrates bala.
1: Uh-huh.
0: Ang ginapakaon naton na sa ila, imaginable, 1 hour, 2 hours sa pahuway sa bata, tulog, good as 24 hours na sa may energy, kaya po sa Sir Josel, ano?
1: Mm.
0: Kinanglan sina isa mo ang ginatawag carbohydrates. Kasi mga atleta, Sir Josel, mga naghahampang, kinanglan nila ang dugang sina yung carbohydrates. Kasi siyempre, hambalin Sir Josel, tiga panguma ka, kung ga pamanday ka, construction worker ka, tiga hakwat ka dira sang balas, hakwat ka dira sang siminto, ga pangunduksyon kadira o kon ano man nga ginahimo mga kinanglan gid maggamit sang pwersa kinanglan man sang dugang carbohydrates.
1: Oh. Ining masami na to nga ginakaon, dapat may dukar tang kogalingon ta. Pila balang calories nga anton sini ginapasulod ko amo nakadako aton ginakaon. Tapos kahibalo man kita kun amo ni kalawig kag kun ano kalawig ang aton sini nga pagpangabudlay. Ang ato sining pagtrabaho, amo man na kadako nga calories ang aton sining kinanglanon kag ang ginagasto, dapat may dukar tang kogalingon ta sina para nga masuplayan naton sang insakto sining nutrients ang lawas ta depende sa demand sa aton trabaho, Dok Leo.
0: Correct Sir Josel. Kag ang kuan lang ang simple bala nga ginarecommend sa aton ang pinggang Pinoy bala Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Sa aton sa Department of Health bala. Ang isa ka pinggan nga ina tungaon mo na sa apat ang katunga sina diregi na Sir Josel sa ginatawag vegetables and fruits
1: 50%
0: ang nabilin sini sa duha nga gintunga nimo amo ang good source ang carbohydrates kag protina.
1: Okay.
0: So dapat amo gina permi hindi nga gina 1/2 or sometimes siguro Sir Josel 3/4 kanon. Tapos gamay lang sudaan tag utan baliskad
1: sa timo anay pagkagsakot sa rahaya mo ni duha ka kutsara sang utan.
0: Mm-hmm.
1: Isa ka ang formula duha ka kutsara nga utan ang ratio ha isa ka kutsara sining source ang carbohydrates and isa ka kutsara sining other sources naton sang
0: protein.
1: Food just like protein.
0: Yes.
1: In short, sa isa mo ka kagat sang protein, isa mo ka kutsara nga kanon, dapat may duha ikaw ka kutsara nga utan nga counterpart.
0: Correct Sir Josel. Kag dapat in order ang pagpasulod naton sina saton sining tiyan.
1: Ang order sina no ha, utan, protein, carbo.
0: Okay, Sir Josel. Kagumayara kita sa isang good fat.
1: Oo.
0: Ngayon pasulod sa lawas para ma-absorb na ito ng mga fat-soluble vitamins.
1: So, please be guided with that, ha? Sa mga kauturan na ito, para nga hindi kita mag-batsyag masakit sa lawas, ta. Kaya muna nakutunahan kung kaysa kung hindi mag-ayo nga ito sa niya, natawag na ito sa ni chronic stress or chronic inflammation sa sulod sa ito sa niya lawas.
0: Correct, Sir Josel. Kag mabudlayan lang kita sini nag-maintain kita sa atan sa ring mga symptoms tapos may another complication pag nagadugang ang mga bulong na ginainom to Sir Josel adlaw-adlaw.
1: Pero talagsas malaka na to nini ma-comply ang inang tawag na to sa ring pinggang Pinoy ha sang Department of Health. That's why we are offering the supplementation ang Sanson Plus Gold Capsule. Ang premium D3 soft gel capsule and the Sanson vitamin C.
0: Correct Sir Josel no, kay pinaagi sa Sanson Plus Gold capsule, premium D3 capsule ang Sanson vitamin C, ang mga ginagmay nga kakulangan bala Sir Josel aton mapunaan. Kiti gamay man lang mo, it imaginable nagaulan Sir Josel, why man nagamatter no? Why man nagamatter sini ang gamay nga buslot sa imo sa ring atop pa? Pero kung sa sige-sige Sir Josel, makaguba man sa sulod sa panimalay mo. Sa matuluan niya bla. Ha? Muna nga ang gagmay na ito sinayang makakulangan nagresulta sa malala sining mga banatian. Like for example, kaon kita sinisang good source ng carbohydrates, ara sining tinanok ng kamote, ara sini ang prutas, ara sini ang tinanok abing mais, tinanok abing saging, kamuting kahoy, brown rice o kung nang palace rice sabi. Pero kung carbohydrates lang yun na Sir Josel, kulang. Kinanglan naton sini ang good fat, kinanglan naton sini ang vitamins, kinanglan naton ang minerals. Diri sini masulod ang papel sa naton sini nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Nga man, ang vitamin C hindi makaproduce ng lawas naton Sir Jose Ladlawadlaw. Kaya kinanglan naton kuwaon na rin sa mga good sources, like mga prutas, or pinagi sa pag-inom sa Santhon Vitamin C. Ang iban pag-inom mga nutrients sa rin sa mga utanon, ma-provide o kung makuha naton sa mga sangkap sa Santhon Gold Capsule. Ang vitamin D3 Sir Josil, paano kung makita nagkapasilak sa sa adlaw? Kapin pa kung adlaw na kita sinin nagamata or gabi nga ito sinin nga obra, adlaw tulog kita. Hindi kita makakuha sa isang ginatawag nagkakaigo ng vitamin D nga iproseso sa aton lawas nga maging healthy kung tani kita, prevention sa nagkalain-lain nga balatian. Agang manami pagin sinin nga balita, Sir Josil, ang aton sinin nga premium D3 may upod na ini nga duhagi diya ha, ka good fat sources. Pinaagi sa VCO kag moringa oil nga makabulig Sir Josil para hindi mauyang ang tanan nga mga fat soluble vitamin halin sa ginkaon naton like vitamin A, vitamin D gani mismo nga upod niya sa premium D3 soft gel capsule, vitamin E kag vitamin K. Kagang manami nga balita bagit sa ni Sir Josil kay tikundi ang aton sa ringa Santhon Gold Capsule may spirulina, may ara sa malunggay, may ara sa ampalaya. May iron ina sila Sir Josil. Kag para maproseso mo sa aton sa ninga lawas, buligan din na sa Santhon Vitamin C para maabsorb sa aton sa ninga lawas.
1: So that's it ha, manak importante na tawag dato sa ninga supplementation sa lawas ta. Buta man sa ninga augmentation. Kung sa mga gira, para hindi na kaya sang trupa, so masignal ina siya reinforcement. So ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, amo ni mga reinforcements or augmentation.
0: Correct,
1: could be fit sang kontrata, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Which is masakit.
0: Tama.
1: Oh. Now, inita na Dok Toli, mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Sa managa pinamangkot, din ka mo pwede kabakal. Number one, may butika dara malapit sa inyo lugar, pamangkot ka mo abi. Sa pharmacy bala or butika, basta Yes ang Yes to Health nga produkto ha. Kung wala man sa sukin yung mga butika, kung saan nagkakaubusan because of some problema sa demand ban bala, sa kadamuon kung isa sang demand, basi hindi dayon bala makapangumpra man ang tagiya. Kadto ka mo sa branch sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica, or hindi gani sa Watson's. Pwede man ka mo maka-order actually sa TikTok shop kag sa Shopee. Siguraduhon nyo lang na nagagi ka mo sa official store sang Yes to Health Incorporated. Sa mga taga Negros Island Region, may ara da nga mga dealers. Pero kung gusto nyo get official store sang Yes to Health Incorporated, kompleto na da ang produkto. Ha? Pagkatapos may mga guide pa da sa ginatawag nga Program of Supplementation. Ara da sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Pangalan niya, Yes to Health Store. Atubang ina sa Marayo Bank. Sa mga nagkadto naman dari sa siyudad sa Iloilo, sa Isla sang Panay, kag Province of Guimaras. May clinic dari, libre pa ang konsultasyon. Ha? Again, libre ang konsultasyon. Wala bayad, ha? Libre. Anybody makakadto dito. Arada sa A Young Building, Yolo Street, sa Iloilo City proper, atubang sa Midtown Hotel. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. So please be guided sa tanan nato sa ring mga kauturan. Last day, Dok Leo, siguro ti ang siling naton, kung kulang kita sa carbohydrates, galuya aton siling lawas, huwag kita pursa. More so, huwag kita gana siling sa sexual activity, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kati why ka enerhiya mo? Sino man nabing ganahan, Sir Josil, magsagi hulag nga why ka sing fuel o kung why sa may nagpabakod o kung nagpabaskog sa'yo mo? Kaya una, ang balsa kilala ko, kinanglan ganina pabaskogon.
1: May spirit is willing but may body is weak.
0: Correct, Sir Josil. Tibod lime lang na karoon ko na stand lang kita sa pamata.
1: Ambal nila sini, galanat lang ang matamay.
0: Delikado po na karoon ko. Tabuan na, Sir Josil, umubo ka pala kagsuyaan ka. Ubo mo lang katiga. Sige, isang makabuhin. Ulig sa risato na nas, pasari sa mga nag-experience siya, nag-iriya Sir Josel, na nagahina ng ilas ni performance pag-abot sa ni sa sexual activity, tuman ini ka importante, Sir Josel, nga buluhaton sa mga mag-asawa ya. Kay part ini sang healthy relationship. Kag makapabuli gid ni Sir Josel para nga ma-maintain o kun mapadayon ang aton sa nga gitawag maayong kondisyon, Sir Josel eh. Sa aton sa nga pamatyag, physical, emotional, makabuli gid ni gitawag healthy sexual relationship na to, the activity, makabuli gid ni Sir Josel ano, amo gani ning rason nga ang Yes to Health, kung si Yes to Health, naghimo sa suplemento na makabulig, Sir Josel, sa may mga amo sini nga mga problema akong ginabatsyag. Ang pag-inom sini isang Turbo Dietary Food Supplement, kay ti ang maka kaglabo huwas ka, Sir Josel, hindi lamang mo sa physical lang yas sini nga efekto akong benepisyo, nga makabulig panami sa ngaton sini nga blood circulation, makabulig, Sir Josel, sini maintain sa nga ginatawag puwersa, erection na specifically, makabulig man, Sir Josel, pa kondisyon sa ngaton sini panghuna-una para ang focus ara gyapon ang mga ginatawag nagapagamo sa aton pensar, Sir Josel, mabuligan nga pinaagi sa maka kay Klavo Waska combined bisan paano, Sir Josel, mabuligan nga ang mga nagapagamo sa pensar nato na may pahiga-digada na eh.
1: Oh.
0: Kaya may priority ako subong.
1: Okay. So sa mga kauturan pagid nato ng isa pagid ka gusto nato sa i-remind sa inyo basi mawili lang kamo bulam hambal nga ay buhinan ko akon nga carbo intake. Nawili lang kita sa carbohydrates intake naton kaya mo nang masamin naton nga ginakaon abi mo pamahaw panyaga panyapon. Basi lipatan nyo na nga harapon na kamubala, Dok Leo, or mahambal nga ginabaliwala ta mahambala. Dok, kurap-kurap mata ko siguro niya basi kulang na kostulog. Ay, hindi pagbaliwala ah, basi kulang kamo sa nutrients gidya, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kag basi man sa sige ta likaw man sa carbohydrates bala or sige man in excess ang consumption naton sa isang unhealthy nga mga sources ng carbohydrates, nagkakaproblema pag ita sa ibang parte sa aton sa nga lawas, maglawas sa aton sa nga mata. Pero ariya, pag-abot sa nga iya sa eye nutrition, makabulig iya, Sir Josel, ng aton sa nga Vision X Plus of Gel Capsule. Ariya, para hindi magita madula sa nga sa malansi gyapon na. Gaan aton sa nga kaigong nutrition aton mata pinagay sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, nga amuning mayor nga mga sangkap sa nga aton sa nga Vision X Plus Soft Gel Capsule, kag ti ining suplemento, Sir Josel, ginhungod gid niya ni Yes to Health nga himuon para sa mata.
1: Ang importante sa tanan ano ha, balan nang ha, balan. Hindi gani malanse.
0: Para nga damo kita mamalanse, Sir Josel. Duga nga talang S ang balan ha.
1: Kinanglan balance and then balanse. That's why it is kinahanglan naton ang inatawag sininga program of supplementation because of our lifestyle.
0: Correct, Sir Josel. Kag makuha nila ina o kung ma-avail nila inang mga ginatawag protocol, Sir Josel, giya, kung paano nila ma-maintain ang maayong lawas, malam mo sa naturopathic medicine dari kita sa prevention as always, pwede ka sila makakadto sa Yes to Health Wellness Center, Sir Josel. Total, libre man lang ang konsultasyon, Dara.
1: Oo, Dara, kamo kadto para nga mag-iahan ka mo. Kag isa pagid sa pagpanghabon bala, Clear Skin Herbal Soap or inigani, Sunstone Plus Herbal Soap. Hindi na nga paghalipati, specially formulated to answer the needs ng mga panit Pinoy. Kag masamin nato sininga mga ginasuffer sininga mga problema sa panit including bala nato sininga kilikili ato sininga body odor with the Santon Plus Herbal Soap and the Clear Skin Beauty Soap. Kag ang kinanglanon naton nga mga Pinoy because of the threat of dengue before sa bangod sang threat naton sa kadamu-damu sa sapat-sapat nga nagapangutot sa aton bala, we have this Santon Plus Herbal Oil. Pangitaan niyo yun eh, friendly sa ato sininga skin, pero munang hambal nila mabagsik sa mga insekto, sa mga insurrectos, bagsik siya because sang iya sininga formula, sa iya sininga mga ingrediente nga really nagatabog sa mga insekto. Doon na namiyan, pakatani kami ni Dok Leo, sini magpadanas ang istorya pero daw walang alang kami sa chimpo, bala. Gabay pa, nakahatag naman kami sang gamay sining idea sa inyo, ha? Health tips and information sa... Kung may mga specific concern ka mo, kadto lang kamo sa clinic or kadto kamo sa Yes to Health Store para mamangkot ko na nung program of supplementation na kakabagay sa inyo. O rin ni magani sa ato sining program, pwede nyo na masend. sa ato sining live stream magulto nga na hataga na to sa nagkaigo nga panugdaon. Lastly, kuanta na lang sa inyo sining

0: punan nila ang aton sa ginagmay nga mga kakulangan, pero magresulta gari sa malala nga balatian kun aton mapabayaan. Sa kinahanda na ganyang certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tubtob sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Yes to health!
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: ka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Yes!
2: The secret of health.
3: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Dokleo.
4: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
3: Okay.
4: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot teg sa aton sunod nga panimalay.
2: The secret of health.
3: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dokleo nga waysang instant solution.
4: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
3: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aralan na sagwa mo. Dili mo pala mention yan, or if not daw gulpi lang init ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo ang mamuni-muni ka lang gid nga
4: budlayan ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho. Kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kung padalman tagit, hindi mo manabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Nang hambalblas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
5: Santhon Plus Gold.
4: Ang Santhon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag mga sangkap, gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse ta anay, makapulo-paminsar ta anay makarelax ta.
2: The secret of health.
4: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
3: Short tempered ikaw.
4: Yes, so.
5: Santhon Plus Gold.
4: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
2: The secret of health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa gidatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Joseph sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
1: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
1: Oo.
0: More ka sa ginatuag benefit.
1: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
1: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
0: Mm-hmm.
1: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
2: The secret of health.
1: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kay wa niya caffeine.
2: The secret of health.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil. When

0: Mantle Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Sa mga butika.

0: season po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
1: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di karasa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa. Gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ian. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan
7: at masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Luilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibal, hindi epekto sa akong sang. Sister Pain. Nagasigda, sige na matulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold.
3: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: X FM.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Hanson Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Hanson Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Hanson Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Hanson Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Hanson Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus. Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Hanson Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Hanson Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Hanson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-system pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-system pain.
6: Pangkalang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: System pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: System pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: The Secret of Health.
2: Kung kulang ka permis sa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen ninyo ko galingon. Gusto ka mag-inom permis ang kafe. Kaya permis hagin na tuyo. Sa mentalidad na to, ninom ko kafe para hindi ko matuyo.
1: Southern Plus Gold.
2: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man ko. Nga nga do kapoy lang ko gyapon.
3: Oh.
2: Kadaw hindi mayong akon gyapon pa matyag o ayos ang kondisyon.
4: Santon, vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: Malabo, Sir Jose, lang mo sa nipipensaro, lang mo sa nga memorya.
3: Pero ka lang nag, ano?
2: Nag-lag?
3: Loading?
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: And then, Sir Jose, lang kong kaysa, manang silim lang, Sir Jose, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bag kung gising.
3: Oh.
2: Kapin ba kung kulang yung tulog? Kay irritable, Sir Josel.
3: Oh.
2: Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms sa ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasing focus, Sir Josel. Kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw naga sakit o kung kahina sa emotional resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan posible magkado sa malala nga balatian.
1: Southern Plus Gold.
2: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na aton ng aton sa pagtulog kada gabi?
5: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Yes! To Health!
7: Mag-inom ka mo sa Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sa Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da. Kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Kaya hindi mo natin mapunggan ang magpangape. Kapit pagid bala, Dr. Erwin, kung may sakit ka. Kung di patong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
1: The Secret of Health.
2: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
3: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So, masuggest natin sa ila, Dr. Erwin, na muna Premium D3 Coffee Mix.
6: Yes!
8: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Sunzone Gold, yes. May ara sing mangustin.
8: Mm-hmm.
2: Nga may ara sing beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
8: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: Premium D3 Coffee Mix.
8: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunzone Gold Coffee Mix. Ang Sunzone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunzone Gold, ara na sa ngaton nga Sunzone Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The Secret of Health.
2: Mas labi nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na yes. Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Mm. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
6: Yes!
8: Ari na sa nga ton nga Santon Gold Coffee Mix. Same sa Premium D3 Coffee Mix na ton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian. Ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa nga ton Food and Drugs Administration.
1: The Secret of Health.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M-Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M-Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M-Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lean and your support. 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May tapi ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: FM.
1: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Suntone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Suntone Vitamin C.
1: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
1: Suntone Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Suntone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Suntone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Suntone Plus Herbal Oil.

0: Live testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balance diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare.

0: Bilo. Kaya, subukan mo.
1: Sethan Plus Herbal Soap.
2: Yan is galon na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makakuha. Try Sethan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Sethan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Sethan Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko. Kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan. At ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin. Hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.

0: sa Pandacan, Manila. Itong aking kamay, may bukol. Binang po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Binom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay

0: Beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako, si Kent Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Mas gari, saka service crew. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil nawala ng kasakit ang akong likod.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
7: Sa mga butika.

0: Secrets of Health.
1: Kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para na maghina-hina man ang stress nga to sa rin nga na batyagan.
2: Southern Plus Gold.
3: Dari na masulod sa Sir Josie Lambalungay sa may mga chronic stress. Kaya instead of protection sa ni ang acute stress, naghulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sa rin nga lawas tungod sa nagarin lain yung mga batian nga naangot dari. Ang malunggay, banggaranon ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkatabo gani Sir Josil nga ma-stress kita, ang aton sa ringa utok nagahambal sa aton sa ringa adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo ni aton sa ringa stress hormone. Ang tuman sa ringa stress, tuman man yung cortisol ang gina-producer sa ni sa aton sa ringa gland. Kag kung nagapabilin nga mataas sa ringa cortisol, nag-create sa oxidative stress na ka-damage sa aton sa ringa cellula tungod sa ring free radicals. Kag ang ining oxidative stress nagapabugat, nagapakapoy sa aton sa ringa adrenal glands.
2: Southern Plus Gold.
3: Makuha nila Sir Josil ang benepisyo sa malunggay kung nagatumara sila sa Southern Plus Gold Capsule. Isa sa sangkap sini amoni ang malunggay, queen of vegetables, pero ang manami pagid Sir Josil kay ti kombinasyon gid ni sang gintun-an nga mga prutas kag iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josil mo, talagsar lang kakita mo isa nga makitaan mo sini, kay ginupod ang reyna sang utan kag reyna sang prutas. Diri lang sa Southern Plus Gold mo ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. Mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag mayara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabulig at panami sa aton sa nga blood circulation.
2: Southern Plus Gold.
1: Pwede man aton ma-process ang malunggay into a liquid form. May ginatawag makita nga malunggay oil. Swara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa malunggay sa Santon Plus Gold Capsule, makuha tamanin na sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil man doklayo.
3: Correct Sir Josil, that's why gina-recommend gid naton nga kung masami ka mo sini na stress, updan gid Sir Josil sang premium D3 capsule.
4: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
3: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Southern Vitamin C kung nagatumara kita sa Southern Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kung gusto naton pakigbatuan ang stress. Kinanglan gid naton ng Vitamin C Sir Josil.
4: Southern Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Lugangan yung Southern Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglan ta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Ining tatlo ka maprodukto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Sampong Gold Coffee Mix.
1: Ara man ina sa aton sini nga tatlo ka variant sang kape dokleyo. Sampong Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugan ang collagen kag glutathione plus sa magustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster dokleyo. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Sa suki nyo mabutika kag pharmacy pamang kot lang kamo dira. Kaya available ni nga to sila nga mga Yes to Health products.
0: The secret of health.
1: Panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sini nga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sini nga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sini nga panid.
0: The secret of health.
1: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sini nga guya, gamit bala kamo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap, may glutacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
0: The secret of health.
5: Ako Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya lang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
10: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Sun.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, tambay ko hay kung may pakupo pus lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw it baho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: XFM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung ako malalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.

0: Secrets of Health.
1: Seven Plus Gold. May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tuga sang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa ngilawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C.
0: The secret of health.
1: Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
2: Yes, to help.
1: Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gid kita sini ang may suplemento. Kaya nga man indi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason, ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest sa kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-praktikal na kon nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
0: Santhon Plus Gold.
1: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation.
3: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: And then Premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini ang immune system, pabalik-balik nga mga balatian sa ila sini ang kalawasan. Inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung nagainom kita sang Premium D3 Capsule. Ining Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon of Vitamin C, sarangan nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar.
0: The secret of health.
1: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ila sa ring TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa ring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product. Pili lang ka mo dira kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
0: The secret of health.
4: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sang inihimo ya gina-detox ang aton lawas sa ulayo na pagwaya, ang mga toxins that nagadulot if not kun mag-support ina indi dayon mapagwa infection sa sulod sa lawas ta.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santhon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na gin sa mga kabataan niya nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kiti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances? Ha? Para tandaan siya sa lalaki nag-lagong ng tingo.
6: Yes.
4: Pagkatapos, gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iasininga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila.
6: Mm-hmm.
4: So, nag-inat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta ato sininga lawas. So, arada, Santhon Plus Coffee Mix, and then Santhon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
0: The secret of health.

0: Ang Perulina nga ni Sir Josil, isa sa mayor nga sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Para nga maprotektahan ng aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sa ringa lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation, tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pag nga problem sa lawas natin, Sir Josil, na posible magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle.
1: Sunthorn Plus Gold.
0: Manami, pagid ko ni upod natin ang premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C. Tungod nga ko ni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa isang atong Sunthorn Gold Capsule. Perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
1: Sunthorn Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
0: Nagkatabanan sa nag-iinom sa ring aton sa ring Ultimate Trio na yung Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Sunthorn Vitamin C. Ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatsyagan, nagapagsik sila Sir Josil.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kasubong sing cellphone ba, Sir Josil, kung ano man niya gadget niya, kung malobat gani kag hulaton no pagid niya may empty, Sir Josil, it takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josil, wala nga kung hulaton mo na nga maglalai mo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto, Sir Josil.
1: Sunthorn Plus Gold.
0: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kun maka-feedback bala sa aton Sir Josil pamangkot yun na maayo. Suggest lang nato na aton Sir Ultimate Trio. After 1 week, Sir Josil, ang ibang 3 days time, nag-report na yun nga pag

0: nga premium D3 softgel capsule. Kag sa insulin resistance ni Sir Jose lang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar. Pero actually no, posible na kaamat-amat na Sir Jose sugod ang damage sina. Kag ang manami pagit kay kun i-combine mo nga to sa nga Southone Vitamin C Sir Jose lagabulig sa madasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sa aton sa nga cells sa aton sa nga tissue para madasig kita sa nima umpawan. Kun i-combine na to na ring tatlo.
1: Southone Plus Gold.
0: Kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pating iya sa ni mga joints, posibleng mabalda. Ang iya sa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Southone Gold Coffee Mix sa Sir Josil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa ni nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Southone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sila nga benepisyo.
2: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sila nga prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Southone Plus Coffee Mix.
0: Correct.
2: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
0: Correct.
2: Imbalances.
0: Correct.
2: So pwede ina mga biyan makabulig ato sa nga Southone Plus Coffee Mix because may isoflavon.
3: Yes, to help.
2: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
0: Yes.
2: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Southone Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
1: The Secret of Health. Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Southone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Southone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Southone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Southone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Southone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Southone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Southone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: FM. Nandala sa kumpuyan sa trabaho, minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Southone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Orbel.
8: Southone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Southone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Southone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Southone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: The Secret of Health.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot, teg sa aton sunod nga panimalay.
0: The Secret of Health.
1: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dr. Leo, nga waisang instant solution?
2: Kinahanglan gid ang tayuyon. Nga pag-manage, kag pagtatap sini, hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita na ito na kag mabatsyagan kaya tiarala na sa guha mo. Di ni mo ba mention yan, or if not, daw gulpi lang ginit ang imuulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yan, ang mamuni-muni ka lang gid nga.
2: Kabudlay ni sa mga upod sa balay, sa trabaho, upod sa trabaho, kagbisan diin lang, mangin toxic ang environment sini, nga kung padalman tagit, hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalblas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
3: Santhon Plus Gold.
2: Ang Santhon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse taanay makapulupamin sartanay makarelax ta.
0: The Secret of Health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga part sa brain, irritated kita, madali kita mag-react,
1: short-tempered ikaw.
2: Yes, so
3: Santhon Plus Gold.
2: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
0: The Secret of Health.
3: Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhon Vitamin C.
2: Para nga masigurado pagid, magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian. Lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan. Ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josil sang liabi nga amo ang vitamin C.
0: The Secret of Health.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
2: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
1: So ang Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
2: Kagara ya, ti may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo balanse ka.
1: Oo.
2: More ka sa ginatuag benefit.
1: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santhon Gold Capsule.
2: Mm-hmm.
1: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh.
2: Mm-hmm.
1: Arad ang Santhon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Toling glutathione isa dira sa ginahimo ya, gina-detox siya aton lawas sa ulayo na pagwa ya, ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dayo na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
0: The Secret of Health.
1: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santhon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
0: The Secret of Health.
4: Aston Plus Gold. Mas pinalakas.
5: Doon si Kaya Biyab ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Aston Plus Gold. Take the papers ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yung sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
4: Aston Plus Gold.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Aston Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Aston Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Aston Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga-Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
6: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil. Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Dalton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Dalton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sa Dalton Plus Cup Mix bango dry mi sang cup ka pareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Dalton Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong kapa. Rosanton Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: kawad lang ang pagbiyahe ang Ses the Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa Ses the Pain.
1: Ses the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Ses the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Islamista po, San Duban, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda. Santon
1: Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, jed ko no. Sis ko no. Hay, naguli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: libido. Kaya, subukan mo!
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa call center agent. Gurmig, hindi ako nagpa-migraine bungod sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
2: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyo magkaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.

0: to Pain.
1: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga trite side sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na sis the pain. Dasig lang madula dason ang sakit tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsan ina amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamik it kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Couple Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Today is
1: August 9 and it's a Sunday.
0: Wow. So anong may ara sa bunga Domingo?
1: 9
0: Hindi ah, sa nagliligad nga mga sinimana, itong ginahype natin bala nga Friday, makabaton sila sing 8,000 pesos
1: yes.
0: Tanan-tanan. So may nagdalaog na sa aton nga unang nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo, which is millions worth of prizes will be given away.
1: Wow! Bisan! Point one lang dakon.
0: Point one nga, pesos o kung grams.
1: Siyempre, bisan gramos nila.
0: Grabe nga, kwartahan na yung kapapromo diri sa XFM. Mati na ka mo always. Hindi na ka mo magsailo-sailo sa ibang nga waragwagan. Diri na lang sa XFM.
1: Sano lang bala nga back-to-back?
0: Back-to-back? Wawart.
1: May face-to-face pa gani. Back-to-back.
0: Yung muna yan.
1: Face-to-face.
0: Yung muna yan, back-to-back yan.
1: So, change your partner.
0: Good evening sa mga nakapahunay-hunay na pahunay-hunay man lang sa Gyapon. Kay buwas mabalik na kita sa opisina kag pag-eskwela. Gani, mati ka mo hasta hindi ka mo makabugtaw buwas sa aga. Kaya sa alas 12 kami sa tungang gabi. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Tofi Langka.
0: Magkapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: I-welcome ta na ang tanan nga mga tagpalamati naton sa bilog nga NIR kag Panay Island. Unahon ta ang mga taga dahil lang gito, may nag-birthday diyo. Happy birthday, Kuya J. Panagsagan.
1: Uy!
0: Ang atong technician sa ating youth birthday sa Bumba. Happy birthday, Kuya J. Ari na, naka-hook up na ang mga taga-Iloilo. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 o puntang aton broadcast tech nga si Katropang
1: Kuya si Alex.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Kuya J.
0: Noel. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
1: Chris.
0: Judery. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Roja City, Capiz 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, sa batiang kita sa XFM San Carlos 98.9, upunta si Katropang
1: ang bana ni Tandang Sora, Supremo.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Oh, gaano ka ka-sure?
1: Ha?
0: Gaano ka ka-sure?
1: Ito may bago to sa nalipat ko sa ngalan.
0: Hala, sino itong ngalan kayo? Napangita ko man di gani, oh. Basta sure ka.
1: Basta kung hindi Supremo, ito yung bag-o eh.
0: Sino nga bag-o?
1: Yan ang hindi ko alam. Si Andres Bonifacio.
0: Hindi na pangita ko man ni gani yung pangalan, no? Sino to yung pangalan?
1: Ibang saganta siya nga si Andres Bonifacio eh.
0: Si ano, si Romel.
1: Romel.
0: Romel Pasilan.
1: Talaga? Oh, ugali.
0: Oh, Romel Pasilan, tama? Sa Sagay, 87.5. Kag makitaan makita mabatian sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Gagiskalante. Wala tamang lipatan?
1: Waray na.
0: Oh, kompleto na. Kag, pwede ka maka-download sa mobile apps. Kato ka mo sa Google Play Store. Type nyo lang XFM Philippines. Bisan sa din ka mo sa kalibutan as long as may internet. Connected ka mo sa mga radio station ni Boss Doc Rimilito. Uy! Pinaagi sa Google Play Store. Social ka naging dyan sa buong yan, no?
1: Bakit?
0: Pang worldwide, naging dyan imo, yaya nga datingan.
1: Correct!
0: Galing kay daw ang imo nga pormaan sa buong daw, albular yung buta ka sa buong.
1: Pangatsin lang ko kay.
0: Mayara ka sang habol nga yaka badyaw.
1: Oh, iya. Kwan iya, malong.
0: Mayara kasing purong-purong nga daw iya kapaltera. Kang may jacket ka nga iya nga daw. Jacket nga iya ka ano son.
1: No, grabe ka man ni may ano.
0: Kag may antipara ka nga iya nga ni ano ni Barbie. Karama lang kada, I'm a Barbie girl.
1: In a Barbie world. Kasi, ano ba si Katropang? Katpa sa una. Kasi Barbie, Barbie ano? Barbie lot.
0: 32 minutes after 9 o'clock, ang amon call and text line, dial nyo lang sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. We'll be right back with more. Stay tuned on XFM Philippines. Kagang ini ang programa na dulong siya sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.

0: Dawn Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sanzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sanzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sanzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sanzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: Tika.
1: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa ang tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kon ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kon may magsete ng masakit sa aton, kay kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in gani mga simptomas sang masakit, kag kahulugan ina nga nagadako ang aton sini nga kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang aton sini nga lifestyle. Ina mga abyan makabuli gagud to makalikaw kita sa mga grabe sini nga pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato siring pagparagad basi may mga concern ka mo darang nga masarangan karon sabton sa ato siring consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato siring pagparagad upod ta ang ato siring Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josie Lano. Gina-welcome na aton ang aton sini mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton sini nga tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Josie Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon nga mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaing lawas. Di na kita maghulat nga magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo ang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian, kag para magpabilin nga ang lawas maligon, kag para adlaw-adlaw kitang may proteksyon. Ang paginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, kita sini ang mahimo nga mabuligan.
3: Yes!
1: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold, Premium D3, kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunthorn Plus Gold, Premium D3, kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health!
1: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay way niya caffeine kag way coffee beans, ang Santon Plus Coffee Mix, may mangosteen powder, soya powder, kag moringa powder. Kita niyo way kape, way ya sang coffee beans, way ya therefore sang caffeine. Pwede kainom sa mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga rasa Santon Plus Coffee Mix. Amo ang pagpa-activate sa ato sa mga brain functions.
2: Gagtuman kita na kaimportante, Sir Josie, no? Kay tanawa blasubong, mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa ninyo pag-abot sa spelling. Subang doon medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa ni Sir Josil para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Yan nagabulig pa aktibo sa aton sa ninyo brain. Pwede sa makabataan kag sa mga may edad-edad na Sir Josil nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Santhon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kaya sa sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ilang sininga sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kung ay kamo time, arin na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sinin sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaay man sa problema nga madisturbo nyo sa blood sugar, tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
1: Plus Gold. Ang hypertension, may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kung mga patimaan sa lawas ta sini, botang balo sini Dok Leo, ara na naduktan ka na.
2: Kaga posible, Sir Josil, may mga nahalita na sini nga mga parte sa aton sini nga lawas.
1: Medically, may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta. Depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga readings sa ato sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Dok Leo, pila dapat gin man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
2: Para mahambal naton, Sir Josil, nga normal kag healthy nga aton sining blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
1: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
2: Correct.
1: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yo kon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Dok Leo.
2: Yes, Sir Josel, kay imbalance na siya, dapat i-considerar gid naton ina siya. May ara man gani nga like 120 ang imo sining systolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon nga i-considerar sina.
1: So kon mag above and below normal, butang balon, something is wrong sa sulod sa imo sining lawas and must be corrected, Dok Leo.
2: Correct.
1: Pero kon may BP ikaw blood pressure of 130/80, buta malo sini 130 ang iban sini okay pa, pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension, Dok Leon.
2: Kumbaga, Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kon nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And mag-over 130, magkalabot na be 140, and then magtaas man to 90, 140/90. Buta malusin, you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Dok Leo?
2: Actually, Sir Josel, di lang basta high blood, but high risk ka na sini. Kung amun na ning imo sini nga numero, higher chance ni mo sini sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan gini Sir Josel sang treatment.
1: In short, sini sick,
2: yeah.
1: Immediate medical attention.
4: Gusto mo ba ng

0: Ay, ibandok layot, galabot, tag 200, pero okay malang sa ila. Pero makitaan mo, nagapalamula, nga daw palanggitom lang ang pagkapula. Galabot, tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gapon sa ila sining ilawas. Pero anong risgo mo sini, Doc Leo?
1: At yung aris ni Sir Josel, hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, ha? Risk.
0: Crisis na ni Doc Leo, ha?
1: Yes. Masiling na nato yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sining, ha? Medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
0: In short, kung nakalabot kagalisa mo niyang blood pressure, basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini nag-set in sa aton. Ang iban triggered. For example, ang iban nabi palakaon sang matambo, labi nagid kon palakaon ka aligi para sang alimango kagkasag.
1: Mm-hmm.
0: Nan, numero uno, gid na, mga matambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you i-trivia ha, ang pinaka masakit sinikag, ang pinaka delikado, hindi inang puti niya nga nag-uyog-uyog, kundi ara sa panit. Ang pinaka-delikado gid sa tanan, dira concentrated. That's why nga ti magkaon kaya isang panit sa litson, sa mga plakaon sa litson, kaya sa nagkakaon sa litson, kung magkaon kita gamay lang sa panit. Bulong sa hidlaw kung gakaon ka mo, ah. Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess, kuno hindi man manami sa lawas. Kung dati, ayaw

0: Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan may baluan tani kung ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kung kulang ka sa amon nga vitamina kag minerals. Ano ini nga mga vitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa to sining lawas, Dok Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na to ng aton sining sodium levels kag mag-relax ang aton sining blood vessel walls. Ya kung sa diin ang kakulangan sini o kung ng low potassium levels, posible magresulta sir Josiel sa sodium retention nga nagapataas sa aton sining blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masamin naton sining ginapakaon sa mga nag-suffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sab-aba lang hinatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na ito ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Dok Leo.
2: Isa man, sir, makuhaan na ito sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sa ninyo kayong lawas. Now, ining magnesium, actually, gagmay man lang ining kinanglano na ito sa lawas na ito. Pero kung makulangan, kagali, ang sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas nimo, that could trigger sang imo sininga hypertension, Dok Leo?
2: Yes, Sir Josiel, ano, kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sininga blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sininga blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sininga kaugatan may pahanunot. Maayog iya sininga pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nag-resulta sa mataas nga blood pressure.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpa-init, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kiti, hindi tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Dok Leo, ang maximum nga makuha natin, nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? Up to 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josiel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way ti may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid, eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Dok Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, ano ang nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josiel, pag-abot sa balances ng aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control niya siya, sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, bottom line, increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magabag kita sodium just like sang asin, ha? Sodium chloride na, eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Dok Leo.
2: Kasubong sa nahambal na itong tagina, Sir Josiel, no? Kung nga akin ang lana itong sang potassium. Kaya ang potassium, amon iso nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpataas ang aton sini nga blood pressure. Diarrhea ang ginahambalan naton among kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sa ni mga listeners, mga viewers naton nya ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulutimpla ta pa na ya. Kung kulang madugang-dugangan mo, kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi naton na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kung ang komposisyon sa ila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga rising imbalances nga matubo, nga nagresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium, ara man ang sodium, nga naga binuligay sila sa ila sinitagsa-tagsa kaobligasyon.
3: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule timera sa Sambalungay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa Sambalungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag circulation kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nagaangkon ni sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sininga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga epekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production. Nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung mag-inom sila sa Santhon Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josil, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na ito nga sangkap.
1: How about ining Premium D3? May VCO, Virgin Coconut Oil, Malunggay Oil, kag Vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Doc Leo?
2: Amo ni Sir Josil, sila yung nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS balang ginatawag. Kini siya, Sir Josil, sa BP regulation. Isa man isa sa rason na kung nga ang dapat natuntalo pang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton. Kaya isa niya sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kaya nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sining kidneys, masense siya nga nag-low ng sining blood flow, marilis niya, Sir Josil, sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin gani trigger niya naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amo ni active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sininga ugat, kag nagaraise sa aton sininga blood pressure. Ginastimulate naman sininga ang pag-release sang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig no para sa aton sininga kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na to ni siya, ang iyas sininga efekto, nagapataas siya sa aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sininga blood pressure. pressure. But the problem is, amon diri Sir Jose lang problem. If ang ining gidatawag ang relasyon bala sa sining system, ining gidatawag naton sa nga renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ng aton sa nga blood vessel constriction o kon sigi bala pagkitid sang alagyan, sang dugo, tungod nga nag-constrict ng aton sa nga ugat, excess of fluid retention, kag higher blood pressure over time. Amon yung problema, Sir Josil. That's why, no, ang ining ginatawag RAS nga ini, amon yung frequent target sang antihypertensive drugs. Kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amon yung rason, Sir Josil, kun naga-overactive na inisya, nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sa ining blood pressure, nga amon man siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano ya ang role ya sini? Agud to nga, hindi kita matamaan kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante, Sir Josil, no? Ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sining kaugatan. Kinanglanon ang vitamin C para sa collagen formation sa aton sining blood vessel walls. Ginapabakod sining aton sining kaugatan. Nag-improve man niya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sining dugo kon mag-circular ini alin sa kurason bakanto sa nagkalinlain nga part sang aton sining lawas. Kaga more effective kit Sir Josila ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tao nga kulang sini kaga mataas ang ilang sini nga stress levels o kung stress sila permi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Santhone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
3: The secret of health.
4: Yes to Health!
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita sini. Yesterday, naka-agi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno pagpahamis ang kutis sa Doc Leo.
2: Kina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babae man o kung lalaki, may termino sang unang kilala ko, Sir Josil mo. Nga para saya, isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa mang hilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sini nga panit nga may nagapililit nga mga higko, kaya mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sini nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila, Sir Josil, nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jake and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sini nga guya, sa aton sini nga panit, sa aton sini nga kutis sa pangkabilugan.
5: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gi kamo magamit sa isang habon. Kati hindi man manigar, Sir Josil. Ang oil hindi man na madala basta sa tubi lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang suabe man sa aton sininga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sininga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay way pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sininga kutis. Ginatawag takutis baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawaay sang pores.
2: Abi mo, Sir Josil, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sa nasang aton sining kilala, no? Gagamit sa Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya, Santhone Gold Coffee Mix. Kami ara sa glutathione and collagen. Kung nga mahumo, kung nga mahamis, kung nga ang adok ulumol sang panit sang bata, tungod nga, bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sininga panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon, halos ang imo sininga pores, sa imo sininga skin. At the same time, pwede man ka mo magamit sang Santhone Herbal Soap. Ang Santhone Herbal Soap, actually is, para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo, or if not, ang nag nagakabilin sa aton lawas, labi na gid sa masami nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sininga ilok, Dok Leo.
2: Problema gid kun dali ba karon every time nga balhason na kita ate madumduman dayon sa ibansa ni ang luto nga bayabas. Although ibansa ni ti nagakaon iya sang luto nga bayabas, ginabutang panagani Sir Josil sa sinabawan. Hindi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas, kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kon benepiso nga makuha naton kon Sunthone plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit kamay antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ni mga samad balang dugay magpali.
1: Oo.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina, mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamatamat fade kung nagagamit kita sang Sunthone plus herbal soap.
5: Sunthone plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthone plus herbal soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthone plus herbal soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo atos ning klima, ulan init.
2: Hmm.
1: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sang imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka-dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthone herbal oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
5: Sunthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sunthone Plus Herbal Oil.
2: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya.
1: Mm.
2: Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kaya kung nagapamanyos ka sang Sunthone Plus Herbal Oil, nagabulig man ipahumok sa imo sininga panit. Di kung mamasahe, balaan mamanipulate ang aton sininga makaunuran na Sir Josil, nagabulig man ipa-active sang pagfunction sa aton sininga lymphatic system. Ang mga higo dira, mabuligan niya madrain man sa aton sininga lawas. Nagapanami sa aton sininga blood circulation. Mahumutan, mahaklo o palang Sir Josil ang sense sini, nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghuna-huna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Sunthone Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto. Gapala mo ipoy imo sining lawas bala. Banyusin nyo bala. Bisan di na ka mo magmasahe, batsyagan nyo gidang pag-usbong bala. Batsyag mo doga sulungaw ang hangin sa imo sining kogatan kag sa imo sining kaunuran. Kung mamanyos ka mo sa Sunthone Herbal Oil.
5: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa

0: down pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika. The secret
1: of health. Kung inagi ka mo kagwanta, sa palanakit sa lawas ninyo, ha? Mag-sis the pain na Doc Leo.
2: Gina-discourage man aton gali. Yan itong mga nagapalanakit ng kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, ang pinakapuntos ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawahay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kung sintoma nga ina, pwede matumaran sang cess the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sininga mga muscles, gapala manog man na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banog ya hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So imnin niyo na lang sang cease the pain. Pero amo ni ang ilimnon sa katulugon niya Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman Sir Josil ang obligasyon na ginatawag lang ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo to maintain kuno sa ang good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs. So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josil, kahit hindi mo mapaktan. Subong bala o kung buwas, subong balang oras o kung dugay-dugay, dapat may reserba kagid si ni Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilala ta, may ibuga ka gid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs., dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo Turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka time man siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ni nga daw nadulana bala libido, daw ay nagana bala sa ila sininga sexual activity sa inyo sininga partner. 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabaka ini sa sukit niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atuman sa Midtown Hotel kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM.
4: Mga katropa, exa

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Senten Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Senten Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung bukog sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Senten Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
5: Senten Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Senten Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
5: Senten Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Senten Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Senten Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain.
12: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropala, 5:08 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: yat yara gagaong banwa kara ita kalibo. Good morning, probinsya Itaclan. Mayong aga, Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapagpangalagad pag ililiba exciting Pilipinas. Magkaroon kita nga adlaw, no, ita daya karang Lunes, Pizza Jess, Sabugan Karat, Agosto Dagong 2021. And of course, sa gihapon, ako rin nyo karoon nyo manging kiban, manging anchorman, katropang RR Kulas. Baga ililibati kita karon. Umpisada, may karoon karang alas 5 tub-tub, alas 6 it agahon mga katropa. Antes rong tanan, ginatamyaw taman ita mayrayad nga agahon. So mga katropa na ton karaga nagatutok, pinagi magkaroon sa ton karaga Facebook Live, XFM Kalibo 96.5. Kamaraman sa mga katropa na ton yung nagatone in, na sa inyo karaga tagsa-tagsa ka mga radyo. Good morning! Kamusta mga katropa? Ra inyo nagkaroon niya plastara? Ano, nagabalikutot pa? Ano, nagapanago pa sa habol? Bako namin itong gitaan na matod, baga, kung ano, baga pailay-hilay, oh. Baga migamig, raton ka na nga tiyempo magkaroon. Maasaw-asaw. At matawhay, raton ka na nga pangaras sa dahon. Hoy, may klase, ha? May opisina. Oh, rato nung nagkaroon yung mga katropa nga naga amat-amat nga nagahikot. Yes, good morning, Gida. Welcome sa itong karagapagpangalagad, exciting Pilipinas. Well, magatalakay kita karong mga katropa. No, itaton karaga mga natipon, karaga mga balita. Balita karoon niya lokal, national, international, sa itong karagapagpangalagad. Hoy, Kalibo Public Market! Kalibo Shopping Center! Good morning! Amat-amat karoon yung nag-aplastar kinyo. Karang baligya, oh! Ay, sa mga sari-sari store na ito, nag-pabukas. Good morning! And of course, no, sa aton karoon yung mga biyahero, oh! Tricycle, jeepney, van, bus! No, nag-tutok sa aton karagapag ililiba. Magkaroon karagagahon, oh! Wow, sa aton ka nga mangunguma. Good morning, Ged. Matamat ka nga nagabaid. Ganda ka nga sanggot. Baga, agto na sa ganas. Baga, agto na sa bukid ka nga porsyon. Baga, pananong. Good morning, Ged. Ay, mga migami ka nga tiyempo. Banwa ka nga libakaw. Banwa at manalag. Good morning, Banwa ka nga banga. Balite, Altavas, Washington, Banwa, Karatbatan, good morning! Lumansya, Tagalan, Ibahay, Burwanga, Malay, Nabas, Malinaw, Aga, Leso, Mauman sa Banwa, Karat, Makato, ag tatlo sa barangay sa aton karaga Isla Karat, Boracay, ag putogid sa mga hilapit nga mga probinsya. Yeah, karon sa Western Visayas. Good morning, Bacolod. Good morning, Iloilo City. Good morning, Capiz. Una karon sa Rojas City. Good morning. Of course, no, sa probinsya Karat Antique. At sa Isla Karat Guimaras. Potob sa Mabutani, taton karagapag waragwag. Welcome. Ay, sa mga overseas Filipino workers nato na, good morning, Ged. Pwede ka mo karoon niya magpanagak inyo, karoon niya mga mensahe, mga katropa. Pinagi magkaroon sa aton karaga Facebook Live, XFM Kalibo 96.5. Of course, no, pwede man ninyo karoon niya i-share. Nora aton karaga programa, at i-follow nora aton karaga official page. At mangin updated kita, no, sa mga nagkagatabo, no, sa aton karaga palibot. Tawhay-tawhay maraton karanga banwa karat kalibo magkaroon. Ay kay katropang Dong Villanueva, good morning, Ed. Wow, grabe rong brand out, 3 times na nag-brand out aron pangane. Termig lat ano na karon ha sa kwan sa barangay Agbanawan. Wow, mga katropa, oh. Wa tat mauway una karon rong brand out. Ani ay tudas gilat ana permero mga appliances una. Ako mamakaraya rong kwan plastada. Ano karon do mayadya? Kamay pa nga masolusyonan right aton nuna karon niya akelko ha. Pero problema, bigi na tubang magkarat aton yung mga igmang hod. Kaya mabudlay kong manamo kong gabi tapos magbaran out. Tapos may imo pa mana karang agapsak about 2 days. Hi, good morning, Gid. Ay, katropang Filiba, Bisante, Pamatian. Nagatutok man makarano sa aton karagapaga, ililiba kay Wawi Sison. No, good morning, Gid. Agpatamyaw, ha? Wala karon sa may Ganson, Hamindan, Capiz. Sa may manghod na ito, nuna, abot kita sa Hamindan, Capiz. Good morning, Gid.
1: Good morning.
0: Ay, kay Ven Melvin Clavel Bartolo. No, good morning, man. Bawo nagatutok man sa aton karagapagpangaragad makaroon. Para anyway mga katropa, no, yan ang kita sa mga balita nga tong karanga na tipo nag-parayon. No, sa pagpanagat inyo karon yung mga minsahe mga katropa. Naro na experience sa hanta karanga. Pilipinas! Panyempo, no? Maski iya sa tong karanga probinsya karat aklan mga katropa. No? Bangod ra sa runaya karang habagat attack.
1: Exciting ah. Pilipinas.
0: Paginambay naton karang habagat attack, no. Na umpisada gumandre imaw nga nagapang attack eh, no. Pilang bugan yung raray karang habagat nga marami matani kuntay magamig. Ara problema gang ro propiedad. Wa sigidas karang pag ilinugan. No? Mga katropa, nga nagatuga man, itdaya karun niya pagbili na ha. O may dahil sa aton karanga probinsya karat aklan, normal sa gihapon. Mga katropa, aton karanga katubian niya.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba? So, ro, nagaskan gitana, ro, mga probinsya sa may parte itraya karanga Luzon. No? Sakop pun kararo mga parte ita Mindoro, no? Manila, Tarlac City, Olongapo, Infanta, una karon sa Lipa, Batangas, Lopez, aguna karon sa Lubang. Una kita ro sentro eh, no? Ita daya karon nya bagat nga ra mga katropa
1: now. Pilipinas.
0: Bro, epekto kara nagaabot sa 124,000 ka mga pamilya makara rong apektado itabagat ag mga nagtaliwan nga ra nga mga bagyo mga katropa. Now may wago kara rong nagkagamatay.
1: Exciting Pilipinas.
0: Araya rong na record it aton kara nga National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ay makaram may ginabantayan pa kita kara nga mga low pressure area nga ibang ani kara sa Guapait aton kara nga Philippine Area of Responsibility. Sa dugang aton kara nga balita oh. Abaw may ginpatigayon nga kabiing bypass operation mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sinra na tabo. Magayo-gayo. Una karon sa may barangay El Progreso Banwa karat Burwanga.
1: Exciting Pilipinas.
0: No? Magin patigayon niya by bus operation. Ro kwanyang nakapagagiw kara rong subject person matapos ro pagdeklara

0: Sabado, Raton Karangahepet, Burwanga Municipal Police Station, angot sa pagpagagiw, itdaya karanga subject person kung paano aghaman it nakadagagan daya karanga subject person.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bantay tutok, no? Pag-istoryantara, no? Sa kabilugan, magkarat aton ban karaga pag pangalagad, makaroon nga agahon na mga katropa. Oy, good morning, anay! Kay ninyo Joseph de la Cruz, ay ba, nagapinamati ba na kanakato na good morning gin, nagatutok sa aton, kaya nagapagwaragwag, magamig-gamig nga tsempo. Ah, katropa nga ninyo, matamat na kararay. Ah, timprano pa nagabugtaw, mga nagaplastar man, no? Ah, sana karoon yung mga babuyan nina. But anyway, mga katropa, sa dugang na aton, kaya nagabalita nasyonal, may raya karanga sangka police officer viral, no? Matapos nga guwason rodaywa nga kaibahan nga ginanod it mabaskog karanga sugog sa suba, no? Samta nagapatigayon ita routine seaborne patrol ora karon sa may sitio bisan barangay Lona, Cadiz City.
1: Exciting Pilipinas. No?
0: Matapos karanga guwason rodaywa nga kaibahan sa pagkagumos mga katropa. So, grabe taro ipikto it daya karang habagat or daya karang managtariwan karang mabagyo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, riba nga ni kara natutong bahan na eh. No? Ita daya karon nga mga puno, no? Mga katropa. Sa iba naton kalamiti sa aton karaga Pilipinas, may palinog, may pagbinagyo, may pagbinaha.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Pero problema pa kara, no? Ikuha naton, kung i-plaster gid naton itmayan, may mga flood control man kita, pero problema man, bao nagkakasamad yang man mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero iba nga ni, may mga ginaligar flood control pero kung agtunan mo sa lugar wa man mauro plastada, no? Ginobyerno iya sa aton karaga Pilipinas rotikado. Ikaw to nga ordinaryong Pilipino nga nagabayad ka permit daya karanga tax.
1: Exciting Pilipinas.
0: Nagdeklara man ita state of emergency rong British Columbia, no? Sa Canada, kasunod man it na experienceahan karanga wildfire kahapon yang ra mga katropa. So madasig nga nagkalhit rong wildfire sa Bald Range, no, kung sin nagaabot gon sa kapin sa 9,500 hektarya rong nadagasa kara mga katropa. So nagpaguwa gon man ita evacuation order, no, para sa Summerland, Peachland, aga pila ka mga distrito sa natungdan ita Okanagan Lake. Kay man nag-abot ita 20,000 residente, no, nga apektado it dahil karang wildfire rugin pang bakwit mga katropa. So gindeklara rong state of emergency, no, para tawaan ita special powers rong provincial government kapareho it travel restriction ag supply protection.
1: Okay? Exciting Pilipinas!
0: Oras na to, ano? May alas 5.23 na magkaroon karang agaon. Sa aton karang pagpangalagad pag panayon, no? Sa aton karang mga natipon karang mga report daya aton katon mga katropa, no? Ita daya karang Santon Plus Coffee Mix, no? Kapin sa agahon, no? Nga nagabugtaw na ton una karon yung mga igmanghon, no? Paali na ton umpisahan rin mo karang agahon. Hindi nga, no? Basta-basta karang magkape. Siyempre, no? Kita ay mag Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Bangot imaura, no, hay sustansya it mangustina, malunggay ag soya beans, kusin tawan kakara it natural karaga baskog karaga babuhay it bilog karaga adlaw. Bukon yang it manami a baw kargado para mga katropa sa aton karaga bitamina.
1: Exciting now, Pilipinas.
0: Kung gaoy ka man sa trabaho or madali nga duygon sa hapon, no, siyempre man, no, para energetic gapon kita, no? I-recharge sa rogawas sa Santon Plus Coffee Mix man si gapon. Ay kay man may soya beans ra imaw, no? Kung may soya beans mga katropa, imaura

0: it protina para sa muscles, samtang rumangustina may antioxidants para hindi kita madali karanga magao. Tamang-tama gidra, no? Para sa perme man niya on the go mga katropa. Ay alternatibo man dali mo sa gatas, ha? Halimbawa, raton una karon yung mga igmanghod, no? Gusto nga magkinape, no? Pero sensitibo ra imo karangatian sa gatas, oro santon plus coffee mix man siya pondong sabat. So sa mga nagagamit raya, no? Ita soya beans bilang natural creamer nga ni mas maugan sa tiyan ag puno pa it sustansya magaling sa malunggay. Manamigon, abukon pa it magain sa inyo karanga diet mga katropa.
1: Okay? Exciting Pilipinas!
0: Santon plus coffee mix abaw paskog sa kada higo apa. Produkto itaton karanga Yes to Halta Incorporated ang mabakira sa aton karanga pharmacies, drugstores nationwide mga katropa.
2: Good morning!
0: Of course, sa gihapon, bawa na gabinantay, gihapon na ito na nagkaroon yung mga igbangod na ano, katropang RR, padayon pa rin yung karanga promo. Ay, padayon pa ha! Arong Santon and XFM, libo-libong papremyo. Halimbawa, may imong karanga sang kabarig Santon Gold Capsule or may sang kabarig Premium D3 Soft Gel Capsule or sang kabarig Turbo Food Supplement for Men. Kung wa kakaroon, pero may imo karang lima ka mga sachet sa Santon Gold Coffee. Sakto-sakto ra mga katropa, ha? Kay man, rana karang sachet every week, you can win 3,000 pesos. So, kabahogin, do. So, sa white envelope, ibotang rin mo karang pangagan, address, contact number, agree mo karang signature. And then, no, ihugog sa aton karang drop boxes. May aton na karon sa Royal and Junior Barbershop. Ang may aton na nun nakaroon sa may Parmacia Gomez Shopping Center.
2: Good morning!
0: Ang mga katropa, no? Yaman sa aton karang Estasyon Experto Road. Tigayon Kalibo. Grand draw prizes na aton. First prize, 50,000. Second prize, 30,000. Third prize, 20,000. Nagro aton karang 10 consolation prizes nga. Tig, 5,000 pesos cash each. So, paldong paldong.
1: Exciting okay. Pilipinas!
0: Ening na yung relo. Good morning, kid. Ba, ano ka pinamati? Manaw na karoon sa Barawan, ha?
2: Good morning!
0: Good morning, kid. Sa relo family.
2: Good morning!
0: Kay Rolando Flores, una karoon sa Mercedes Village. Good morning! Una karoon sa my New Buswang Kalibo.
2: Good morning!
0: Kay Madam Mary Chris, yes. Good morning,
2: kid. Good morning!
0: Nag-tutok sa aton ka nagpag-ililiba. Aram mga katropa, ha? May ginpatigayon kara kabiing bypass operation. No, so may area itaya karon nya Burwanga. Now, wrong subject person nakapagagiw.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Nakapagagiw matapos rong pagdeklara it posture buyer nga drug bypass operation. Now, medyo matindit araya karang subject person niya.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nakagampuwas eh, no? Sa ginpatigayon karang transaksyon una karon sa El Progreso Burwang. Huh? Nabakanda ya karang subject person itasangka sa Shea it suspected shabu kabaylo it 1,000 pesos nga bypass money. Hay makara for sure, no? Ginapatigayon nga madakpan kara itaton kara nga Burwanga PNP raya kara nga nasambitan kara nga sospetsado kilagang kilaga kun mandra mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ay ro plastada na haiwan na napakara raya kara nga sang Paris na karaga chinelas, no? Na karon sa lugar.
1: Exciting Pilipinas.
0: Now, rokotana naton kara paano nakapagagiw raya karonya subject person.
1: Exciting Pilipinas.
0: No, kapero mga report mga previous nga mga subject person nga nabakyan ag nadakpan it otoridad successfully.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero raya mga katropa, nakapagagiw. Wrong subject person. Now, uman, paano nakapagagiw? May pagkikipag-angot? No, si katropang Claire, P. pinagi kara kay Police Major Mancho Sabado, itaton kara nga Buruanga Municipal Police Station na pamatian ta mga katropa.
3: Mismo bandang alas 10 po ng gabi, August 9, 2026, nagsagawa po tayo ng anti-illegal drug by mass operation sa particularly sa Sitio Badac, Barangay El Progreso, Buruanga Clan. Again, sa certain alias Noknok, yung pangalan po ng subject natin. So, unfortunately, after na na-consummate yung transaction ng bypass at nag-declare yung ating police force fire ng na yung nga bypass yung ano bypass operation at yun, nagkaroon ng physical struggle at unfortunately nakatakas yung ating habang pinupusasan siya, nakatakas yung ating suspect at tumakbo sa may palayan at hindi pa natin nahanap sa ngayon. So ongoing yung ano natin ang hot pursuit operations pa rin natin. So nakuha natin sa kanya mamang isang plastic transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinga lang siya po. So kapalit ng 1,000 pesos na peg na inabot ang ating pursuit bangin.
4: Sir, ano po yung background niya itong saging person natin?
3: So si alias Noknok, sa information na nagagawin natin, ay dati po siyang may kaso ng same din na kaso ng mga illegal drugs somewhere in Manila, Pasay, Manila. Pasay Metro Manila at accordingly nag-plea bargaining at nag-undergo siya ng rehabilitation doon din po sa Pasay. So we will verify kung totoo yung information na nakalap natin ma'am.
4: Mm-hmm. Sir, isa pang monitor po no, dito sa subject person trabaho niya talaga?
3: Si alias Noknok ay isang fisherman dito po sa Buruanga.
4: Mm-hmm.
3: Isa po siyang fisherman. So isa siyang tumantok native ng Buruanga pero lumaki po siya sa amin.
4: Alright. So masasabi talaga natin din sa no na physically malakas talaga ito si alias Noknok.
3: Yes ma'am, yun yung sabi natin ng ating pulis. Mas malakas yung ano yung subject natin na kaya hindi niya namalis na mahawakan maligi. At dahil nga po sa brownout sa mga oras na yun, madilim. So isa rin po siguro sa mga factor bakit niya hindi nahawakan sa vital parts yung subject natin.
4: Kamusta sir yung ating ating pusher buyer? May mga ano siya sir? May mga ugat?
3: Yung nga po yung tinitigan ko, may check ko mamaya kung may mga gas kasi according sa kanya, nagkaroon sila ng physical struggle. Natumba rin siya sa ground sa putikan dahil katapos lang po ng mga ulan sa mga panahon ngayon.
4: Sir, ito po no, na tumakas itong subject person, bukod po sa anti-illegal drugs na pag-involve niya, ano pa po yung pwedeng or posible na kakaharapin niyang kaso?
3: Aside po dun sa acts na ginawa niya, which is yung selling of suspected illegal drugs, tinitignan natin yung resistance and disobedience to agent of person in authority dahil doon nga po pag-declare ng tropa na police at this is a bypass operation at i-declare nga na i-arrestuhin na dapat kaso nag-umiglas pa. So hindi siya sumunod sa lawful order ng ating police.
4: So, asa sa pag-monitor din, nakikita ba or na-monitor na bago siya mangisda or after mangisda gumagamit siya, sir?
3: Yun po yung, ma'am, sa surveillance natin, yun po yung mga nag-gather ng ating mga intelligence operatives na activity ng suspect. Yes, ma'am, gumagamit during the interview sa kanyang kapatid kanina. Dahil pinuntahan natin yung bahay na tinigilan ng sarili, ngunit wala siya doon na sabi ng kapatid gumagaan, nag-aaral din at sila rin yung parang nag-confirm na nagkaroon din po ng kaso yung kanilang kapatid sa Manila.
4: Alright. Sir, may mga surrender itong kapatid? Mga yes, ano yun, sir?
3: Opo, kanina nag-attend tayo na pasukin sana yung ano, yung bahay kung saan nakatira yung subject. Kaso nag-aaralin tayo, baka doon tayo tamaan. Dahil wala tayong ano, hindi natin nakita mismo na dumiretso doon sa loob ng bahay. Nagpakasakali lang tayo ta kumatok at nagpaalam kung pwede pumasok. Pagkamat nag-submit naman yung kapatid na pumasok, hindi na lang natin tinuloy na yung inisip natin yung legalidad dahil wala po tayong hawak na sekswaran. Nakatili na lang tayo sa labas. At yun nga, may pinakita yung kapatid, yung tinanong natin kung may mga ano ba yung mga gamit niya sa loob. Pinakita niya yung mga ano, suspected drug paraphernalia yung ginagamit ng suspect natin. Yun po yung according sa kapatid niya.
4: Alright,
1: oo.
4: Sir,
1: asa
4: pag,
1: ano,
4: no,
1: pag
4: sa gawa
1: rin.
0: Okay, mga katropa, no, so nabatean na ito rung pahayag ka ni Police Major Mancho Subado, Rohipe, no, itaton ka nga Burwanga Municipal Police Station. No, angot sa daya ka nga ginpatigayon nung bypass operation. Now, daya hay makabig no bukod jet problema ita otoridad dre problema man ita bilog karang komunidad ro daya karon nga nagagamit or nagabaligya it illegal karang droga.
1: Exciting Pilipinas.
0: Mga katropa no nagaresulta no sa pagkasamad it kabuhi, pagkasamad it pamilya or mga pamatanon. No, kay manro bintahan it illegal karang droga. Nagadagaman, no? Itapila ka mga klase it krimen ag peligro sa seguridad, no? Itaton karang komunidad mga katropa. No. Pero bisan ano parong kabugat ita allegation. Para sa rong naya karang day karang ginpatigayon karang bypass operation. Importante sa gihapon nga tandaan nga rong sospitsado. Well, may karapatan eh. Pag-abot sa Nuraja, karang niya due process. No? Iginakabig man, no? Nakabil, it daya karoon niya play bargaining sa area. It daya karoon niya Manila. Ay, possible, medyo nabakgan mandra, no? Sa daya karoon niya illegal drugs. Bago, yan, nakaabot karoon sa Aklan, kay Banging Isda, no? Raan na karang trabaho nga roon iya, mga katropa. Alas 5:37 ara aton kare nga oras. Oy, sa pila pagid nga mga mainit-init nga mga topiko nga aton kare nga pagistorya. Para balikan ta. After gamang itapila ka reminders kali standby.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X-F-M. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ko si Tari D. Salem, itmubo kalibu aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rinilito Oy sa aton niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM kalibu, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Aurora Balik, Siniloan, Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
4: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: X FM.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: iyong libido. Kaya, subukan mo!
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Call the doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.

0: Oras, mga katropa, may alas 5:46 sa agahon na. Kaya panumbalik kita, mga tropa, sa aton kinagapag ililiba magkaroon na exciting Pilipinas. Good morning, man. Kay TJ Noynoy Tanlog Solidan, watching from San Francisco, California.
1: Good morning! Rowdy
0: season. Good morning! Bawa nagkakapi-kapi man magkara, ha?
1: Good morning!
0: Init na yun na. Katropag wawi. Ako na may tondon, kaping kong magamigamig makarara aton karangan. Chimpo! Mike Villanueva Solina, exciting morning, man. Nagpatamyaw ko no, ra, nagkarangan sinakpan. Nauna, ikaroon sa may barangay, laging banwawi snow man siya.
1: Good morning!
0: Kaway-kaway lang na sa mga katropa na to. Alright, mga katropa, no, sa itong kinagapag parayo, no, naka-standby na, no, sa pihag karang linya sa nagkarang natipo, no, ng mga police report, si katropang Christian Villanueva. Katropang Christian sa report, standby.
2: XFM Police Report.
0: Yes, sa report, katropang Christian, good morning!
1: Good morning!
3: Yes, katropang RR, good morning. Good morning sa kromasuki, matag po mati. Ay, salamat, medyo nag-okay-okay na raton karang panyempo.
0: Aho, gampay, no, salamat, Lunes yun.
3: Papasayamat ako kung Biyernes at anak, katropang RR.
0: Aray niya ba na ron? Oh.
3: Ay, kung Lunes, matabi nga rahay, ay pinaw, matang-adlaw raton karang huga aton.
0: Matindi, Trimo, o.
3: Pero okay lang man. Dahil nga niya, kasayad mo kita, Pizza Jason Macaron. Pilakad daw lang, ay, side mo man, katropang RR.
0: May nahugat-hugat man, o.
3: May nahugat-hugat man kita, no. Agakos nga ni, kabi, ha, katropang RR, no, sa ito karang mga suki matagpang, may dipertit, akabaskog.
0: Ay, grabe,
3: ha. Nga, pag huyupita, hangin nila kabi, pati, man nga ni ako, matang sinabiyahan man ako, no, ita tubig nga ugan dahil nga ni nga wa kita ga expectar karakabi around 7:20 siguro karakabi no hay gumulpit ta no ita baskog rong ugan ag sinabayan tay mao katropang arit mabaskog nga hangin
0: ay gaom ko nga ni med matanga ni wa mata nag one day mo nga mga barbecue wa mata gupad
3: gupad pinupad nga nira sa bilog.
0: Logi, ganito ron.
3: Mayad maton, what's so good?
0: Oh, mayad yan, tupperware.
3: Tupperware lang na habilin. Ay, dato, hinupad, gato pang RR.
0: Matindi.
3: Ging sabayan da yun, et pag brown out, katropang RR.
0: Nagkapakapa, kagali ron.
3: Oo, nagmanumano lang, ane kita ron. Eh, sakto man yan, eh, paubusun man, nagpatapusun man, eh, nagdiritso naman nun kita, ron, et pag tawag ka na, paghimos. Pero kababo ta, sa pag-agi natin kay Ina, no, from Malinaw to Tigayon, may mga puno, may mga sanga, no, nga una karasa, tunga et karasadahon natin, nga naputo natingin ka na naputo dahil sa kabaskog karetangin nagmiyon na sa may part ha itadaya ka na nga Lezo no I think Mina siguro ka na katropang RR nga may una hindi tayo mo pa mapanuhan dahil madugom may saging nga nakaharang ta nga almost sa sangkaling gitaro nakupar so siyempre sa atong mga motorista magdahan-dahan gida dahil nga niya siguro makaroon man siya may nakapanoo man ay pabinit yon pero siyempre kung may mamakaraya karang mga matabo no high expect na to may unagid karang mga bagay-bagay or may mga kwanong na karang nakaharang or may una karang nakakwan sa atong karang madagan hon kaya magdahan gid no no katropang haran anyway sa atong karang kalibu PNP no sa atong karang initial yang gidaan ni karang info no wa pagkita karait na buitan no nga official nga blatter wa para aton karang DO hayday karang sangkay kikara rung kulong sa makaron no sa aton karang lockup cell kita aton nga kalibu PNP matapos nga ni imo karang ginaligar nga nagpanakaw karang katropang RR cellphone kabi no sa may part it aton karang barangay Backhouser nga kung sino ni karon natupang katropang RR daya karang tiya no ita daya karang panimagay no nga kusing ni Kronotiya it unga daya bi karang manakaw hay nagsugod pinaagi sa bintana it kwarto nga ituro daya karang gumankon no it daya karang babayi so napanuhan imaw No, pero ano tangani ka katrupangan ar ginaligar tangani habuugot anana rong laya ka nga cellphone. So nag pagagyo imaura and then pag-abot no sa daya karang magapit nato sa daya karang basketball kasi kita may liga sang sa barangay Bacau Sur sa pa syempre sa
0: pag sa ko ay gusto makara merong pistaon sa Bacau Sur matod eh magapit sa lang
3: Lunes, eh sa Lunes uno atong kilala nato panampit
0: ba nag-advance panampit ah kita ilabas
3: baka namin tonton kaya gimana ilabas ay naman akon ay din nga ni katrupa nga RR may nasubyang imaw no ng mga maghalin no sa basketballan
0: oh.
3: And may sumingit ah, na rayon nga dakpa ay manakaw manaro yun no raya karang yayaki ay abaw no inubrat ah ito yung karang yayaki katrupa nga RR nagpakuno-kuno nga nagpalipong-lipong no si angkol mo no nagpakuno-kuno at magpalipong-lipong sa tungat karsada
0: oh. Ay adlock siya ba si Bakugan o manaw kara
3: oy ipinino ka oy mao no itaya karang mga kwan yun doon mga tao ni Igtor eh. Siyempre abuun eh
0: oh.
3: Nagyumay nagsinggit sa nabing manakaw eh so dahil takatropa nga na nagpakuno-kuno nagpalipong-lipong agaging respondihan man doon itatun nga kalibu PNP ay iya mo makara nagpatigayon ni tanang pagkatulog sa atong karang
0: pero may initially katropang Christian ba si may info nga kung alin ha recover it police do cellphone
3: aw oh, negative nando na recover kada katropang RR ya kara nga cellphone no
0: kay ay basi ha tago no taron
3: yes oh basi ba ko na happy luck ba gana na ya kara nga cellphone
0: kilugbaan so, yun pati ritlog
3: ay di nagpalipong-lipong mo sa tungat karsada nagpatugtugog iya rin mo nagkatugtugog ron dito pa na yun sa atong lock up siya lagun ba na amig gidra na kara nga kwan magamig pa no
0: may bantay pa
3: may bantay ka pa
0: may electric pan
3: pagkaon may electric pan wala problema kung po ka mga sumod tugtugog diba
0: ay, okay man, pwede ka mag-avail o na karoon man sa may ano pa man yata o na, may space pa.
3: May bakante pa, gusto mo, katropang
0: AR. Ah?
3: Gusto mo, may bakante pa, kakakon pa,
0: kapag-iapan. Hindi ikaw ta, kung mabuking ka ba gawin na?
3: Ako? Ay, hindi ako pwede, sa'yo mo man nga ako. Ikaw ta na. Ay, ang good man namin, kidrali mo, karang plastada, ba na yun, katropang AR?
0: Hindi, bastante, good man ako sa gawa. Ay, kung una, sugod ay manamok manabi.
3: Namo
0: anda pa din na nga kwan anda nga CR una
3: may anda nga may anda karang machine una sa sulit lakap sila nga ultraviolet e mo katropa nga RR nga raw tag kusat ang namamatay ro mga namok ang lang CR katropa nga RR ay kwan kita manamit ang klase
0: automatic no? Atanan
3: automatic yeah. Ang kumbaga makita kita ni murong palibot
0: oh.
3: Nga manami oo
0: na nami ro ro ambiance.
3: Ambiance, yes. Oh.
0: Tay
3: ang manami.
0: Pero kuan ro toilet may di ba hey, automatic man magkaro toilet kadi nga ro nya no need ko imo nga magbuyot-buyot sa si imong kuan may nagakuan yo ta may nagabrush
3: yo ta. Galing nga steel brush do gamit.
0: High tech ko ta. Wa kanina ka timo. Basi ba tong steel wool?
3: Ha?
0: Steel wool.
3: Steel brush. Tapang kuan yung stok-tok.
0: Update raw na to. Sige.
3: Anyway, sa dugang paginatong mga report, idugang naman nato karang initial man, nga saan ka aki man doon nadakpan, no, sa daya karang illegal cock fighting or bugo-bugo sa may bahay ni tatong karang Oyotorong Street
0: kahapon. Masadyaro na. Magsigdagagan.
3: Ay, what? Ano mo? Kadagagan, imot, nadakpan.
0: Di mahalas.
3: Ay, nadakpan yun, maupatay para mano.
0: Ano na tamo?
3: Yes, no, isang bilog malang man doon na-recover ka ng manok ka ng katropa nga ar-arag imoron ag kwarta nga ginapatihan naging gamit ng pusta no, itaya ka ng suspect so sa makaroon no, hay kulong imo sa ito ka ng kalibu PNP ag kung sinin ko ng katropa nga ar-ar ay sa makaroon ka ng adlaw kung ano rana ka ng kumapiansa may piansa matara eh itaya ka ng illegal cockfighting ra no katropang aral. But anyway, no din na ni atong karang mga initial no nga mga nihatod garo na tong report. Magaling kada sa atong area of responsibility. So man ako si katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kilibo ang katropa mo.
2: XFM. Police report.
1: Good morning!
0: Abungan sa gamat na sa report ni katropang Christian Villanueva. Oras mga katropa na 5.51 is good morning man kay Bacaldo Hermelen. Bago nagkatutok man mga
1: katropa. Good morning!
0: Kay Narvaez Marcelo. Oy, happy birthday ha! Kay Francis Raymer Arbes. Nag-shoutout rong Namay family. Nauna karon sa San Jose Madalag. Ang kay Nanay Marlene. Tatay Role, Rodnel, Krisha May, Di Pedro. Ora karon sa may balaktasan, ag sa Narvaez family, good morning again.
1: Good morning!
0: Sa aton kinagapaga, waragwag, makaroon nga agahon. Kay Joyri Jorfo, yes, good morning man.
1: Good morning!
0: Kapi-kapi, ano yun, ako namiton, pati si mong plastada. Una, matamat yung trabaho, ha? Binantay ko man na karon sa akgan. Pero na may dayon pa taro. Sa iran mo mata kong nagadagom or uwa, eh, madali makasagap report. Mga katropa! Lagi na kong abos na kita no, sa Chempoy Taton Kinagapaga Waragwag Exciting Pilipinas. Kamusta ra ito na karon yung mga katropa karaga amat-amat good man magkara. Ikot sa inyo karaga panimangay amat-amat may nano may mga ginapanawan. Kaya exercise anaya mabugta-bugtawan man inyo karaga kaugat-ugatan ha. Abog inyo salamat sa inyo karaga pag pamati no pagtutok sa ton karaga pag ililiba exciting Pilipinas. Antes kita karon yung magtakop mga katropa. Ato na nakikinig nyo nga ipabati na may papromo na kita sa aton karing Gold Eagle Bear Premium sa premium no sa Tansan Promo 2026. Bali magumuman lang kara nga magdaog mga katropa no, sa Gold Eagle Bear no, sa Tansan Promo. Bali magagtugamang sa imo karing suki karing tindahan aga magbakagit Gold Eagle Bear. So sa bilog na Tansan na ita 320 ml o kung saan katansan man ita Gold Eagle Bear ila kung karoon niya raffle entry. So good, rong Tansan sa short plain envelope at sugatan it imo karang pangagan edad address sa mobile number ag pangagan it imo karang suki karang tindahan ihugog kung sobre sa mga drop box nga makitaan sa inyo karang mga paborito karang tindahan. So mas maabo nga mga entries, mas mabaho rong chance karang magdaog kada Domingo may magdaog it 5,000 pesos sa mas ikaw na rin sa bilog karanga magdaog mga katropa. May ato na nakaroon niya drop boxes ha, sa Sikim Post Street Poblasyon Kalibo, 19 Martyr Street una karon sa Poblasyon Kalibo sa Malo Store, sa Rowell Junior Barbershop una karon sa Banga Poblasyon, aga ya karon sa XFM Kalibo, Villa Crisalda, J. Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalines. Drenka responsibly. Alright mga katropa, no? Bugin sa mga sinyo karanga pagpamate. Nagigibana itong partner technical side katropang si Pril Kit Palmona sa kaimani taton karaga patrol katropang Christian Villanueva sa kaimani taton karaga station manager katropang Janalin Ascanio taton karaga siyo President Dr. Remilito Oy kung ninyo karoon nyo nangin kaibahan katropang Arar Kulas karaga iwan it may ride karaga gawin at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo
1: Exciting Pilipinas
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling.
Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: Centum Gold Live Testimony.
5: Ang hindi pa po, sure po ako. Ginaanod po yung pananakit ng aking katawan. Aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
4: Mampibili sa mga butika.
6: Nagausoy ba kamo magkatropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo? Hay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa! Sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa! Ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mapahuro may kabulig at paginomit sa Centum Plus Cup Mix. Bangod raya misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural na klase at kape, uwa at side effects. Centum Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong ka pa. Centum Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Centum Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Centum Plus Herbal Soap.
12: Pili na!
10: Centum Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
13: Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala na nagsakit ang ako ni Kud.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Centum Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Centum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
15: FM.
16: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
17: Ako po si Junelis, ang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
16: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Tila ba may hangin sa tiyan?
20: At masakit sa pakiramdam?
19: Kabagyan!
20: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
20: Santone Plus Herbal Oil.
19: Ang pamahid
20: na all-in-one.
19: Sa presyong magaan.
20: Santone Plus Herbal Oil.
15: XFM.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: Yes, mga kitropa Philippines, sa Dirt Tamala size, this is size sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayadanya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madangadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Antolin. Yan ang mga headlines, makanyadlaw at lunas, August 10, 2026. Headlines. Agpan sa kanyang headlines, kapag ng balita, lokal, bilog na Tigbawan Primary School o Daubangod sa sunog, mga klase at unga, temporary kapatigayan sa covered kwarta. Samtang subject person, sa ginkasang drug virus operation sa El Progreso, Burwanga, nakapagagiwa. Suspect may dati niya kaso, angot man sa illegal nga droga. Sa dumaan niya headlines, balita, national, palasyo nagpaandam sa publiko ngayon di magpati sa ginaaligar, mga ubra-ubrang istorya kontra kay PBBM. Samtang DPWH nakitaan it improvements, rupila ka mga parte at Metro Manila bangod sa madasig na paghupa it baha. Sa dumaan niya balita, international, Spain magastrikto it border control sa Italy bangod sa migration raw. Samtang Thailand Prime Minister ginpasiguro, nga raw masugot niya patagkaran sa pagangkonit baril matapos rumas shooting. Sa naman niya balita, entertainment, cat's eye member Sophia, hindi anay magiging aktibo. Sa naman niya balita, sports, EO Viana na kuhidro ka pitong bugawan, magkaroon niya season sa Germany. Sa naman niya health news, mga namok, hindi gusto ruhugom, it bawang.
1: Express, balita sa agahon, balitang bukan, balita sa lugar.
0: Ag sa maditalyo man, balita lokal, larit magkato ni Santon, vitamin C. Ug daw rotanan yung mga classroom itigbawan primary school sa Banway at Madalag matapos masunog banda launa it aga-aga kahapon Agosto 9. Sunod kay Gracial Narse nga napanuhan ng nanda nga may nagakinagampag kadungan at basko nga paghuyop it hangin. Kuman naman yung minabatian sanda nga pagsilininggit halin sa guwa kung sa sain sa antang pag-usisa ay nakita nanda nga nagakagayon rusugo dit iskwalahan. Wala sigamang sigo niya kinaon kagayuroan om ka mga classroom kakiprutanan nga makagamitan sa sugod it iskwalahan.
2: Napanuhan lang kang gibahan nga may nag-upo. Ay, siyempre mabastog do hangin. Ay, siyempre mga ilo siya sa at.
3: Oo.
2: Matgabi eh. Ay, po ka naman ang kaon nga. Mga ayon pa naman, maro pa matyagay. Tanawang makon, kung alim ako, nagsaka may nagasininggit pat ang mga piskulahan. Ay, pagwa na, ay, ano, naman may tao nga nagasininggit. Tao, may kasayang kusin o mata. Ag man naman, ay kayo naman sa piskulahan. Ay, nagbangon dahil ako. Ay, siyempre, may unga ako. Inaywan ko man na sa park. Ag guma ako, ano, pamintana. Ay, may sunog, ba't matuon ng piskulahan. Ay, utanggit sa kakisa, sir, kung ano-ano. Ginobra basta ang nakita niya tang may nag-aabot nga tao tapos may nag-aabot nga rescuer
3: pag medyo malisod yo tagidabi mami
2: grabe yo tagidabi.

0: tanan hero pagta temporary yung pagpagamit covered court para makapadayon klase it mga inunga. Kano man siguro nanta nga igaong sa simbahan kung pwedeng temporary yung magamit rukapilya sa andang barangay.
1: Do yun nga tigbawon primary school nga rahay bukod ipasabol sa Sakyan at Manila Province. Pero pag abot ko sa akon mat ang personal nga pag ako man ang assessment, pagtanaw ko yun nga tigbawan primary school ay matsamalisod yun ang maapularo kagayo dahil mabawot imog. Agos tanan yun at tanan niya anong kakwarto ay harun yun at purugot ang may kagayo. Nagpatawag ako in emergency meeting sa council sa mga kontagin una na IJOs nga kung nagkasugot mat ako nag-istorya kami ko teacher in charge iya sa rin niya eskwilahan na kung ano kunuro ako nga mangin aksyon di karoyon ay ako niya hambag ay temporarily makon ay basit pwede kita una sa covered court or pag sugtan kami doon niya kura parwo ko banwang madalag na magamit pansamantala sa amon niya ron niya kapilya.
0: Si puno barangay Joram Igis si tigbawan madalag sa naman nga pagpahayag sa piyagkaparte ginpatagmataan ni FO1 Giovanni Bautista at Bia Pilibacaw nga totally damage yung eskwalahan sa andang pag-abot. Naging malisod man sigon para kandar pagresponde bangod hindi makasood sa area ro andang dump truck. Fire truck. O nangon sigon niya nagpatigayon ni firefighting ro MDRM o madalag kung siin natigayon ni maubos ruwago nanda ka mga fire extinguisher. Samtang indiklaraman ro fire out bandang alas 13:30 it aga-aga. Sa magkaroon nagpatayin para investigasyon at BAP Libacaw.
2: Pag-abot naman sa fire scene, ang problema nga lang is hindi sa accessible sa fire truck. Ang layo sa pag-abot na naman to is ang whole school is totally burned na gitaya. Pero nag-firefighting ang MDR madalag, walo ka per excellent boss. Kaso hindi nila mapula kasi ang ano, ano na gitaya.
3: The answer, the news.
2: Hindi pa ko mahatag sa...
3: Pero may mga ginasugid, sir, do mga nakasaksi to si Inong. Nag-umpisa ro ka kayo. Anong room?
2: Actually, ma'am, di ko mga ka-identify nila. Kaya siyempre, sa amon niya fart niya as investigator is gina-endorse pa naman sa higher office. Actually, nag-declara kami sa fire out, ma'am, is 3:30 in the morning. Kasi ga-observe lang kami sa ano eh. Kaya di kami pinag-netflix ng tubig sa fire truck. Di ka-abot.
0: Si FO1 Giovanni Bautista at Bia Pilibacaw sa naman nga pagpahayag.
4: Express, balita sa agahon.
0: At sa tapusan naman yung balita lokal, nakapagagiw, ang presente ko niya ginauso itong mga otoridad, rasang kagaki kasunod i-drug bypass operation bandang alas just kabi sa barangay El Progreso, Borwanga. Sulat kay Police Major Machon Sabado Hepet Borwanga Municipal Police Station ginabakan nandar subject person niya si alias Noknok isang kasa shade suspected Shabu kabaylit 1,000 pesos nga bypass money. Apang kat magdeklara gon ro pusher buyer at bypass operation ay madasig nga umalagwa pagayo ro subject person. Kung sa insamtang ginapusasan rayay gulpi imaw nga umursag na magagan paagto sa may kaganasan. Ilain man rayang ginagasit mga kapulisan apang napasawan sandang madakpan ro subject. Nasa yuran niya dati ko niya narasto sa parang kaso si alias Nukdok sa bahay Pasay City ang napahilway gamang pinagi sa plea bargaining kama naman niya nagpaidagom sa rehabilitasyon. Sa magkaroon nagkapatayin paro hat person operation it mga kapulisan.
5: Nagsagawa po tayo ng anti-illegal drug bypass operation sa particularly sa Sitio Badak Barangay El Progreso Buruanga Clan. Against certain alias Nuknok yung pangalan po ng subject natin. Unfortunately, after na na-consummate yung transaction ng bypass at nag-declare yung ating police posture buyer ng yun nga, bypass yung operation at yun, nagkaroon ng physical struggle at unfortunately nakatakas yung ating habang pinuposasan siya, nakatakas yung ating suspect at tumakbo sa may palayan at hindi pa natin nahanap sa ngayon. So although ongoing yung ano natin ang hot pursuit operations pa rin natin. So nakuha natin sa kanya mamang isang transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. So kapalit ng 1,000 pesos na iniabot ng ating posture buyer.
0: Police Major Machon Sabado Hepet Borwanga PNP sa naman nga pagpayag sa piyak nga parte aminado magugang ni alias Nuknok nga nagagamit right illegal nga droga apang hugot nga ganyang pamalibaran nga imawhay nagabaligya. May puson nga mang siguro anamang huwag agwa mataan nga pamerwisyo sa ibang tawo. Pagkumusit si Gonro ba sa baybayro anang masamig nga ginakasakuan samtang blanco man sanda kung si nag-agto sa alias Nuktok matapos revivals operation.
6: Hindi po siya gumagamit lang po siya pero hindi po siya nagbebenta. Ewan ko kung bakit siya.

0: gumanyan eh. Kaya nga, sabi ko, oy, ano yan? Tapos wala.
1: Ano yung trabaho niya, ma'am?
0: Namumusit. Yun po ang trabaho niya sa dagat. Sa dagat naman, namumusit. Tahimik lang naman po siya eh. Tsaka hindi naman siya namimirwisyo. Yun nga.
1: Gumagamit. Mm. Kaya, yung asawa niya, ma'am?
0: Wala. Wala siya asawa.
1: Ah, wala. Pero may anak.
0: May anak siya.
2: Rumagang it's subject person sa anuman nga pagpahayag.
3: Express, palita sa agahon. Palitang nasyonal. Palita sa nasyonal.
2: Oras mga katropa Philippines sa Dertama, la size 25 sa agahon. Ang sama detalye mga balita, national, katamang katon Santo Plus Gold Herbal Capsule. Diretsahan yagin pahayag ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro nga may pilang Duterte supporters nga nagabayad mabaho para maghimo at bukon at matuod ng mga istorya kontra kay President Bongbong Marcos Jr. So kay Castro may mga nagapati nga kaparte right ginaligar destabilisasyon nga ginaangot kay Mike Defensor ag iba pang personalidad. Mr. Manny Castro nga nagapahagamang imaw bilang tagapaghambag it Presidente ag bukon it angot sa mga ligasyon kontra sa ibang tao. Nagpanawagan ni Mao sa publiko nga hindi magpati sa mga makaronday nga plano bangod posible si Goni madagahig rumang inosanteng individuala. Dugang pangkarang sa Office of the Ombudsman Huono issue, kaangot sa investigasyon sa Malata Boys ag sa mga pangagan niya ginaangot sa kaso kay bahan si dating Speaker Martin Romualdez.
3: Express, balita sa agahon.
2: Ang salapusan man ni Balita National, nagkaangkonyon it improvements sa mga flood monitoring ag mitigation efforts sa Metro Manila. Department of Public Works and Highways kung DPWH Secretary Vince Dison niya kumpara kung nataliwa niya dagon na hay mas madasiguro pag hubas it baha magkaroon na. Bila sa maging tumod karang malugar sa Kabaon it Araneta Avenue ag portion it Taft Avenue. Dugang pagkaranga hindi sanda magpundo sa paghimo it aksyon na sa ubusan niya maayos sa problema sa baha. Magawa sa paglimpyo at pag-ayos sa mga drainage system, may mabuk pa ang mga pamaagi randang ginahimo para malikawan ang pagtipon ni tubig. Gindayaw man kararo Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA bangod sa sigidas ng pagpanglimpyo at mga drainage sa Metro Manila. At para mga sa foreign exchange rate update, rato ng US dollar nagbalot 60 pesos 0.90 centavos.
3: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
2: Ag sa mga detalye man palita international nga tumakaton Santong Plus Coffamex. Pagkapatuman ro Espanya at border control sa tanan nga air ag sea travel halin sa Italy samtang nagagrabe ro wa pagkaintindihan na angot sa migration ro. Nagugat raya matapos nga temporaryong suspendahon it Italy ro Schengen Agreement nga nagataw it daga at dagan sa hilway nga pagbiyahe sa tungay at maabong ang European countries. Bukod karagin hinyo at Spain sa Italy nga buuon ang mga border checks sa pag-abot ni Domingo apang nagpamaligba ro Rome agin pa nga hindi kara pagbatunon ro anuman nga ultimatums it Espanya. Nagakumpanya magabuhay isang bugan o sanction. Magwas lamang kung magabag-uro andang sitwasyon na. Nasayuran yung ultimatum ay magapaidam sa passport, nationality, at visa checks sa mga biyaherong Italian na pang dumuo o maghalin sa Italy.
3: Express, balita sa agahon.
2: At sa tapusan man yung balita international, nagpromesa si Thailand o Konro Thailand Prime Minister nga magpatuman it mas striktong layi sa baril matapos na tabo nga mass shooting itsang ka-14 anyos ng estudyante sa Notaburi sa ngagin kamatay man itwang katawag 22 ro na ninahan. Unang pinatay at binatilyo ro anang mga lolo ag lola antas nag-acto sa Deb Serene School kung sa si Ingin Baril Cararo limang manugturo ag kuli nagpamatay man ro suspect. Pulisya ro baril ag bala nga gingamit sa krimen na ginapanagiyahan it anang lolo ag legal nga nakarehestro. Napahayag it punong ministro nga raw pag unlayihe magalimita sa pagdaga it baril sa publiko ag ng opisyal gobyerno nga una sa serbisyo gamang ro pagpasugtan niya magdaga kara. Sa magkaroon ng kapatayin para investigasyon it mga otoridad para matumod riba pang detalye sa likod it karmal-dumal nga pagpamaril.
3: Express, balita sa agahon.
4: Showbiz News! Showbiz Balita.
2: Ag sa malitali man balita entertainment nga tumang katon it premium di. Nagdesisyon si Sophia Laforta sa sambilog sa Mamiamrit Global Girl Group nga Cat's Eye nga magpahuway anay. Sunod-sandang management gusto ka rin atawaan at pergidad ro anang mental health. Dugang fight kumpanya ang padayan ro supportang nababato na nang matapos sa konsultasyon sa mga medical expert. Maski niya gustong-gusto ka rin makaiba sa pag-perform it grupo, agin pa kamaya dit andang management kaya hindi anay mao iakip sa mga concert ag activities. In pasamatan man yung kumpanya ro fans nga gintawag nga icons pangod sa pag-intindi ag supporta para sa grupo. Si Sophia ra pa yung miyembro ita Cat's Eye nga magapahuway kung sino una ay si Manon nga kinahangan man niya focus sa personal health ag anang well-being.
3: Express, palita sa gahod, palitang sports, palita sa sports.
2: Ag sa madetalyo man palita sports nga magkato ni Turbo Dietary Food Supplement for men. Padayon yung nagapangibabaw ro Filipino pole vault star si Idia Biana matapos makuhitra ng ikapitong bugawan ng medalya magkaroon yung season sa International Stappensprung meeting sa Chuck Grimm, Germany. Nailistan ni Obiana ro 5.83 meter high, rason para mabuo na ro kampiyonato pilang adlaw gamang matapos mananang magdaog sa Halberstadt Hohenflug. Nakalampag ako nakalamang si Obiana kaya ita sa Qatar sa pamaagit count back matapos para sandang maghumpat it 5.83 meters. Aminadro Filipino Olympian nga wa naging madali ro competition bangod sa pilang mga naging problema sa warm-up apang malipayan gihapon ni Mau sa naging resulta it anang hampa.
3: Express, palita sa gahod. XFM Health News.
2: Ag para man sa ni Health News portion, may mga bago nga pagtuon na nagapahayag nga pilang sulfur containing compounds nga nagigawa sa bawang ay pwedeng makapaganhagan sa pag-abo it mga namog. Sunod sa mga eksperto ro tinumok nga bawang ay posibleng makapagawa it mga compound nga may sangkiri nga repellent effect sa pilang kontrolado nga pagtuon na. Yung mga garlic-based spray ay pwede man yung makataot limitado at temporaryong proteksyon apang nagadepende rin sa klase it namok at sa pamaagi it paggamit. Mas epektibo sa gihapon o paggamit it mga aprobado nga insect repellents nga may DEET, picaridin o con oil of lemon eucalyptus. Inarekomenda man ang pagsuksok it gampong nga mahaba rumanggas at salwal sa mga lugar nga maaabo nga mga namok. Pagbuo it stagnant katubig ang posibleng pamugaran it namok ag paggamit it screen sa bintana, moskitiro o kon ventilador.
3: Express, palita sa gahod.
2: Oras mga katropa Philippines sa their time na size 32 sa aga. Mga balita ang tipon pilog ng Puarsat Axafam Network Philippines 96.5 kalibo mo kanya adlaw kita it Lunas August 10, 2026. Agrayang balita ang Gato Santo Plus Gold Santo Vitamin C Santo Plus Coffee Mix Turbo Dietary Food Supplement for Men at Premium Dietary. Kamanupisyon X Plus Soft Gel Capsule. Ito kapsula lang para guide sa aton yung mga mata Santo Plus Herbal Capsule Santo Plus Cement Oil at Santo Plus Herbal Soap. Agrimo produkto at Yasto Health Incorporated Premium Dietary Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain and Clear Skin Gluta Kojix. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaru, Express Balita sa Agahon.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: secret of hell.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si Nidok Layo?
2: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
1: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion, wala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho yahaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingat yan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogin bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglan nun duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule ti mera sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galing sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag circulation kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sa ninyo korason. Ang garlic nga nag-angkon ni sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sa ninyo pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga epekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help.
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The secret of health. Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
6: Check.
3: Regular exercise?
6: Check.
3: Vision X Plus?
6: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: X FM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap. XFM.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Ay, mga katropa, aton nga oras sa bilog nga Pilipinas, Philippine Standard Time. Alas 6:44 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusat! Pusat!

0: Hoy, good morning! Good morning! Maayadayad na nga gahon banwa, maayadayad na nga pagpropamati mga katropa. Good morning! Welcome na sa aton makaroon nga pagpangalagad. Aton karang nga pagililiba, makaroon karang nga gahon. Hoy, adlaw makaroon nga Lunes sa Pizza Yes! Sa buga ni Agosto 2026. Dasig rumangay na adlaw mga katropa. Katunganan sa daya karang Domingo, ita daya karang buga ni Agosto. Masawasaw mawanugan nga gahon. Good morning. Taton karang mga katropa ro na nga nagamonitor, nagapropamati na nagatutok. Samtang kamo nagapupahaom. Good morning. Para sa inyo karang mga trabaho, inyo karang mga obligasyon, makaroon karang adlaw ita Lunes. Magunutan na natin man nga pag-welcome sa aton karang mga suki iya sa aton nga mga secondary area of coverage. Probinsya Karait Capiz, Antique, northern part it Iloilo, Romblon, Masbate, southern part it Mindoro. Dayon nga mga lugar mauganon sa gihapon mga katropa dahil sa southwest monsoon ora habagata. Kaya nakapikto makaroon na agos sa ilog nga Luzon, nagiya sa may western Visayas. Wala mga nakatutok man online, ay good morning ha. Sa aton karang mga katropa ro na nga nagapropamati ag naga tutan-aw sanda karang mga cellphone. Sa aton nga YouTube channel ita XFM sa radio application naton. Ay good morning ha. Sa aton nga mga katropa nga mga OFW, mga balikbayan ya sa Pilipinas. Morning. Welcome sa aton karang pagpangalagad na makaroon ka nga adlaw it Lunes. August 10, 2026. Musta ro dagagan itapanyempo sa inyo nga mga lugar. Nagpakita na baga si Haring Adlaw. O, may mga pag-ugan-ugan sa gihapon nga ma-experiensyahan, nagmabatsyagan. Pero iba naton nga mga kabanwahanan sa bilog nga probinsya. Aghagos bilog nga Western Visayas. Pero ara, may another guman nga bagyo sa guwa itaton karanga nasyon. Kagina monitor makaroon ra itaton karanga pag-asa mga katropa. Agraya karanga bagyo nga may international name nga si Pilo. Kagina monitor makaroon ra ita pag-asa no sa guwa. Una ra sa kagayoon nga 2,515 kilometers sa nasidlangan it extreme northern Luzon. May kabaskugon nga hangin nga nagabot sa 65 kilometers ag nagabugso ita 80 kilometro kada oras. Nagahuga grobagyo is southeast ita sa kada sigon nga 25 kilometers per hour. Manabaro tsansa ka nga mag-igoy sa Pilipinas. White direktang epekto sa aton ka nga nasyon pero paglapit-lapit na di kara mga katropa sa may extreme northern Luzon. Abay roho habagata, southwest monsoon. Ano ko man nga nga hatakon. Makaroon apiktado gapong kita itabagata. Bilog nga Luzon, ag western Visayas. May mga pag-ugan-ugan sa gihapon kita ma-experiensyahan pero bukon nyo ginamat masyado para sa Sabado. O Biyernes ag Sabado. Nga grabe, tarubuhos itugan. Nga grabe man, rubas ko gitangin. May mga landslide nga mga na-record ya sa aton. May mga sangkiri nga mga pagbaha-baha. Tuga it mga pag-ugan-ugan mga katropa. But anyway, makaroon ka ng adlaw. Ay, medyo manami-namir aton ka ng chimpo. Hagan-hagan. Pero habagat gyapon ha. May pagbumadlos ro aton ka ng hangin. That's why sa aton nga mga mananagat, abay hinay-hinay gid sa kadagatan. Mabubas kog ro aton ka ng habagat mga katropa. Hoy, good morning sa mga nagatotok online. Erin Rosgal, good morning. Joe Montalban Siscar, good morning. At hindi, nag-Uncle Charlie ha. Good morning kita, nag-monitor man, makaroon nga gahon. Daron sa Libtong, ag nag-copy-copy ron sa Anton Gold the Coffee Mix. Hoy, kay TJ Noynoy, Igtanlog, Solidad Noy, good morning. Una sa San Francisco, California. Good morning. Ag sa Itanlok, Solidad, the family ya sa Ibahay, ag sa Numansya. Hoy, good morning, gidahan. Nag-monitor makaroon nga agahan. Kay Jory Jorpo, kakapi-kapi ko tas Jory, oh. Good morning. Good morning. Yan. Now, sa aton makaroon nga pag-pangalagad, ano rin mga mainit makaroon nga mga balita nga aton karang pag-uistoryahan mga katropa. Well, bantay ka mo. May ginpatigayon nga drug bypass operation ro aton karang Buruanga PNP. Kabi eh, Una sa may Buruanga. Sa El Progreso, Buruanga. Now, suspect or subject person nakapagagyo. Sus, Mario Sipo. Nakapusas, napusasa na pero dumagagan. Nakapagagyo suspect, mga katropa, pero may mga items nga na-recover. No? Ag rayang suspect, may dati utang kaso nga ginapangatubang pag-abot sa illegal drugs, mga katropa. Now, suspect nga ra, sa ginkasang drug bypass operation ka BE o nasa El Progreso, Buruanga, nakuan yun na bypass ko tayo mao, nabakan yun tayo mao, itaton nga asset, itaton nga PNP. No? So, naaristo, ginpusasan, pero nakadagagan. Pusay! Masyadong naging kampante raton karang mga otoridad, mga katropa karon. although, wamang gihapon ni Mount Ligtas. Kasi pailan mang gihapon mo kara ita kaso. Mga katropa, pero mga tanang ka mo, sino ba karon nag tanggal ita pusas itaya karang suspek? Pusay! Pusay! No? Uso ito mo paagi ron. Ay kung nakapaagi nga nimo nga makabaligya ita daya karang illegal drugs. How much more pag tanggal it pusa sa anak karang alima. Ita daya karang suspek. So nakapagagyot kabii mga katrupa ruray karang subject person. May dati yun nga kaso nga illegal drugs. O heron, iba, wapat nagihapon na binagtino. After nga makasuhan or nakulong, nagbalik nagihapon. Tama, tarambag, diba? Makaagadik, matabi matod, kung malulong at imo, di ka rahit tapos na rin tubo. Abot na biro madagasa kung ma-involve ka sa illegal drugs, eh. Pusay! Pusay! Abot na ego. Pati na rin mong pamilya karon dagasa at mga katropa kung involve ka, di ka rahit sa illegal drugs, ha? Apektado. Kuro pagpangabuhi, kapin pa kong pamilyado. Ayaron. Kasi yan lang ang nagpukos ro. Daya ka rin mga adiktos, mga katropa, sa pagdeal, ang pagbaligya at illegal drugs nga. Nakahalit pa sa ibang mga tao. Pusay! Pusay! So, rodayang drug bypass operation kami igintutukan na ni Katropang Claire ito sa may El Progreso sa Banwa Karait, Buruanga. Pusay! No? Pero may mga na-recover nga mga items roaton ka nga mga otoridad, mga katropan. Doon na, dugang karon nga mga detalye sa pagplastar naton sa rayang ginkasa nga drug bypass operation sa Banwa Karait, Buruanga nga gin pagagyo itdaya karanga suspeka, mga katropa. Mike De La Torre, good morning anay ha. May lang nga pagpropamati nagatutok makaroon o mga nagabaligyat Santos di kara sa may likod simbahan. Good morning una kay Kuya Ede Villarubin ag kay Zima Religious Articles. Good morning una ha. Good morning. Nagapropamati makaroon karanga agahon ka to no. Sa aton karang pagpangalagada. Now, bantay ka mo karahin doon na mga katropa aton ng igabasyada ya sa kabilugan ito aton karang pagpangalagada. Room, bilog nga tigbawan primary school. Kasugubo ra. Ugdaw. Bangod sa rin natabo nga sunog mga katropa. No? So, rupangutan na makaroon, ruklase it mga unga si in. Kasi ro iskwilahan is ugdaw. Sunog. Bilog na nga primary school, no? Hindi kita mapuslan, mga katropa. So, ro, klase, una sa covered court, ah. Kapin pa makaroon nga dlaw nga ra ita Lunes. Mga katropa, no? So, ara, kung bukon ita mga bullying sa eskwelahan, bukon it kinagamo, harassment, involving kararo mga estudyante, bayro eskwelahan tara na sunod. Kapay munong kontaro, tigbawan primary school nga rin, harat na dagasa, sanda mga katulong. Ubus! Hindi magamit makaroon, randa ka nga classroom. Sarang natabo nga rin sunog kahapon. Kung nagtaliwan nga dlaw, di kara sa may area it tigbawan madalag. Mga katropa. Pusay! No? Pusay! Morning una sa aton karang mga katropa ng mga ginikanan nga nagapropamati. Abog daraton nga mga listeners di kara sa may area ita tigbawan madalag nga na ha. good morning kinyo una, no, mga nagatutok sa karang mga kinikanan. Isbituan Fernandez, ha? Good morning, nga nagamonitor mga karoon una sa may area Karaita Ibahay. Bullseye, makaroon karang agahon, no? So, ro, bilog man karang istorya, hindi na aton nga igabasyada kinyo, no? Ro, pagtutok kahapon, ita aton karang mga katropa reporters di karang sa may area it Barangay Tigbawan, sa Banwa Karait Madala. Oy, ro, Super Health Center nga sa New Washington, may go signal yun. Halin sa Department of Health, Region 6, ay masobra 20 million nga mga 20 million pesos nga pondo gintigana di kara mga katropa sa rayang ginatawag nga Super Health Center. Naro pangutan na kara makabenepisyo ba kara mga pobre nga mga tawo nas New Washington. Ay kung may una nga Super Health Center, imagine karo pondo kara 20 million pesos. Pero gintagana nga pondo alin sa Department of Health. Mga katropa, question is, anong benepisyo nga mabuog? Itaton ka nga mga ordinaryo, kung magmasakit ka, kung magbagatian ka, makasamit ka baga o na it mga bugong. Nga halin sa gobyerno, halin sa Department of Health, or base ginapili ang kung sino rong magkabenepisyo, kapin pa kung malapit-lapit ka sa gumag. Mayroon sa bilog ka rin mga katropa nga nagkakanapo sa Japon. Yes, Pilipinas, bisan sa mga ayuda-ayuda nga ni una, nuot ka makasakit ka rin. Diba? Ay kung rung nagabuyot ito't mga ayuda, ay kung malapit suwa, bugto yung pagtubo. Jim Agueswani, good morning ha. O nasa Bacoor, Cavite, nga nagamonitor mga rong aton. Good morning! Yes, aton karang pagpangalagad. Now, sa bilog pang aton tawa ni Dagan, araya karang atong kianay ni... Si Congressman Libiste, agraya karang ang mga pamilya rikto. Now, may mga ginpabutyag mga katropa about sa raya karang nga mga plano again sa kay Executive Secretary Ralph Ricto. It daya kalaban ng daraw na sa Batangas. No? Daya karang si Congressman Leandro Libiste. Si Congressman Leandro Libiste unga ni Senador Lorin Ligarda. Ha? Now, sanda nga daywa ginasugid nga nakaguwa na it Pilipinas. No? Ginasugid medyo nagpagagyot ama na ro daywa. Good morning. Oh. Ay may statement man nga gin pabutyag kara mga katropa si kuan ay. Ruin BI agro DOJ nga base ba mana sa ulihi pagbalik ng DS Pilipinas naka pusas. Kara sa jet kara ya ubos kada tanan ng mga senador nga ragan kontras gobyerno. So next in line na bimana si Senador Alan Peter Cayetano. Wa mo ginapupahauman yon, no? Now Ruin BI nagpag-wide statement regarding sa rin ginatawag nga honey trap. Again sa kay Executive Secretary Ralph Ricto. Ro, ginasugid nga plano nga frame up para sa samaron gubon rong reputasyon mga katropa ni Executive Secretary Ralph Ricto. Now, ano ro honey trap? Ang bagit in BI, dayaro plano eh. No? Nga i-frame up si senadora dating senadora Ralph Ricto ag makaron executive secretary. May naaristo nga talent manager. Ha? Nga imawro nagbuyagyag kara sa plano. Naro plano is mag-recruit it lima ka mga babae para makaangkon it stage encounter kay Ralph Ricto mga katropa. Tapos, ipakita kay Ricto, no? Nga nagbuog, imaw it babae, nagamit it mga babae, nga involve. Ruraya ka nga mga babae sa illegal drugs. Ha? Ag, pagkatapos, may mga pagpangsakit nga senaryo mga katropa. No? And then, Ruraya ka ng mga babae nga ginakonsider kung dayon niya biktima. Dahil istorya malatara, plano. Entrap me, frame up pa, nga ginatawag. No? Bukan it statement to dahil ka ng mga babae o testimonya para matuod man. Ruanda ka ng mga aligasyon nga sandagin sakit, ginapagamit it illegal drugs. So, istorya, in short, is character assassination, mga katrupa. Or, samaron, rupangagan, ni Executive Secretary Ralph Prico. Doon sa NBI taron, nga mga aligasyon. May ina pang aligasyon nga konektado. Ah? Rayang si Congressman Leandro Leviste, ag dating Congressman Jing Paras. Sanda rung nagplano, mga katrupa. Pero gin-deny, dodaya ka rin nga mga aligasyon. Ay, oron, wamat ga ako sa kalaglagan. Kalaglagan, tara eh. Ang akoon mo ito nga, may frame up nga senaryo nga matabo. Of course, wagi lang taron. No? So, rung nagplano, allegedly, is si Congressman Leviste, ag dating Congressman Jing Paras. Mga katrupa. So in short, honey trap nga ginatawag. Honey trap equals gamit ka unat babaye para akiton mo or isit up mo ro target mga katrupa rayang si Executive Secretary Ralph Prico. No? So mabutang sa kompromisong sitwasyon mga katrupa ro senaryo dayon. At the same time, dayaon din kara is pagagamiton para samaran si Ricto mga katrupa. So doon yung istorya. NBI mismo ro nagbuyagyag mga katrupa. No? Base sa naging statement ni NBI Director Milvin Matibag. After nga maaristo ro rayang talent manager. Sa separado nga human trafficking case. Raya takara nga babae na aristo o dayang talent manager na aristo timo human trafficking tara ng kaso it NBI. So sinugid to sa NBI nga may plano nga maggamit it lima ka mga babae para isit up si Ricto. Agrong tinutuyo mga katropa mag-ubra it sitwasyon nga medyo matuod nga may koneksyon si Ricto sa datong nga mga babae. Aggamitan it mga statement mga katrupa. Sa inyo kung pila ro ginasugid ro alids nga ginbayad sa posible nga gamiton nga mga babae, 5 million. 5 million pesos kada babae mga katrupa. Diba karon ro mga kuan eh. Diba kabaho nga amount ta. Dinong sugid. No? Nga bayad para sa mga babae. Oh, pero importante naton nga mga nga tandaan sa gihapon. Daya is mga aligasyon pagamang nga under investigation mga So daya ro mga pasibangod kunta kay senador at dating senador Ricto ag makaron Executive Secretary Administrasyong Marcos. So ro mastermind is Congressman Leandro Leviste, ag dating Congressman Jing Paras. Gin pamalibaran niyo tarong mga aligasyon nga ra. Now, the question makaron is, may ebidensya ba garo NBI? May ginasugid nga may anda karang nga mga ginabuitan nga mga messages, Viber messages mga katrupa, nga may koneksyon sa raya karang nga plan. At may bagong development nga ginambayit NBI. Nga apat, nga abogado, ro iga patawag, iga subpoena, may koneksyon sa dayang mga aligasyon. No? Nga sanda ro nag-ubra its script pa para sa operasyon mga katrupa. Ro mga pangalan nga right mga abogado, gin-submit it mismong talent manager nga to, nga naristo sa human trafficking. So, gin-turn over na sa NBI. No? So doon yung mga katrupa ro plastada. Now, harap makaroon ro NBI para at least maklaro, but ro, si Senador Lorin Ligarda ag ranong unga nga si Congressman Leandro Leviste is nakagawa na sa Pilipinas. So makaroon yun, nga adlaw man nga ra, ginapupahaom it NBI. Rumpo nga posibleng kaso para at least pagbalik iya sa Pilipinas, base yan ikunuhan ba ni Boyeng Rimulya, nakapusas na ron, daywang ra. Pagbalik iya. Subutang bagon, pag panaog bang sa aeroplano ka ra, may mga pulis na nag-aristo sa mag-ina. Doon rin bagang taya na ton. Mga katropa sa nagkakanabo, makaroon iya sa aton nga ra sa Pilipinas. Matundita na. Ro, mga nagkakanabo. Mama Marie Chris sa Tantingo Pulmones, good morning anay, nagamonitor makaroon nga. Good morning! Kay Mary Ann, good morning. Bahang Monday yun man, iya. Oh, ingat ta. Kahapon nga ugan-ugan no, o Sabado pa. Good morning. Nagamonitor na ako kay Mary Ann Katunggal. Good morning ha, una sa Manila. Dugan pagid naton kara kay Roger Makabalis pare. Good morning ha. Una sa San Ramon Malinaw. Nagapropamati makaron. Rex Pilayo, good morning. Sa mga taga Barangay Yawan, Ibahay, una sa pamilya Taiko. Alin ron kay Rex Pilayo, good morning. Joyce Lonsagay, Joyce, good morning. Si Gilbert Nasarita, good morning. Sa atin lang una sa Kinalangay, Biho, Sitio, Romblon, Malinaw, watching live sa Taguig City. Good morning ito na sa atin karang mga katropa. Jory Jorpo, ha? Good morning, Jory. Nagkatapi-kapi na. Samtang nga nag-monitor sa atin karang pagpangalagal. Good morning! Morning. Pero NBI, may statement, ha? Ato nun ngigabasyada si Nima Boy sa atin karang pagpangalagal. Atin karang pag-ililiba, makaroon karang agahon. Pero haranay, taon tatdagan daro, makasugubo nga rin natabo sa Tigbawan Primary School. Pag naman natin nga primary, waan mo kaabot ra it senior high, no? Kasta ang imura sa, I think, grade 4, no? Pero, primary school. Kasi may isot malang barangay. Sa ibang mga kaiping mga barangay, may mga elementary school matay ito. So, primary ang imaw. Now, masubo gid ubos gid aro kwan nga ra, classroom. Pero andang klase makaroon is una lang sa covered court. Medyo nga niro barangay nga rin, may covered court. Ina nga mga barangay nga, mga covered court nga, utod aro covered court.
1: Ayaw ni ma!
0: Only in Aklan man aro, yung mga covered court nga utod. Mga katropa. So, covered court nga rin magamit anay nanda. Temporary. Kasi wag gida. Ug daw. Mga katropa. No? So, roray ang eskwilahan, mabaho-baho man nga gastos kara rong kinanganit aton kara nga gobyerno. Wala, hasta malaman to the primary school, pero gakinangan kakarait million nga amount. Agasayad man naro taga deep ed kara nga, basta maurang hinampa kara, basta gobyerno or magproseso kara, mabutan pat at yawan kapag imo it ng plastar ita budget kara nga para mapaubrang harong kita o ebidensya nga sunog ro eskwilahan. Pero makasugubo ta ka raro, ro pagtuon nga rat mga unga, bisan mambang naton sa covered court at amatood sanda, pero may ipikto tagihapon dun eh. Ibagid akon sa classroom ka, nagaklase mga katrupa. Kasi na-establish mo tayo ito eh. Well, another environment yun man, anda ka rin nga masaksihan, kung una sanda sa, kuhan, sa covered court nagaklase, kasi iba taro environment di karon. Ibagid sa classroom, ibata sa covered court. No? So, apektado, ruraya ka rin ang mga inunga, mga katrupa, saan ka rin ang pagtuon. Good morning kay Ivy Sonier. Ma'am, good morning. Gapa-shout out kami iya. Okay. Good morning! Nag-monitor makaroon. No? Now, pamatian naton, kasi kahapon gintutukan dahit aton ka rin ang mga katrupa reporters. Rumagkasunod ng mga pahayag. Ro-residente, si punong barangay Igis it barangay Tigbawan agrong Bureau of Fire sa andaman karang investigation mga katrupa kung ano ro istorya sa likod it daya karang pagka sunog it daya karang eskwilahan mga katrupa watara kami nagakuan nga bing magpadagakamot mga gambong or ano bukon Kung bagay, takong taro na, okay ta, mabaton ta to, pero haray, eskwilahan ta. Wanda, wata problema sa mga estudyante. Kwarta at nakararkinangan at nang kwan, mga teachers naton. Kwarta, halin sa gobyerno para mapaayos rong eskwilahan. Mga katulad. Primary school malang matuod, pero kabahot akong tang buligra sa mga residente na sa Barangay Tigbawan sa Banwakan at Matalan. Pero mga magkasunod nga mga pahayag, mga katropa, mga residente na sa lugar. At the same time, ro kapitan, ag, ro Bureau of Fire sa investigation sa Ratabong Arangsunog.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Mga an oras at aninyo na panuhan nga nagasunog at rulay karang eskwilaan?
3: Ay, tao, sahay, basta napanuhan lang kang ibahan nga may nag-upok. Ay, siyempre mabastog duhangin. Ay, siyempre mga ano, siyempre sa at matgabi eh. Ay, poka naman ang kaon nga. Mga ayon manama, maro pa matyagay. Ako to, tanaw makon, kung alin makon, nagsaka may nagasinigit pat ang mga eskwilaan. Ay, pagwa na, ay, ano, kung may tao nga nagasinigit, tao, may kasay ko sin o mata. Ag manama, ikayo man sa eskwilaan. Ay, nagbangon dahil ako, ay, siyempre, may unga ako, inaywan ko manana sa park. Ag gumawa ako, ano, pamintana, ay, may sunog, ba't matuon na eskwilaan.
2: So, pagwa ninyo, ma'am,
3: pero, ang katan, nanaw pa sa cellphone kung anong oras kid man to basta gabi
2: iwot. Okay, oh. Basta managubon mata. No, oo. Oh. So may tawo mata kabi, ma'am, nga pag pagkakita ninyo may mga tawo ta.
3: May tawo mata, nagapaninggit, hay wow. Wow, nakita kong mga abo ng tawo ko kan basta maduwo manabi.
2: Oo, oh, oo.
3: Oh, oh. Ag mahayag man taman ito skwela, syempre may sunog.
4: Kita nimo ma'am kung sin dapit kita nag do particular nga may nagumpisa ro sunog.
3: Wa gita sir, hay syempre na mantom lang nako may bintana naman banday. Yung nga sa eskwela niya tangid hay among sunog.
2: Pero pilang bilog gita ro room nga ma'am sa nulaya karang eskwelahan.
3: Basta ang unga bayo na matas eskwela mataka to.
2: Oo.
3: Yun na matang graduate ay bali. Mga lima, hey, siyempre, sa to nga ay opisina.
2: Opisina, okay.
3: Bale, iyakin daw sa pihak, tapos grade 1, tapos opisina sa to nga, tapos may grade 2, grade 4 nyo.
2: Hagos tanan kita gidyali nga raga, classroom.
3: Oo.
2: May kantin ra, ma'am?
3: May kantin, yes.
2: Sa dagom nga ra, no?
3: Oo.
2: So, medyo light materials. So, tanan ta nga classroom, nasunog it again. Okay.
5: Ano nga, ano ma'am, natuwo pang dan niya, may kakinatabo, ano may mga nabatean kamong kakinarampag.
3: Siyempre, nakubaan man kami sa...
5: Inyong mga nabatean, alin inyong mga nabatean? Ito.
3: Ma'am, hey, siyempre, yaman.
5: Kinarampagot, ah. Ay, mga, pero pag lingling nyo, mabaho taro kagayo.
3: Mabaho taro kagayo.
5: Ano ra, ma'am, anong oras?
3: Hey,
5: ninyo natap na napansin.
3: Open kami sa cellphone, hi. Siyempre, abot ang tao, hey.
5: Ito. Ah.
3: Nagkanya na mga alas dos, ah. Basta yun, ro, nasunog kita man siguro ga alas 12. Pero siyempre, huwag matangga. Pero, pag hambag ang kibahan, hi, may sunog man na, hi. Nagguha nga ni ako. Ay, siyempre, abot ang tao, hey. Siyempre, gatilin na naman lang mga tangan. Nagbuhit ng cellphone ang kibahan, hey. Galas dos sa tagid.
5: Alas dos, aga baho tagid o kagayo.
4: Agos po nito, agos may kagayo at tapang ng classroom.
5: Oo. Kumbaga napansin nyo, taanin nyo nga, may gakinatabo dahil masanga gumando area or may mga nababatean ka mong ano, nag-inapok or naano.
3: Basta, naakuan ko tanggig nga, may mga tao matanggagabot yun na. Basta pagbugtaw at anamon, ang tanaw, may tao matanggag paninggit ka pangayit bulig. O man kami sa kusin o, basta kanya tanamon. Tapos mga anahan, ay abot ang nagagabot man. Yan.
5: Oo. Oh, oh.
4: Bakit nagbuligan niya? Abi, magdibal niya.
5: Ay, bakit ito. Brigade? Oh,
4: bakit brigade?
3: Tao lang, sir.
4: Nag-tanabi man na para matatma.
3: Ang may nagagabot man dahil yung rescuer yun.
2: Pero ma'am, may nagbulig mata ng mga residente na ito. Iya, abe, mana, naya nga para kabuligan ba nga kahit papaalin ay magaganhagan do kagayo, aging sabyahan it dahil nga tubi.
3: Oo, tanggit sa kakisa, sir, kung ano ang ginubra. Basta, ang nakita niya tang may nagagabot nga tao, tapos may nagagabot nga rescuer.
2: Oo, ag medyo malisod yun, tagit abe, ma'am, eh, no?
3: Na, ikaw, para grabe yun, tagit abe,
2: dahil grabe ro init eh. Mabaskog ro hangin kabe, ma'am.
3: Mabaskog. Ako nga ng mga binugan ho, nagkaapok. Silang panggota.
4: Huwag mga panimagay ito sa likod, sa bilid.
3: May pamangayo tagid ho, una sa takas, magayo o tamanggid. Pero una sa likod banda, kahoy, tapos may bagay sa takas.
2: Okay, okay, ho. So, hambay ni mo opisina taro sa tunga nga ramam. Which is una kita tanan do mga computer, gamit, mga okay. gamit kita gid, no? So, expect nato nga mabahot ang propiedad kararong na
3: sunog. Tanan nga gamit ng stock mga computer, TV o kani una gid.
2: Oo. Anong hasta anong grade ramam?
3: Hasta grade 4.
2: Grade 4 ah. Oo. Oh. Pero mga pilang barabana nimo, mga pilang bilog ro mga estudyante kara.
3: Tawang kung mohiya kun kabilogan gid tanan.
2: Oo. Ga 30, Barang bana?
3: Ga 35 yang.
2: 35 bilog no, may estudyante
3: yan. Ay, syempre, ya. Mga creative labi, estudyante.
2: Oo nga ni, apat ka. Ang pilang ka-teacher na ito na narama?
3: Bale, bale, up, pang lima gid, si ma'am, ibaro gid, aro, principal yan.
2: Oo, so lima gid, no? No, okay.
3: Tapos ma'am Rachel Goyo, si ma'am Ivy Eliado, si ma'am Marjeline. Si ma'am Jess nanda nga, tag, hindi ko klara gid, hay.
2: Pero mga kwan nga ramam na yung ano hinaga no sa palagay palinda mga estudyante medyo siguro may mga tikang man siguro sanda kara no para garo klase ba na musuyan ang dataraan.
3: Oo. Sipe, gatoon man mga estudyante.
2: Oo.
5: May unga ikaw ma'am.
3: Oo, oh, nag-grade to abiyot ang ma'am, panganay ko.
5: Ah, asa at grade 4 abiyot na.
3: Ah, asa at grade 4. Yan, yeah, nag-graduate last year. Banwot, abiyot ang panganay mo.
2: Ah, nasa Banwao, tag-eskwila makara.
5: Hasta that grade 4 una.
3: Hasta that grade 4 yeah, ma'am.
2: Okay, okay. So, wag ita tabi man na nagkuhan ka, nagsigabi ka bitubi. Wow. Mga anong oras baga, ma'am, na tapos bagayahan do, kuhan niya ra, ro-grabbing kagayo?
3: Sa orang gin.
2: Sinyong bana-bana?
3: Ay, kuha ko tagi sa tanawa kung anong oras gin na tapos. Siyempre, kinuwan ka nguhay ka, tinangis, mandidi, abir mandidi ka.
4: Pero bakit sa'yo mong pagtanong, mabuhay-buhay kita rin?
3: Oo.
2: Mahayag ito, agad siguro yung maya to, kabi pagkakita ninyo, no? Okay, oo. So, wawa, tagit ng pag-apit yun ito, mga ibang hood na ito, siyempre, medyo delikado.
3: Saan, hindi ka naman siguro lang sa may gate. Ay, siyempre, gakagapo kung mga sa'yo, may mabasong manduhangin.
2: Sa bilog pa matod rohangin matod. Basko gabi rohangin, no?
3: Oo, oh, hasta nga ni Makara.
5: Bukong gabi nga?
3: Bukong git. Kung sige nga nagkakinahangan it, kung ugan, haywa git ah.
2: Oo, oh, agbasi sa hangin, tagad siguro nga masyado pag imaw naging aktibo ro kayo nga ra. Oo, nagbinaho baga ma'am. So, wapat aka mo ma'am, kasay kung mga sind baga nag-umpisa git ro kagayo, anong room?
3: Oo, oh, wag ang sir kasayad
5: eh. Kasi ato niya, katapot bombero, wag kita kasuot. Siyempre, may kumikit eh. Ikit ro dagan. Kasi niya taas na.
3: Hasta, tayo siguro na sa simbahan lang siya.
5: Ano yung
3: iya, siguro sana nagbuot mo sa dam.
2: Si Barangay Captain Jorel Igis na itaton karang tigbawan na madalag. May kang tanan no, sa natabo karang sunog sa daya karang niya tigbawan na primary school. Kap, may dahit karang agahon at masubo tarang report man no, sa inyo karang Barangay Kap.
6: Okay. May dahit niya agahon man sa
2: XFM.
6: Pagamati sa XFM, Kalibo.
2: Sa inyong pag-respondi kabiikap, no? Kamusta? Ray ka nga sunog nga rakap?
6: Actually, karon ay mga madali-uli, mga pa-alauna ay nagtawag ro maliguman ko namon na nasunog ang mga nakoldo simbahan. Ay lagi-lagi man ay nag-usay bala ko flashlight aging adtong na ay di kara pa kami sa iya pa kami sa kaya nasa niya ay kita at anaman do
7: sa ganyo
6: oo na mahayag itang mayad maun

0: Guwa o limaro lang gas. Ta ito di kato sa may kapilya na mo magsilinggit itabang. Do yun do ana nga sugid ka ko yagi ka bi papungutan ako. Ay siyempre obja oras ta itig pero ko bay itabo ay makwad aron ang isa ka paabi hay ro yun nga tigbawon primary school nga ra hay bukod pasabol sa sakyan sa mga probinsyo.
1: Okay.
0: Mabuhi-buhi sa na abot. Pero ako, pero pag abot ko, sa akon mat ang personal nga pag ako man ang assessment, pagtanaw ko yun nga tigbawan primary school, hay mat sa malisod yun ang makuan. Maapular o kagayo din mabawot imog. Halos tanan yun at tanan niya anong kakwarto ay aron yun at puro at may kagayo.
2: Pag abot ninyo ay puro panita sa abot at kagayo.
0: Kadasik, rupan kwan at kagayo.
2: Puro tigbawan primary school na rakap kan ugitan nag-start niya sa tigbawan.
0: Wakot ideya dahil ako yan sa bukod man ako taga-iagad sa barangay Tigbawan niya ra, ay sa 34 years yun ako riya, ay una o tayo maura.
1: Ay sumabuhay, tagaligang may drakap. Kap, no, so man, kap, pilang bilog ani nga classroom taro na sunog ka na kap?
0: Bali, anong?
1: Anong nga bilog kita ganyalera tanan? Okay.
3: Grade 4.
0: Oo. Primary, ma'am. Primary mo lang abe.
1: Oo.
2: Usually, kap, mga pilaro, mga estudyante.
3: Nga makater.
0: Hindi ako sigurado, pero ay haling grade 1. Diyo, kwan abin na lang ang kwan. Grade 1 hasta grade 4. Mm-hmm. Ay, doon yan mga base ko, only source mga...
3: May gatiner ito ron, Kap. May gatiner, may ginagabantay, abimana.
0: Ay, what ron, ma'am?
3: So, sa mga pumuyo, ito nakapano nga, may sunog.
0: Pag malapit o na nga bagay.
1: Kap na yung makaroon kap siyempre ro dahing eskilan is nasunog ro problema kara paano ro klase aton yung mga estudyante nga kap may tikang raton kara nga barangay nga temporary abimana nga mabutangan anay ita mga aday kara nga mabutangan ko anda kara nga klase kap
0: makaroon nga hapon launa hay nagpatawag ako it emergency meeting sa council sa mga kon pagiduna na IJOs nga kon amon niya pagkahambagan doon man niya ni ay kabi hasta ko niya ni kinanggaw ni di ko na ko yung katugog iisip na kon kung paano kung mga unga ara ay nagkasugot mat ako nag istorya kami ko teacher in charge iya sa ruin niya eskwilahan na kon ano kunuro ako nga mangin aksyon di karoyon ay ako niya hambag ay temporary ka ako temporary ni makon ay basi pwede kita una sa covered court or pag sugtan kami doon niya kura parwo ko banwang madalag na magamit pansamantala sa amon niya ron niya kapilya. Oo.
3: Kap, ano ro, ano, laban niya, ano kita biman na pinaka nahalitan, ano mga importanteng gamit ito sa sulit kailan?
0: Ay, saan dati laging opisina nga ulay? Di ko ang masayran kung pilar anda kan una ng mga...
3: Computer.
0: Anda nga. Sa tagsatak sa karon lang dahil may anda nga TV, may mga frigidaire sanda, water dispenser, ag sunok matangani kay ina ay sa matitser una tanan ay may andamat ang mga personal nga gamit una parehas ko nung ko mga laptop nga to oo
3: kamo kap sa ano sa barangay kadadagon nagataga naman kamot pondo para sa dayang eskwelahan sa barangay ang abimana
0: hey, hindi kami ma'am katao sa amon niya 20% hindi kami katao una nga sa kwan it eskwelahan. Pero pwede kami maka matawan sa daikwan barriers ko mga

0: dagan nga ipa-develop pa ito iskwilahan.
1: May pag-iskwilahan nun kamukha. Ito atong ka nga maestra. Abang, tigbawan primary.
0: Ako nag-istorya ko kailangan ako. Dahil kabi eh, hindi ko mo maistorya. Dahil malisun, bakwan, hindi nga, hindi, magpik-pik ko na, hindi, hindi mag-response.
1: So,
0: oo, oo.
2: Pilaw na roato niya manugturo ka?
0: Ton? Oh, pila nga sa naroon? Ano om? Lima.
2: Si per grade yata, biba na?
3: Apat yata. Apat? Lima sa teacher.
0: Oo, apat.
2: Okay.
0: Grade one, grade. Sito, ano, abero ro, may una karoon nga. Sa, di ko sigurado kung sa sangkatit sira ay daywara ang nga labuitan.
2: Hmm.
0: Eh, siyempre, eh. Magapit abiya sa poblasyon.
2: Abaho gidaman kung tanga bulig, especially sa mga pumuyo ra yang skilahan, magapit sa mga bagay.
0: Ayot arma ko. Bukod yan iya karon sa barangay Tigbawan do naga eskwela kun di may iya man nga mga kagapit nga barangay.
1: No anong barangay ka?
0: Pareha si Alas Asera. Oh.
2: Hmm. Kung mag-grade 5 sanday sa ibang barangay sanday may elementary school nga sa grade 6.
0: Oo. Oh.
2: Kain dai.
4: Okay, oo. Kap na yung dayang sudog ra kamusta ro inyo nga nagistorya ka mat aton ka nga BFP cup or sa, mga nagresponde sa lugar kung ano ro ba nga nangin rason ba nga mga posible ba nangin rason it o day ka nga sunog ra kap.
0: Wa gid kami nag nag kabi eh alas 3 yun kami nag nag pull out una ay wa gid kami tin pa nga gingkuanan niya kun ano ro causes it do yun nga sunog. Mm. Siyempre di man imaw nga ni no biro o par nga una kabi eh di man imaw ka hambag nga kun ano gid do do ging umpisahan kro yun nga sunog
1: tapi na under investigation ko. Ga kangawa man nga ni kami kap no dahil nga ni nga ruaton ka nga BFP is so libakaw kasi wa pa kita it once a dalag no which is medyo magayo ta na pero ano ka lang yun nga halinan may mga kwan yung kamukara kap abi sa atong ka nga liga ng barangay may mga kwan yung kamo nga resolusyon or tika nga abi pwede mabutangan yun it station ikara sa atong yung madalag.
0: Sa ako, sir, pagkasayod ka rahay, may Bureau of Fire yun iya nga sa oo, iya sa Madalag. Pero kay ba't kasanda na ka ano nga rahay fire trucks? Oo, ag
1: station.
0: Wa pag inakot na kwa lang niya kung si Indo rula siguro nga di ko basic mga butangan niya lang ko parehas ko rin yung fire truck zero. Iwa pa yung mga butangan. Iwa pa siguro mo. So yan, gobyerno ipadalag. So yun nga mga bagay-bagay.
4: In short, Kap, may mga personnel yung tayo aton karang BFP.
0: Oo.
4: Oh. Iya sa madalag. Pero problema, ro fire truck ta.
0: Oo. Oh.
4: May station na, Kap?
0: Iwa pa.
4: Awa pa man. Okay, oo. So, sa makaroon ka, ano, nakatagaan na ka mga mag-istorya, meeting, ano rin yung karang plano, kapin sa presidente nga rin natin, Kap?
0: Ay, doon yung sentro siguro ka mga pag-istorya ni Luna, maayos ang matauan, eh, doon niya, mayad-ayad nga, kanando mga estudyante. Bisan mo kung sanda. Parang medyo comfortable man sanda sa ano-ono. Kanan una.
1: Lunis pa hinaga.
0: Oo.
1: Hinaga pa rin isa malikas karakap.
0: Actual di ba nga ay nag-istorya man kami kina ni si Sir Darin. Ilain mo sa ano ron, sa Kalibo.
4: Mm-hmm.
0: Ang taga-iya man ima ron. Ay, doon man na nga kwan-kakun nga manakap ay kinahanggan kita nga matawaan do mga estudyante nga ron matatap ay basi man kon may posibilidad kon halimbawa nga wa asanday it lugar nga pagaklasihan ay dayon may posibilidad nga basi ihalin ako anang ginikanan i-transfer kon batonon nanda eh ro yon yung mga estudyante.
4: Sige, no. Kap, no, imo lang karang nga kwan, mensahe, no, sa mga taga-Pamati or iya sa imo karang barangay, kap, regarding, no, sa para malikawan, no, ray karang sulog ra, kap.
0: Da ako niyang kabigid iya sa barangay Tigbawan nga hindi kita magpakampante kurayang pres kurayang sulog ra. Dugang pagid nga paghagong naton sa aton yatag sa kabagay-bagay. Di kara natabo undaya nga trahedya iya sa Tigbawan Primary School ay ginapanawagan ko gid sa mga officials ag sa mga ehensya at gobyerno nga personal ako nga nagahingyo nga mabuligan man do amon yaron nga eskwelahan iya sa Barangay Tigbawan ag simpre una gid siguro karon kita makakuan sa DepEd ag sa aton do nya sa LGU ag hasta ito sa provincial doon lang din siguro sir na ako niya makuan na maki-share kinyo sa inyo manira nga pag add to gid iya sa Barangay Tigbawan.
4: Sige, abuin niyo, salamat kap.
2: Sir po kami at ano naging inyong pag-respondi sir sa record na sabitan ni insidente.
5: Bale, during ano at around 1:22 AM nag tawag ang MDR Madalag na may parents din sa Tigbawan Primary School, Tigbawan Madalag. And at around 1:25 nag-pull out ang fire truck iya. Then nag-abot mi sa fire scene at around 1:55 AM. Then pag-abot mo sa fire scene, ang problema nga lang is hindi sa accessible sa fire truck, ang layo sa hindi ka abot namang ano to. Ano, ang pag-abot na naman to is ang whole school is totally burned na ginsaya. Pero nagpa-fighting ang MDR Madalag, walo ka para excellent o boss. Kaso hindi lang mapula kasi ang ano, ano na ginsaya, puli ano ginsaya.
2: Pwede matagal maka ano may kumaga may gamit do MDRM Madalag to firefighter.
5: Only fire extinguisher lang sila ang ilang ginagamit dito. Kaso hindi nila makaya, that's why ubos ng ilang walo.
2: Nag-abot sa ano sir? Alert
5: or kanasuno. Ano lang ma'am kay pag-abot naman abi. Pag-abot naman sina sa fire scene kung ano ang status, first alarm na kami. Kasi pag totally burn na, ano?
2: Sa inyong estimate, sir, sa inyong reports, pat-report, no? Sir, do the news?
5: Hindi pa ko mahatag sa yes, ma'am. Kasi i-final pa na, ma'am, sa ano.
2: Pero may mga ginasugid, sir, do mga nakasaksi ito si Inong, nag-umpisa ro kagayo. Anong room?
5: Actually, ma'am, di ko mga identify nila kay siyempre sa amon ng fart niya as investigator is bina-endorse pa naman okay, sa higher office. So, hindi ko kasugit sa ito na ano.
2: Sir, sa inyong part, ano ka-challenging ra? Sure, kagayo, taro inyong mga gina-respondin ng pang-panuwa pa ta?
5: Yes, tama kalayo. Actually, amon, ano, kagina, kagabi, kagina, sa aga, daga 30 minutes.
2: 30 minutes pa agto pa gata?
5: Yes, ma'am. Kasi ang atong penetration sa road is maisot din kabudlay kay damo sang mga wirings manubo may klaotod ni mga gabi gani nga wayo nakita na muna sa gilang una.
2: Alright, so paalin to sir, syempre kailangan nyo manjapo ni ano gid tap na gidagid or maskin mga nag-aasoy to paalin ninyo nga paggamit it ano sa tubig.
5: May tubig tong exist ma'am, kaso nga lang konti lang amo to may gamit pero among gin-observe is totally bored na gid saya. Ang nag-asiga na to is mga libro nga ang nabili na lang is pag-abot na sa klayo.
2: So mga anong oras gid sir nagdeklara nga fire out na?
5: Tuloy nagdeklara kami sa fire out ma'am is 3:30. In the morning. Kasi ga-observe lang kami sa ano eh. Kaya di kami pinatulit sa tubig sa kain sa fire truck. Hindi ka-abot kami ang mga ano.
2: Inyong hose?
5: Hindi ka-abot ang penetration to.
2: Wapit at station kita ito sir no sa Madalag?
5: Only ano lang ma'am, MPO. Under the supervision of ano na sa PFM. Sa province.
2: So, mismo nga Abimana station of Agate. Pero may mga ano?
5: Ah, may office na naman. Ah, office na. Okay,
2: pero or, mga fire truck wagit mga.
5: Awa, tamam.
2: Pero may batsi-bati kamo sir soon, Abimana.
5: Malay natin.
2: Malay. Sige, oo. Sir, makaroon, may mga gusto kang ipabot niya panawagan. Nagit siguro, malikaw-likawan dahil nga mga classic incident. Even though, no, maugano, nalato niya, tiyempo, yung mga unta, diapon niya, sunog eh.
5: Actually, sa mga incident ka muna, ma'am, is mostly, hindi taman mapulong mo ka-incident na sa mo. Ang aton lang is, ang aton nga safety, sa aton, lalo na sa atong paggamit sa atong electrical, or mga something nga, mga kosang sunog. Mm-hmm. Like sa mga materials na kadasig lang gid mag ano sang sunog. Actually ma'am, gina pagtapos naman sang among initial investigation mag forward naman sila. Ang na take over siya na si regional office sa investigation section.
2: Aman it na part ka sa dato ni region.
5: Kasi ano ma'am is totally that establishment is ano eh government property.
2: Okay, so automatic.
5: Yes, ma'am. Sa region niya, take over siya naman.
2: Sige. CFO 1 Giovanni Bautista, ita PFP Libacaw.
6: Bullseye! Okay, datoro naging pahayag mga katropa no, sa daya karang kasuhubo man nga natabong oras na sa Tigbawan na elementary or primary.
7: Bullseye!
6: Mga katropa. Now, may epekto abiray sa aton karang mga inunga, sa aton nga mga estudyante. Kapin pa kung nung eskwilahan is sa no? Sa teacher, ginikanan, ag bilog nga komunidad. Kasi madeliro anda ka nga pag tuon, no? Although, makaroon, padayon mata, kasi may covered court, dayaro ginagamitan. Ubos kita abiro kwan eh. Classroom, no? Mga gamit, libro, rung mga learning material. Itdaya ka nga mga estudyante. Ha? Ag, may diyan eh, buko matatawa, matatlase gin. Kung may mga klase pa, eh, grabe stress siguro. Galing kung may klase na, di man matabura. Aray ka nga pagkasunog mga katrupa. So, mabaho-baho nga amount na, ro magastos human itaton ka nga gobyerno sa pag-repair itdaya ka nga school. No? Sa komunidad, pwede nga mag-sanib pwersa kararong mga residente unay. Even ng mga alumni, rong LGU, ang iba pa nga mga organization para mabuligan nga maibalik sa normal rong eskwilahan. Mga katulad. No? So kabay pa nga padasigon man at aton nga gobyerno nga maasikaso maniagi do daya karang eskwilahan na mga katulad para makabalik sa normal. Oro aton kara nga mga estudyante agro mga
7: Bullseye!
6: Sa ato mga karang pagpatayin natin ng oras mga katropa, las 7:39 na.
7: Bullseye!
6: Patayin ka mga nagtutok at nagpropamati mga katropa sa ato makaroon nga pagpangalagad. Dayang porsyon is ato na kato ni Santon Plus Gold. Rosanton Plus Gold, dayang nagadipinsa ra mga katropa sa ato karang gawas para hindi kita madutlan ita kung ano nga mga bagatian. Santon Plus Gold, 100% herbal extract imaura mga katropa. May malunggay, ampalaya, mangustin, garlic, ag spirulina. Dayro nagabulig para dipinsahan ro aton karangagawas nga hindi kita makaangkon it.
7: Bullseye!
6: Nga mga sakita mga katropa. Mag-inom, no? Mag-inom, adlaw-adlaw, it's Santon Gold. Santon Plus Gold. Santon karang mga katropa. Okay, mabakal nga sa mga butika sa Mercury Drug nationwide available. Raya ka nga Santon Plus Gold.
7: No,
6: sa aton makaroon nga pag propadayon, sa aton ka nga pag pangalagad. Daya nga rang tungki anay, no? Ni Executive Secretary Ralph Ricto ag ni Congressman Leandro Libiste. Nanuro ginatawag nga rang honey trap pa. Although gina-explicar na itong reporsyon, nga, daya, samaron rong reputasyon eh. Rong reputasyon, it daya karang executive secretary, pinaagi sa pagpagamit, it daya karang mga babae, ag, ano para, drugs. Doon yung matindi mga katropa. Pagpagamit ka right drugs aga may mga testimonya on that. Now, si Congressman Libiste is nagawa it nasyon kaibahan makaron roan ng ina nga si Senador Lorin Bigarta. Roin B.I., may pagpahayag di kara mga katrupa saray kara nga naga kaganabo makaron. Saan da kara nga investigation? Ano ro hambang it NBI ara makaron sa porsyon itdaya kara nga ginasugid nga honey trap nga ra ag iba pa nga mga kaso nga ginapupahao makaron kontra sa ibang mga senador mga katrupa. Ara ro NBI pamatian nila.
8: Kaya yung parang huling post ni Kong Leandro bago siya umalis, sabi niya, inamin ko raw na may mix up. Ang sinasabi ko na mix up, there are cover na, I don't blame the media who covered it, na ang akala, yung limang babae na na-rescue namin based doon sa entrapment operation and rescue operation, akala nila ipapain kay ES Recto. The story is, nahuli yung, gamitin natin yung alias Ken, yun na yung ginamit ng media. Si alias Ken, ito yung talent manager na nahuli na may dalang limang kababaihan sa entrapment and rescue operation. Itong talent manager na to is nasa radar na ng NBI NCR for a long time, na ang trabaho nga is nagdadala ng mga kababaihan for prostitution. Hindi lang pati lalaki. At ang mga customer niya, base dun sa listahan sa telepono niya, eh medyo malalaking tao. So nung unang initial na lumabas yung balita, ang akala nung ibang nag-cover is yung lima na yon ipapain kay ES Recto. But hindi po, ang nangyari doon, they were rescued on a separate entrapment operation kung saan may pag-uusap, pinadala yung video, pinadala yung pictures ng mga babae. Nang ang kausap na hindi niya alam ay ang NBI operative na ng NCR. So nung nasa loob na sila ng kwarto ng hotel, 5-star hotel, at inabot na yung mark money na bilang bayad dun sa transaksyon, pagkatanggap niya ng pera, naka-body-worn cameras naman po lahat ng operatives namin noon, eh in-inform na siya na he is being arrested for human trafficking yung sa dala-dala niyang babae at ni-rescue na yung babae. Joint operation po ito ng DSWD. Ganun po kami mag-operate sa NBI pagka human trafficking. At in-interview na, nung in-interview na, tumatanggi pa rin itong si alias Ken na tumanggap siya ng pera o may human trafficking. And during the course of the interview, nung naiipit na, biglang lumabas na yung istorya na ang eksaktong words, meron po ba itong kinalaman doon sa plano naming character assassination kay Senator Ralph Recto. Senator pa yung ginamit. So na-alarma na yung mga investigador namin, tinawagan ako, in-inform ako na, sir, may binabanggit po dito ganito, ikunento na nga. Sabi ko, palalimin nyo na investigasyon, at sa course ng investigation, inamin na nga, doon na nga umamin na meron talagang plano, na may plano talaga na gawan ng istorya. Ang plano po ganito, gagawan ng istorya si ES Ralph Recto na yung istorya ang gagawin, mag-a-abidibit, apat na babae, gagawin ng abidibit, at magpapile sila ng complaint sa piskalya, at pagkatapos magpile, ipipreskon. So ano ibig sabihin? Gagawin lang talaga ng istorya na paninira para sirain lang yung pagkatao ni Executive Secretary. At ang involved dito, binanggit na nga si Congressman Jing Paras na siya yung nag-gather ng mga nung usapan na ito, May 26 pa nagsimula, nagkaroon ng meeting July 11, 15, at 26. At ang magbangkit ng pangalan ni Congressman Libiste ay si Jing Paras na siya ang magpipinas ng gasos. At meron ng kasamang apat na abogado na naghahanda nung affidavit supposed to be nung apat na babae. So yun po yung nangyari dyan. Ganun po yung pangyayari. At sa ngayon po, ang status niyan, yung human trafficking, it's already been filed. That's why nakakulong pa rin po hanggang ngayon yung ating tinatawag na si Elias Ken. Yun naman pong sa kaso po ni Kong Jing Paras at Kong Libiste, sa ating iniimbestigahan doon sa issue na yan, dapat po dumalo sila nung Thursday, hindi po dumalo, nagpadala ng abogado, may sulat. At pinatawag na lang po ulit natin sila sa 11. At yesterday, yung apat na abogado po na na-identify, na-involved dito sa scheme na to, sa plano na to, ay amin na po pinasampina to appear on us on Friday. Identified na po namin yung mga lawyers at we have the testimony at meron po tayo iba pang mga ebidensya. Yun po yun.
9: Sino po yung mga apat na abogadong yun?
8: Huwag po muna natin banggitin. Tanong niyo po kay Attorney Dino.
9: Marunong po bang kumanta?
8: Hindi, ako lang, i-describe ko na lang. Malaking law office to. Ang mga kliyente nila, mga personalities din na malalaki. Ha? Ang problema, yung dalawang abogado na involved, kilala na. At senior partners na, actually name partners. Yung dalawa naman, yun ang kawaawa, bagong abogado. So malalaman po natin by next week. Ako po, hindi ko lang muna sila binabang, I'm giving them the opportunity. Ang question ko kay Kong Jing Paras, number one. At kilala nyo naman lahat si Kong Jing Paras. Maaring napapanood niya to. At alam naman natin, napakatapang niya. Lagi bira ng bira, pati itong katabi ko nga, binibira ng palagi. So, bakit yun? Very mum siya, very quiet. So, ito lang tanong ko. Can you deny categorically na hindi mo nakausap tong alias Ken? At wala kayong planong gawin ganon? Yun lang yung tanong ko, kahit di na siya dumalong. Kahit sa social media na rin lang sagutin. At ang tanong ko, sa kanya at kay Kong Libiste, categorically, can you deny na nag-usap kayo at nagplano ng ganito? Yun lang po yung tanong. At ang next na question ko na doon sa mga abogado, in-engage ba kayo? Sino ang nag-engage sa inyo para gawin tong trabaho na to? Then that's the time lalabas natin na yung mga ebidensya. Hindi po pwede yung gusto ni Attorney Tolentino at nung abogado na nagre-represent kay Congressman Libiste na gusto nila ibigay namin yung mga abidibits at saka yung mga ebidensya para sagutin. Wala pa po tayo rin. Nasa investigation stage tayo eh. I've seated with two brilliant lawyers here. I think they will agree. That is the time. Pag nandiyan na tayo sa piskalya, sasagutin nyo. Pero kami case build-up eh. Halimbawa po, may nangyaring patayan dito. Suspektong si Juan de la Cruz. May statement na ron. Kwento na. Tingin niyo po ba kami investigador, dapat namin ibigay yung buong kwento? Of course not. Kasi makakapagtahi sila ng story at alibay eh. Sagutin niyo muna, ano ang recollection niyo? Doon na lang muna po sa tatlong basics ko na question. Sagutin niyo muna yun. At pagtapos yung sagutin yun, bibigyan namin yung affidavit of investigation, i-endorse namin sa National Prosecution Service sa DOJ for them to decide. At sigurado na mabibigyan sila ng kopya. May memorandum circular 48 ng DOJ eh, na pag ongoing investigation, hindi kami pwedeng magbigay ng mga dokumento. So yun lang po. At ito po yung isang maganda niyan. Yung nagre-represent na abogado kay Leandro Libiste, ay batang-batang abogado, 2025 pumasa, at member ng law office ng apat na abogado. So, I think even ordinary individual will raise an alarm. At maaari, red flag lang, bakit ganun? Bakit ganito yung dahil na istorya? So, yun na lang po muna yung sagot ko doon, sir.
9: May itanong po ako dyan sa malaking law office na sinasabi nyo. Kasi po, ang pamantayan nyo ng malaking law office, either nasa depensa ka o nasa prosecution. Saan pong parin na doon yung malaking law office na yun?
8: Sa Ortigas po.
9: Okay. Ano po ang posibleng harapin ng mga abogadong yun, Department?
8: Well, unang-una na yun, violation ng oath yan, saka ng CPRA. Kasi pwede ka naman maghanap buhay. But for you to encourage somebody to have a false testimony to someone else, eh illegal po yun. Sigurado, baka nga dapat wag lang duman sa proseso ng disbarment, isupo na nila yung lisensya nila ng kusa.
9: Yung pong nakuha na impormasyon sa cellphone ni alias Ken, ito po may voluntary niyang ibinigay o nakalikot lamang ng MBI?
8: Voluntary po. Actually, lahat po nung ano niya, record niya, voluntary. Although, yun nga, nung binibigyan niya. So, ano po siya? Represented by counsel, ha? Assistant siya ng counsel on all those times. So, hindi naman po pwedeng sabihin na ginipit or what. At saka, hanggang ngayon, nakakulong po itong taong to.
9: Opo. Madalas po sa napapasa namin sa mga kwento at sa napapanood sa pelikula, kapag ganyang tao na nag-iingat ng numero ng malalaking tao, nilalagyan niya ng alias. Anong alias ang ilagay niya sa mga congressmen at sa mga senador?
8: Meron po nakita, hindi alias, mga pangalan na talaga. Pero wala po si Kong Teddy Redondo. Wala po. Abay po itong kaibigan ko na to.
9: Hey, Director. May pangalan ba kayo? Sa cellphone ni Alias Ken?
8: Hindi po ako kilala. Pumunta po sa opisina ko eh. In-interview ko po siya mismo. So actually, he is extending his apologies to the executive secretary for him to think na gawin. Hindi po niya kilala personally.
9: Gaan po karami ang nakita niyong mga VIP din sa cellphone nung mga.
8: Hindi ko pa po na-scan siya kayo naman. Parang doon kayo interesado eh. Tsaka hindi naman siguro krimen na masama yung pangalan nila ron. Ano? Kaya lang, syempre, pagdududahan. Titignan ko po kung nandun yung pangalan ninyo.
9: Sige po.
10: Sige. Isa pang issue yung kaso ng ano, mga so-called Maleta Boys.
8: No.
10: Ano yung development?
8: Actually, yung development, napanood ko rin lang po na although I've been receiving feelers already that they want to talk at pabalak nila na magbigay ng statement. Pero ang sa akin lang po, masasabi ko lang, on the part of the NBI, ibig sabihin po, consistent with our findings no kami silang inimbestigahan, ang conclusion namin, there are unreliable witnesses. Yun po yung sinabi namin eh. So with what happened now na hindi na natin alam alin yung totoo, sinabi niya ngayon na ganun yung ginawa, it is also consistent to our findings dahil noong November pa lang hanggang kasama na ito nila Attorney Balikod at ni Mike Defensor hanggang noong February at lumalabas ng mukhang tinuruan ang gagawin ng istorya. So ngayon na binabawi yan, it bolstered the position of NBI, the findings of the NBI based on our investigation, na unreliable witness kasi sa ngayon po, hindi mo na alam kung anong paniniwalaan niya. Hindi na rin alam ng mga apat na ito saan sila lulugar. So, yun lang naman po yung sa amin.
6: Bullseye! Okay, doon ro istorya. Sa Dayang Alleged Honey Trap pa, kontra kay Executive Secretary Ralph Ricto, nga ro nagpasimuno kara, agro nagplano sa ring frame up is si Congressman Leandro Leviste. No, ag si dating Congressman na Paras sa buatan niyang ro Daywa. No, si Congressman Leviste is nakagawa na i-Pilipinas. Kay bahan si Senador Lorin Licarda, but may mga ginapupahaom nga kaso sa Daywa nga ra. No? Taw ko nanuro kay Senador Lorin Licarda sa Yapon. Doon din ang DOJ, kaya ba si pagbalik sa Pilipinas, nakapusas na ro daywa nga rang ang mga opisyal itatun man nga una sa gobyerno sa mga katropa sa diary ng pang morning kay Brando Santisa sa Happy Listening. Basiran din sa good morning. Tristan Golay, good morning. Piliba Vicente Pamatian, good morning. Good morning. Hey, Master Christian Dorigo pare, good morning. Ang satanan nga mga katropang bliss nga nagamunin. Good morning. Morning, kay Ramon Salido. Good morning man. Nag-propamati. Laylani Montaño. Ma'am, good morning ha. Pakigreet lang si Nanay Rebecca Rodiano. Yes to health user naton yon. Thank you, Gidana. Good morning. Una sa Dingli, Bangam. Good morning. Nag-monitor. Marlene De Los Santos ha. Watching from Tabok, Libertad. Antiki. Good morning. Kay Mati Tornia. Good morning, Gidana. Nag-monitor na sa Ibahay. Thank you, Gidana, sa pag-highlight. Good morning. Naton ka ng programa. Now, ano man gina-expect makaroon natin sa impeachment trial nga ni Vice President Sara Duterte? Doon ang umanda, no? May mga pasabog man rong prosecution, rong dipinsa, paano man madipinsahan, dudaya karanga nagakaganabo makaroon nga impeachment nga pang pilaon ra eh. Nga day, no? Kay Vice President Sara Duterte mga katrupa. Now, sambilog sa mga ginatutukan naton, roraya ka na nga pag-mention ni Atty. Kapunan. Well, ginamba na nga ni. Nga si Vice President Sara Duterte is kamer. Gintawag ni Private Prosecutor Atty. Lorna Kapunan na nga scam. No? Rung paagi it paggamit ni Vice President Sara Duterte it daya nga mga confidential funds. It mismong ana nga tagatapan ag raya karanga Department of Education. Mismo si Kapunan ro nagpahayag after hambagon ni dating Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office Roderick Wamel nga napaslawan mga katrupa rung DepEd nga magtao. its supporting documents under saraya karang nga ginagamitan nga confidential ag intelligence funds mga katrupa. No? So tawag na di ka to is bukon it prima facie evidence. Kung si kapunan rong magatanaw, saan nga pananawan is scam. So scammer. Now, sa testimonya ni Wamel, kung nagtaliwan nga itong impeachment trial last week, gingastos co-office of the Vice President, mga katrupa, ro 125 million pesos nga confidential funds. Sa sugod, it 11 days. Ag napaslawan nga ipresentar ro mga ebidensya. O resibo, kung siin gingamit mga katrupa. Now, may mga pagpahayag man karaimaw. Saan na nga ito nga pagpahayag? Sa paghambay nga rong publiko, rugin scam. Kita, nga mga ordinaryo, nga mga pumuyo, nga allegedly ginscam ni Vice President Sara Duterte sa pagwaldas it 612 million pesos nga confidential funds mga katrupa. So, klaro, no? Nga may una nga scam. Base sa pagpati it prosecution, dahil uwa it gin-submit nga mga ebidensya nga gin-gamit rin kara nga pondo mga katrupa. No? O kita-kunta kung gin-gamit para katon nga mga... Pero nagagawa, matsa puro personal. Kandagang. No? So, before naging Vice President, si Vice President Sara Duterte, may una gagi nga 460 million pesos every year nga intelligence funds. Diba? Ko time nga imaupahay mayor it Davao City since 2019 hasta it 2022. Mga katrupa. Roana nga mga igmanghod, si Davao Congressman Pulong Duterte, nakabuo it 51 billion nga balor ita flood control project ko time ita anakarang ama pero hara makaron itabaw ginabahagon man ha pero hasta makaron padayon gihapon nga grabe ta nga pagbaha nga experiencean it Davao City mga katrupa despite sa 51 billion nga to nga confidential flood control funds mga katrupa. Now, sa statement nga to ni Wamel, anat COA, uwa nakasugod sa COA Joint Circular rung mga aktibidades kung siin na adto rung confidential ag intelligence funds ni Duterte. Ag base sa pahayag itdaya ka nga COA kay Roderick Wamel, base sa accomplishment report at Office of the Vice President mga katrupa, para sa first quarter of 2023, may kaangtanan sa paggamit ng right confidential expenses. May daywang bagay sa listahan, ruwa nagakip pa, mga katrupa, sa ginatawag nga allowable. No, uwa ito nagakip pa. Sa nasambit man ng accomplishment, dayang accomplishment report, may line item, mga katrupa, para sa pagbayad it reward. Pero wa na-submit ita OBP or anuman nga mga documents nga nagapatunay nga successful. Ha? Ruanda ka nga information gatherings or surveillance activities kasi ginagamit ka ita confidential funds nga kabubaho mga katrupa. No? So kat ging pangutana nga ni kara si Wamel ni Attorney Kapunan kugang gid man it documents. Ag may una nga may paggapas sa circular it kuwa mga katrupa. So in short, violation imaw since bukon imaw it kundi ka to eh, complainant eh. Sa kondisyon, it daya ka nga payment. Payment of reward. Which is dapat may una imaw nga supporting documents or ebidensya nga para makapatunay ag maging successful anda ka information gatherings or intelligence activities sa mga katrupa. on the account it daya karang information nga gintao it informer hambang ni Wami.